0: migraine na solusyonan dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV infusion ng Doc Alternativo.
1: Marjorie Dumabok, 37 years old, Cagayan de Oro City. Ang akong gibati sa una is migraine. Since bata pa ko, nabati na dyan ako nga na ako yung migraine tungkol kay magsigig sakit akong ulo, mura siyang mabuak. Tungagan pa siya sa kuang sinusitis nga dili ko ka ginhawa, maglisod ko ginhawa. Na time nga kanang maski natulog ko, inigbangon ako, malipong ko. Ang pinaka-struggle dyan ako sa una is akong pagkaon tungod kay wala dyan ko'y gana. Dito, ang cause dito ang tanan sa akong mga physical nga gipangbati. Tungod dito sa ako ang stress, anxiety o depression. So nag-suffer ko ka stress, anxiety o depression. Pag-decide na ko nga tabangan ako ang kaugalingon. First ako gisugdan is ang 7 days cleansing program, which is ang paglimpyo sa imuhang organ like liver, colon, tanan nga mga parts sa sulod sa tuang lawas. So mo to'y pinaka first step na gibuhat na ako. Dili lang nga ako ang lawas ang natabanga ato nga time, kundili pati ako ang tibuo pamilya tungod kay dako kay siya og changes ako. Totally dun nga na-transform ako ang kinabuhi. So karon sa mga naminaw, karon sa mga nakita na ako nga nag-suffer po og long stress, anxiety og depression, yan yung sunod na po din ang lawas, daga na kay gipamati like diabetic, high blood, hypertension, dili katulog, insomnia or anything. Nag-encourage ko nga mo nga muadto sa pinakaduol na to nga Doc Alternativo nga clinic aron magpa-guide. Same sa ko ang maka-recover po sa to ang panglawas. Marjorie Dumabok, 37 years old, Cagayan de Oro City.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Maraming sakit sa katawan, ngunit nasolusyonan dahil sa pag-inom ng mixed and herbal coffee ng Doc Alternativo at paggamit rin ng Aromatic Plus sa Plus.
3: Ang tana ko, damo ugra, ako yaw la ugra. Ang bana ko kung gab, lima man news gini isa sa matiis niya as sa mga tanan, mga likod niya, diesel niya, dugami, anay ba niyo si ako. Tungod, ang iya ko noong nga parang maon siya batiis asta sa likod asta sa mga likod niya pala sa mga batiis niya tanan ginagamitan ko niya ako na nagabanyo so buong wala na siya nagapagamit sa akon tumuro ay na kuno nagasakit iya nga mga nerves the best bit.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: Sa Surala Branch, Door 2 Villanueva Building, Alavala Drive, Surala South, Cotabato. Along the highway beside Makilala Office. Sa Kiamba Branch, sa Jose Feno Cortes Building, St. Anthony Street, Poblacion, Kiamba, Sarangani Province. Sa Kidapawan Branch, sa Old Building Mediatrix Multipurpose Cooperative, Jose Abad Santo Street, Kidapawan City, tapad sa Motor Shop. Sa Midsayap Branch, sa Second Floor Motor Trade Building, Poblacion 5, Midsayap, North Cotabato. Sa Libak Branch, sa Door 6 GU Building, Poblacion 1, Libak, Sultan Kudarat.

Good morning, mga katropa natin dyan. Adlaw karong Lunes. Oy, Mayo 4, 2026 na. Mayo na gyud, mga katropa. Kadali sa adlaw. Sa mga nai-birthday karong bulana, advance! Happy, happy birthday! Good morning ho sa inyo dyan. Mayo 4, 2026 na. At syempre, Lunes na Lunes. Welcome ho kayo sa ating programa. Ang haplos ng umaga. Kasama na naman ang inyong DJ. Ang DJ nga dili guwapa apan makaluya. DJ Tisay. At syempre, ito ating hotline number 0951-258-5509. At pwede din kayong mag-message, but don't forget to follow my TikTok account. It's DJ Tisay. Sa mga nag-message ho sa akin dyan, nagla-live din kasi ako doon. Sumasayo akong nagla-live. good morning again and again. At syempre sa ating mga katropa dyan, I hope maganda ang inyong gising ngayong umagang ito, katropa.

pa. At syempre, huwag kalimutan na kape muna bago ang lahat, no? Bago sumabak sa mga problema ngayong araw na ito. Bago sumabak sa trabaho na daming tambak. Kasi nga, long weekend. Holiday kasi nung Friday. Ngayon lang tayo nakabalik. So, ang daming trabaho. So, nakatambak ang trabaho natin this time. Kaya good morning and I hope enjoy lang natin ang buong araw para positive at good vibes lang tayo, mga katropa. 8:25 na ng umaga. Again and again, this is our DJ T-Side. Dito lamang sa programang Aplos ng Umaga, good vibes lang para tayo.

0: Kung trabaho ang hanap mo, good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Duke Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications: with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now!
1: Ulcer, rayuma o migraine. Nasolusyonan dahil sa pag-inom ng activated charcoal capsule ng Doc Alternatibo.
2: I mean, para sa akin, itong activated charcoal capsule ang itulong niya sa akin. Number one, gumaling ang aking ulcer. Gumaling ang aking rayuma. At ang pananakit ng aking ulo, migraine. Nawala po siya. Kaya araw-araw po ako gumagamit ito. At isa pa, ito ang aking energy capsule sa araw-araw kong mga trabaho sa bahay at sa mga lakad ko. At nagbibigay ng lakas talaga sa akin ito. Kaya halos araw-araw nandito ako para kumuha ng charcoal capsule na ito. At saka ito ay nakakatulong din sa mga pasyente ko. Number one ngayon sa kanila din, binibigay ko. Kasi ano ito eh, nagtataglay po siya na patatagalin siya ng mga sakit. At tulad niya mga virus, sa panahon natin ngayon na pabalik-balik yung COVID. Yan, maganda siya nga i-gamitin sa araw-araw para prevent virus, infection. Andrea Shero, nakatulad ako sa San Isidro, 52 years old.
3: Sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: Pananakit ng braso na solusyonan dahil sa paggamit ng Vaporite Essential Oil ng Doc Alternatibo.
6: Ako po ay si Jimena Bañadera ng Ulanggaga, Balatan, Camarines Sur. 77 years old. Nung minsan po, dati ko na po nagagamit itong Vaporite. Sinender po ako dito sa Nabwa. Naging karanasan ko. Sumakit po itong siko hanggang dito. Dalawang ulit ko lang po pinahiran itong Vaporite na wala po ang panang. Ito lang ang ginamit ko. Pinahiran ko ng Vaporite. Pag medyo nahihilo naman ako, ginagamit ko sa noo. Pag may sipon akong parang hindi makalabas, ginagamit ko lang dito. At maya-maya lang. Pag kumakati ang, pag minsan kumakati ang lalamunan, ito lang ang ginagamit ko, Vaporite. Ako po si Jimena Bañadera ng Ulanggaga, Balatan, Camarines Sur. 77 years old.
3: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: No approve therapeutic claims.
8: Ang Doc Alternatibo Center sa Mati City Branch. Sa GPC Building, Gomez Street, Barangay Central, Mati City, Davao Oriental. Beside Agdao Coop Mati Branch. Sa Hinguog Branch, sa Villa Hermosa Building, Guanson Street, Barangay 6, Hinguog City, former Morasco Office. Sa Ipo Branch, sa Manyalak Chua Building, Purok Petrotex, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, near Petron and Rotonda. Sa Surigao City Branch, sa Amat Corner, Sarveda Street, AY, Tandan Building, Surigao City. Sa Tagum Branch, sa Door 4, Peras Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.

0: ngomongnya.
1: Oras na, sa mga bumibina, sa alas 8.38 na. Balik tayo at welcome pa rin sa ating program, ang Help Loss ng Umaga. Kasama pa rin ang inyong hugutarang design. Of course, ang inyong hugutarang design na walang sawang saman. Kumatawa! Kahit may mga problema ang dumaraan, laban lang sa buhay. At syempre, I hope ang morning natin is maganda, positibo, at good vibes lang talaga, no? Para buong araw natin, good vibes lang gayod. Okay, mauna itong hotline number 0951-258-5509. Sa mga gusto namang bumisita sa branch, wadto, magpa-check up, walk-in tao, sa mga kung gusto mo walk-in, no, na atay abrita karuhan sa tuang branch na tropa hangtod alas 5 sa hapon. Ganyan, mga gusto magpa-check up diha, gusto magpa-member sa Doc Alternatibo, magpa-advance register sa ato ang seminar, bombahin na ninyo diha. At dyan na mo sa branch, ay mo paglangay pa sa tropa kay abrita karong adlawa hangtod alas 5 sa hapon. Tawag lang mo sa hotline para sa mga wala pakadumdum sa branch, no? Pero nadungog ninyo ang Doc Alternatibo branch sa radyo. At ito na mo sa branch, tawag lang sa hotline 0946-967-3211. 0946-967-3211. Siyempre natin mga mabi-abihon kayong mga staff o branch manager diha sa Tuanga Clinic. Aron makatubag sa inyong mga pangutana. Hinaot sa inyong mga pangutana. Usab, really about sa kwarta. Kaya ang kwarta makita lamang yun po na, no? Pero kung about sa inyong health, oh, mayroon din maabot mo sa branch nga healthy naman ko tisay, pero gusto lang yun ako nga mas healthy pag yun ko mga di na yun ko matakdan pag sakit, di na ko mataptan og sakit. Kaya naman kung ato ang sakit nga nagproblema sa mga problema sa atong kalawasan, kita naman po isadaan, anak. Oh, bisa ginabawalan na ta, di na takabalo mo control sa itong mga ginakaon. Pa-healthy-healthy lifestyle kunuhay. Pero ang ipang mga kaon na yung mga mamantika, mga processed foods, halos taga-adlaw na lang ga-soda or ga-milk tea. Kita kung mag-milk tea ka riha, problema, good ka, ayaw na siya katropa. Pero kung pwede naman ko na siya nga pagkaon, i-balance lang po ba? Maragod po nag-love life. I-balance na mo imong family, sa imong love life, sa imong kaugalingon, dili kay puro na lang jud pud gugma, no? Gugmahe na lang diha. Lizard jud kayo kung gugma na jay hisgutan. Daghan makarelate ti sa'yo. Oras na, alas 8.41 na. Standby sa mudiya, ha? Daghan itong mga real talk karangan para sa mga inahan kay mothers sa ba? Buwan ng mga ina. Ina. Basta, Mother's Month karon mga katropa, Mayo. Alas 8.41 na. Balik ko manin yung mga kantong mga pahinom-dom din lang sa programang Help Loss ng Umaga.

0: malakas ng resistensya sa katawan dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV infusion ng Doc Alternativo.
1: May kaibigan kaming galing sa Doc Alternativo. Pumunta kami sa branch sa Tacurong. Cleansing si Mr. Pero ako sa kwan vitamin C, ang diretso ko sa Adigus. Nag-vitamin C kami, masayahin kami, malalakas na kami sa masarap na ang galaw namin. Mag-isang isip lang kayo mga kaibigan. Sa isang isip ninyo na talagang naniwala kayo na may Diyos na kanyang pangkapangyarihan ang mga gamot na ito. Ako si Mr. Mrs. Mila sa Kilabon, Pasandalan. 72 years old na nakatira sa Barangay Tinago, Norala South, Cotabato.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Insomnia, nasolusyonan dahil sa pag-inom ng mixed and herbal coffee ng Doc Alternativo.
3: Hindi pa po ako nakakapunta dito sa Doc Alternativo. Madalas po, hindi maayos ang pagtulog ko. Nangigising po ako ng mga 1 o'clock a.m. Hindi na po ako makatulog ulit. Pero nung nag-take na po ako ng Mixed 10, maayos na po ang naging pagtulog ko at saka yung nawala ko yung nararamdaman kong parang bloated ang ano po, signora. Sa mga nakikinig po sa akin ngayon, kung may nararamdaman ka ngayon na katulad noong nararamdaman ko noon, huwag nang mag-atubili. Gumamit ng Mixed 10 Herbal Coffee. Ako po si Jimena Bañadera ng Balatan, Camarines Sur, 77 years old.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: Sa Surala Branch, door 2 Villanueva Building, Alavala Drive, Surala South, Cotabato. Along the highway beside Makilala Office. Sa Kiamba Branch, sa Jose Feno Cortes Building, St. Anthony Street, Poblacion, Kiamba, Sarangani Province. Sa Kidapawan Branch, sa Old Building Mediatrix Multipurpose Cooperative, Jose Abad Santos Street, Kidapawan City, tapad sa Motor Shop. Sa Midsayap Branch, sa Second Floor Motor Trade Building, Poblacion 5, Midsayap, North Cotabato. Sa Libak Branch, sa Door 6 Geo Building, Poblacion 1, Libak, Sultan.

0: kasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon. Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Sa bawat bagong araw, may panibagong pag-asa. Damang-dama sa bawat tugtugin at kwentuhan. Ito ang Haplos ng Umaga. Hatid niya ang kilig, saya at good vibes sa bawat gising. Haplos ng Umaga, kasama si DJ Tisay.

0: kailangan po ng paningin na solusyonan daw sa paggamit ng Fulvic Mineral with Tawa-Tawa Extract ng Dok Alternatibo.
1: Ako si Nisitas Labaho, 71 years old, Gaporok 6A, Poblacion, Valencia City. Kanina mauna siya ang Tawa-Tawa ay solusyon na akong gigamit. Sukad yun sa pagsugod na ko ang Dok Alternatibo. Kanina ito kayong akong pananaw kay hanap-hanap na. Pero karon magsalamin gihapon ko kung magbasa ko o maglakaw ko kay maglagyo ng mga basahon, pwede na basahon. Ipermanente yun na ako ng gamiton. Kaya maumanggib niya ang ako ipatulo sa akong mata kada gabi eh. Tunog katulo sa gabi eh. Pagkabuntag na po, man akong panghilamos, more gihapon niya. Tulo lang gihapon katulo. Kung wala yung tiparam, kakita na ko. Dili na ko hanap-hanap o pananaw. Ako si Nisitas Labaho, 71 years old, taga Purok 6A, Poblacion, Valencia City.
2: Pruweba sa kaibigtibo ng Dok Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Twitter, nasolusyonan dahil sa paggamit ng Fulvic Mineral Seaweed ng Dok Alternatibo.
3: Marami na po ako nararamdaman noon dahil po sa aking thyroid goiter. Tatakot naman po ako magpa-opera. Hinangang po na naisip po kung bumili ng mga pang pwedeng gamot sa aking thyroid. Mula po nung gumamit ako, lalo na po nitong Fulvic Mineral Seaweed, ay may pagbabago na agad po akong naramdaman. Kasi po noon, hindi pa po ako gumagamit. Pag sumakit na po yung liit, nararamdaman akong parang may nakatapal sa dibdib ko. Naubos ko po yung isa pa lang. Pero malaki na po ang naramdaman ko, nawala yung sakit dito sa aking liig po. Yung pakiramdam ko talaga ay nawala yung bigat, nawala yung parang nakatapal dito, at nawala na rin po yung sakit. Naramdaman na akong pagbabago. Ako po si Maria Cecilia Aguilar ng Kamatingan Kamatini Sur.
2: Pruweba sa kaibigtibo ng Dok Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approved therapeutic claims.
5: Prime FM.

Oras natin sa mga Pilipinas, alas 24 na nag-umaga at kasama pa rin ang inyong hugotarang tisay. Good morning, good morning, good morning mga katropa. Oy, shout out day no sa mga nagkukudiya sa ilang hinigugma. Bisa klaro na kayo nga wala na ipadulungan. Unsa mo, iro. Kasige mga magugoy, bisa guwa na irason. Ah, okay na unta ng kaisa, kaduha, katulo. Pwede pa siguro kay normal mang yun na. Nga di tadayon ka balo mo let go. Ilabi na yun o gugmaan ka ayaw ta sa tao. No? Pero kung kabalo na ka nga wala na yung respeto, wala na yung effort, gikan sa pika side. Anong ipamugos maman yun yung may mga kaugalingon? At real talk. Di na gugma kung ikaw na lang yun permi ang nag-apas. No? Di na siya love te. Kung murag na mo gusto na ka nga dawaton kaniya, napakipaluhod-luhod. Saka iro para magugod. Ang gugma, dili na ginapangayo. Dili na ginapanglimos. Kung gusto ka sa usa ka tawo, dili ka niya pasagdan nga maglisod ka o gugod. Kay, dili man ka iro. Kabalo ko, lisod yun kay let go. Yes, tinuod yun na. Labaw na og hinigugma ni mo. Lisod ka ayod yun na ay. Labi na kung daghan mo memories, daghan mo gipuhunan. Labaw na daghan na kang gipuhunan para niya. Sabot ang kaon sa gipuhunan. No? Pero unsa umana ni mo kung ikaw rin nagkupot na, ikaw na ang nagukod. Kapoy biya kayom na. Unyang ending, ikaw na gihapon ng masakitan. Hoy, ayaw po din daw ni magkaugalingon para ma-fit ka lang sa tao. Kadili ka ba lumavalue ni mo? Kaya kung sakto na nga tao ang muabot, di nakakinahanglan pang magukod. Siya na mismo ang muduol. Siya na mismo ang mupakita na gusto ka niya. So, sa mga nagukodiha, sa mga iro dihang dafeta, huy, panghudong mo na inyong mga trabaho diha. Uy, tanawa inyong worth. Basta nang kinahanglan ni mo, dili kay kusog nga pag-apas. Kundi kusog nga pagpalayo.

No, pasin di ay nigmuhunong na ka. Siya na po ang mugukod sa imo. And speaking of mugukod, gukura na ikaw maging healthy. Dili kay mugukod ka sa mga tao nga makahatag kanimo og stress og sakit sa imong dughan. Diba? Kay og stress ka, musunod na dahil na ang sakit nimo. Mao na nga importante gukura nga maging healthy ka, mag-blooming ka og mag-glow ka. Dili kay mas paka-stress ka sa imo ang ex nga wala na gid ka. Wala na gid ko gipansin. Ha, dili naman gud kailangan panggukuro ng usa ka tawo nga dili na gid ganahan sa imuha. Mao na siya. Mao na real talk nato karon. Gidaghan kay kun nakita sa post sa social media nga I love him pa, I love her pa. Baka pwede pa. Pwede sa imong nawong. May tao mga katropa, ayaw tao magukod sa mga tao nga dili naman gud unta pwedeng kukuruan, no? Dapat jud himuon natong worth ang atong kaugalingan, ha? Alas 27 na mga katropa. Mabalik ko man yung mga kandang mga painom-dom dari lang sa programang Haplos ng Umaga.

0: pneumonia na solusyonan dahil sa paggamit ng Doc Alternativo products.
1: Pneumonia ako noon, 50-50. Since na gamit ko yung Doc Alternativo product, never ko na siya na-stop na gamitin talaga. Parang hinahanap ko na talaga, lalo yan yung Pulvic at saka Haplos. Ang tawag ko nga dyan sa Haplos eh. Pag naglakad ako, nandito yan lagi. Pag natulog ko, nasa tabi ko. Ang tawag ko, asan na yung oxygen ko? Kasi nung nag-pneumonia ako, kapos talagang hininga ko. Pero yun lang, hanggang ngayon, yun, Doc Alternativo pa rin yung ang iba. Nagbebenta din ako. Kasi pag nasa, na-try ng mga kaibigan ko, siya, ano, asan to? Asan to binili? Wala naman kasi sa pharmacy. Sabi ko, hindi na, magpabili na lang kayo. Yun, Haplos talaga. Malakas yan, lalo na yung COVID-19 siya. At saka yung corn coffee ko. Ako ulit, si Romero Janner, and I'm 50 years old.
2: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Nagkakaranas ka ba ng cataract, glaucoma, near and far sightedness, pteridium o nanlalabo, hirap makabasa, umaabot ng paningin, eye solution ang sagot niyan.
4: Wala pong tipare ngayon dahil one month nang gamit ko ng eye solution. At may it, parang grasya talaga ni Lord sa akin ito eh. Dahil ako ang gumagamit, na-experiensyahan ko yung efektibo sa sarili kong katawan. Magdalena Soriano po, farmer, Dueñas, Iloilo, 82 years old.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
5: No approved therapeutic claims.

0: mataas ang kolesterol at malakas rin ang tibok ng puso na solusyonan dahil sa paggamit ng Doc Alternativo products.
1: High blood kasi ako, tapos mataas ang kolesterol ko kasi yung full bake para sa tubig na dinadrop. Tagal na akong gumagamit ito, na yung maintenance kong pang high blood, di na ako umiinom, 2 taon na. Pero awan, Diyos, hindi naman ako nag-high blood. Sila yung anak ko, pinainom ko na nga itong activated charcoal kanina. Tapos mga anak ko, inaano ko na rin silang gumamit nito. Para sa pagbawas, pag nagbabawas ako, gumanda yung pagbabawas kahit nasa kape, dito sa kape. Extend ang blood ko. Okay na yung kapagandun, saka malakas. Ako po si Perry Sarabia, 80 years old na po, Barangay Service, Tarlac City.
2: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

Balikta. Alas, just 55 na sa Kabuntagon. Siyempre, shout out day ko sa mga naminaw na to karon. Ilabi na kayo diya sa my New Way Barbershop. Oy, shout out diya mga koys, mga tropang barbero na ko diha. O si Ate Julie, Ate Jules, o mayong buntag usaba sa atong mga katropa diri sa laboratory, no? Ang wana. Ang waterfall department diya sa may Pugon, diya sa may bowling area nila Ma'am Roxanne, Ate Beth, and also sa ato ang mga kaubanan diha. Nangatol man ang akong ilong, oy, gisa may nagkiss sa ano sa akong litrato diha. Excuse me, kachiyon gi ko ay. Matuara, gigawas na siya na ako. Ginagis sa mapungan, guys. Oh, mo na nga. May gani kaya ako na lang dyan gipagawas. Ibagawas na lang yun nato na, no? Ikatol na dyan kaayo. But thank you so much sa mga naminaw nato karon. Masunod ang programa ni Doc Vince, ang programa sa Doc Alternativo para sa mga naipanguta na dara regarding sa ilahang panakit sa ilang kalawasan sa mga healthy usab diha para sa mas gusto pang ma-healthy. Oh, adto mo sa branch, pwede po mo maminaw sa programa ni Doc Vince. Pwede mo mo-text sa iya ha kay live man na siya. Tubagon mo niya sa inyong mga panguta na. Basta mo text lang mo sa iyang hotline number. Kasi na may problema sa inyong hawak diha. Problema sa inyong pagtulog, pagbawa, sugun sa pang may mga problema ninyo diha. Basta ayaw lang ng problema sa kwarta. O parehas, yung tatanang wala niya. But sa tanan, kung naman may gamit problema, maintenance, nga gusto ninyong mahunong, o ato lang yun mo sa branch, minaw sa tuang programa, o dili kaya mag-seminar mo, atin mag-seminar sa Doc Alternativo. Oras natin, alas just agwira sa isda, wala na ko igong oras mga katropa, mag-bye-bye na ko, amping ta guys. I love you all. Adios.

0: sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

maayong morning, maayong adlaw Pilipinas. Kamu karon nagluto din na ng uban ron, nagmaniho din na. Ang uban nagmaniho og luto sa kusina, ang uban sa mga ginikanan ron naglaba. Ang uban ron nagkiskis na sa kaldero kay hapit na ang oras di peligro. Nag-uban ron, nag-break kay, muna din, noon break daw kay pang-merinda. Ala, ayaw pagbulag din na kay naamoy mga pinakalit, mga kaigsuunan nga programa karong untuha. Nato na sa tanan nato nga mga igala, mga sukin tigmaminawa din na hinahinay na mo din na o sikay-sikay kay buntang na. Una rong Lunes sa bulan sa Mayo, ha? Uneng bulan, mga igala, bulan sa mga bulak, ha? Mahog bulak ko. Uneng itawag, anero, na bulak lagi daw, umuring bulak. Malimahog ko ng bulak sa utot-utot. Mahog ko na. Ikaw na din na. Mas nindo siguro sa Pagita, no? Pabansang bulak lang. Pero astang mga mahala rin sa Pagita lagi, no? Buwan na ito, tag-singko rin ba na karoon? Di na mga dalag-singko. Jeez, 15, anak. Apan taliwala ni init, kumang laging kainit, ano? Puro bintahar nun yung bulan na sa kay medyo ano ay pang-pangulan. Apan karong mga tanga-tungura, partigyong galagiting ang tumang kainit. Well, sa tanan na ito nga mga sukin, di mabinawan pa iluna, budi na kay morning programa nga usang kaoras. Busok o naatay mga matawag bitaw nato ni ining kalambuan. Dili lang sa adlaw-adlaw nga pinginabuhi, lakip na sa atong estilo, sa atong pangadlaw-adlaw. Aro lamang mahilayo o dili tamasugamak ganto na sa balatian igsuon. Muna'y atong pahimangno sa tanan nato nga mga igala. Mga sukin di guaminawan, kinanglan ng gayon ang... Antos ko kay patig yung init na grabe yun, dahil lang kayo. Ay, hirang, hirang na yan. Ala, sa tanan nato ka mga igala, ala, pahiluna mo din ha. Kay ato ning hinahinayon na sa inagtigo nga pamagi, simaon ba? Oh, may kanon. Alang uban ron, wapag yun kamata. Ang uban ron, bago lang mata. Wanay grasya, lupa na sangin. Unang way laay, way hilom, puro lingaw ning atong kahimso. Let's go! Sa tanan nato nga mga igala. Lakip na usab sa tanan nato nga mga kaigsuunan. Karoon mga labakira. Lakip na sa atong mga tindera, mga tindero sa atong merkado publiko. Sa sidewalk vendors. Sa tanan nato nga mga membro ang makanunayon gayon sa mga siok-siok ba o lumbo na gali na nun. Ala, pahilona mo din ha kay daghanta o mga hisgutanan sa pangalan sa atong co-founder, co-inventor, inventor, Madam Ning Dilibo sa atong mga LP, mga lunod patay nato nga mga sukin tigbaminawan. Sa pangalan sa atong PBN station manager, Ma'am Leslie Joy Simpas, lakip na sa akong controller. Kaya may controller. Ah, si Charse. Siri, what is Siri? Ako yung kubos kay Galas Kangidan, Doc Vince Lambag, Doctor of Ministry and Natural Healing. Lastar mo din na. Ikaw ang namati na to karon. Ilang gayog, Liso? Otso minuto, sumanbulang pahintang na sa ikalas 11 sa morning.

Boy na may ganitong oras sa Lamagitay, 11 minuto, sumad mula ba yung tang nasa ikalas 11? Alagad to na sa atong mga kaigsuunan din na ang uban rin grambing panglaban, no? Lamay kayong labarong kayo, ugang yun, di kimarimaho ba? Apan may gala, apaki-quick check daw, ha? Ikaw ba'y dili ka makainom og kape? Ay uban na hindi mag-inom og kape, mura daw dili ka tao, ha? Ginoon ba na daw? Murag, kung dili daw mukaon og chicherya, kalit lang daw ang sakit sa ulo, oy. Ginoon ba daw na? Ginoon ba na? Ay base na doon na mo'y tinagong na istorya sa inyong lawas. O na ba tayo noon maigala, garong oras, hisgutan nato kining food creation. Kining itawag nato nga coffee withdrawal. Muna'y ang usa sa uban na mag-uy uban tao nga besin taliwala sa kainis panahon, lami kay higo pong kape. O na mga igala, ang uban pang hide-in nga signal sa atong lawas. O na nga kung ikaw garon nga nagapatalinghog din na ahay kay emulsyon na mahay. Wala ganay sa ato nga mga igala, garo mga sukin dig maminawon especially na sa ato nga mga membro. Ay mo kalimot ha, nagpanayo ng ato nga mga papromo hala aduhi ang ato nga mga branches. Aron lamang matagaan ka o hinaling pagpanubay din ha sa imuhang lawas. Aron dili gyon mag pahigayon o gabalatian. Especially na sa ato nga mga sukin dig maminawon din sa Tagadigos ugma na to ha. Ang atong Herbal and Holistic Seminar, katong wa pa makapabooking din na, la booking na. Baligtad sa mga atong mga ka-vibes, ha? Kabalo ba mo nga usahay, ang sakit sa ulo, makluster mo kung nagdaghan kayo. Dili lang kini-stress kung dili tungod sa imuhang ikaon. Napoy gitawag na to ni ining addicts kape. Okay rin ang mixed in herbal coffee. Ay di man na maka-addict ka, dili man na siya matawag na to na may caffeine. It's a herbal coffee man na. For example, kung sige kagkaon yan ang mga processed na foods, hilig po ka muhigop ang mga instant noodles. Magpartner ba ginawa instant noodles, pakapinan pag inaga soup drinks. Grabe na ginawa ya. Bugwak ba mo? Maghuman yan kaon. Disgrasya ginaglabas anak. Napay additives nga pwedeng makatrigger sa reaksyon ng uban ng mga tao igsuon ha. Wala pero klaro nga dili tanan apektado ha na. Depende man sa imuhang lawas. Mabito ng uban may adunay withdrawal syndrome. Ato nang gitukbil sa ato mga programa. Kaya dagang hangyo po na. Mati mo og mga lawa. Kaya ato nang ihatang iyagyag ang kamatuuran. Ganay, unsa man ang imuhang last nga gikaon karon before ka nakabati. Og dili maayo, be? Basi kusog ka mukaon anang humba. Dami rabagin ng humba, mga igala. Muna nga, kung ikaw karon nga nagapamati din na mga talinhaga ni, nga ato kinig ipamuhagay sa ato nga mga ginikanan, mga brothers na ato mga sister. Sa ato nga mga barbero-barbera din na, kumusta man, ako na maging ka? O, imo kumbiyansa, barbero, aparte garagahan na ka ng istorya, no? Ay, nana, maguna. Tirang ginasakto. Ano na na yung mga mechanics ang katawa na ba mga manikurista o? Mga brother. Ayan ha. Gusto mo mo rin din ha. Uy, lagi na ba mga income ha? Lakip na sining atong mga namaligya ay aning mga sidewalk vendor aning pabugnaw. Halinon ginaroon ha. Pero ayoko lang paghikuter ha. Kaon naman na atong ginahikuter din ha. Well, ato na nang hisgutan, kineng withdrawal. Ay, kape lovers diha, ha? Kung muhunong kagkalit aning kape, usahay mahitabo ni mo. Nama siya'y matawag nato ni ining withdrawal syndrome, ha? Ang uban din na, sige sakit ang ulo. Ang uban, wala'y laay na, wala'y gana itrabaho. Kapoy ang lawas lagi. Maglain na ang mood. Murag ba yuway gana, bitaw ang murag ba gibundakan as kalibutan? Bitaw. Dagi. Ikalaghadi na. Kay ang kapin, mga igala, murag bitaw anang ginapaandar ni mo ang imuang utok.
Kung mawala siya, mureklamo ang imong lawas. Oy, unang gitawag na nga adik na giday ka. Ayaw kalit undang, hinahinaya lang. Mas nindot na nga kung ikasugyot sa tanan nato nga mga igala, no? Mo inom ganit kang kape, dito ka mo inom sa herbal coffee. Mauna din na ang Doc Alternativo Mixed and Herbal Coffee. Kana ako ginang ikagarantiya ninyo nga makasuporta ka na sa inyong kagutom. Once nga imo ka nang mainom, lahi ang epekto. Maski manoon ka. Sa mga tao nga dili katulog, lahi ang iyang epekto kay makatulog ka. Muna mga gala, ikaw karon nga namati din ha. Ala. Hinahinay na nag-aginol sa atong mga branches kay harun lamang masulbad o matagaan ka nagkatumanan ka nang naglinin sa imong nahuna karon. Mga suki di gwaminawan nga kuya wag unang ng kape sa Dukal. Di day ka magduka di ka. Yes, exactly, nga dili gyud ka magduka. Kay kung kalit ka undang kanang mga synthetic nga kape, pati ang imong kauban sa balay madamay sa imong imong kasungot, masigi ka nagkasuko. Dara, withdrawal syndrome ko na to. Parihala na sa pagpanabako. Una nga, kung ikaw karon nga namati din na mga suki di pambinawan. Shout out pa din na pamati din ha, Randy Ilugso. Musta mo na ka, Ran? Okay ba na nga tong cake na lang? May yung cake ni Randy, no? Musta mo din na si Sir Alfredo Bidos. Ate Rolfe, ang kapikas kinabuhi din na. Tambok magyapon si Ma'am Babes Bidos. Dato na sa tanan na ito, mga membro nga namati din na. Narita ito na nga tagaan o gapagapanubay. Tinuod ba o dili? Ang kape makapawala sa kapoy, tinuod ba o dili? Ikaw karon pangutan o taga, makahatag ba na o kaayo din na sa imong lawas? Dici otso minuto, suban mula bayantang nasa ikalas 11.

0: nahihirapang matulog. Ngunit nasolusyonan dahil sa pag-inom ng Bixen Herbal Coffee ng Doc Alternativo.
1: Ito kasing coffee, nakatulong sa akin dahil noon nag-coffee ako, pero mga after ng 2 o'clock, mag-coffee ako, hindi ko nakatulog. Meron isang madre, no, na ano dito sa Doc Alternativo, sa Inca, na sabi niya, bakit hindi mo itry ang Bixen ng Doc Alternativo? Kasi ako, sabi niya, lagi ako nag-iinom yan, pero kahit gabi ako nag-inom, ay nakatulog pa rin ako. Kaya itried it, no? And totoo naman, no? Kaya for the past 3 years na ngayon, ay nag-take talaga ako nito. Nag-isa lang ako doon sa kubaw pa nga. Hindi ako nagpapaalis nito kasi kapag gusto ko mag-coffee o sa hapon, ay di ito talaga ang Doc Alternativo. Driving nila ito kasi lalo na yung mga hindi masyadong nakakatulog, yung mga insomnia, mga na ano dahil na sa coffee, no? Itong coffee nito ay talaga masasabi ko na sa aking experience ay talaga nakakatulog ako kahit ako mag-inom ng gabi. Sister Cecil Ivana, no? 72 na ako ngayon, taga Talisay, Camarines, Tokyo.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Atagi, karong hapon.
4: Dari lang kasi balay. At iman ang mga bata.
5: Kanding.
6: Pero sayang imong nahuman, Nadia.
5: O biyan ako giyo na huna.
7: Asa magkakiganday.
5: Ning hapit magod kong bilet.
8: Kidalit sa Prime FM Production Center.
9: Mama, ano na to ang tinapay, ma?
10: Oo, sige na.
4: Asag din lang ko na si Papa, Nadia.
5: Oo na lang napirmi imong tubag.
4: Kinahanglantang mo sabot.
11: Unya, saan na lang si Papa?
4: Nagkagubot naming Nadia ni.
11: Sabta lang siya pag-ayaw niya.
8: Mga hugot sa kinabuhi.
7: Ang asawa dapat na aralis sa balay.
5: Kapilan ako ninyo pasangin niya sa mga butang wala ko gibuhat.
7: Pwede ka nang mulayas.
5: Di ko mahawa dari sa balay pa.
4: Undangan na ninyo pa, Nadia.
11: Kagubot naman inuntaan niyo
5: Ang mong papa mo'y badlunga, di ako.
8: Karong hapon na! At tangi!

Boy na may ganitong oras sa lamang kita, 25 minutos sa naka-vibes, ha? Sa tinuod lang ito, usahay dili na ito, kinigipaminaw nga itong lawas, ha? Padayon gyapon ta, bisan kapoy na, higop lang gyapon, ha? Bisan na naana may mga signs, ha? Pailin-ili mo, na sakit na ng Pinoy, ha? Lawa bito na, galayan na ng lawas, yan, no? Hindi, pangitag pamagi. Trangkaso na, usong-usong yung trangkaso, no? Ay maging kumpiyansa. Epekto na mga igala ka na bitaw gikan ka sa init. Init ka ito, sige kang inom ng tubig ka bugna. Sus! Mura ka, gipatay anak sa tubangan, mga sukin, tigmaminawan. Inang lang yung iniinom kang init-init na tubig, adunay pulvic minerals. Ba diba, imni ka na mixed in herbal coffee. Kay ka na perteg yung ninduta. Pero kabalo ka, ang sakit sa ulo, kapoy o iritasyon, dili di ay kinikalaban nga signal sila. Kini ang mga indikator.

ang gibutang dinha sa imuhang lawas, murag body tester ba? Pabinawa ang imong lawas, ayaw gyud hulatan na mo grabe pa ka dinha pagka mag matawag nato ni ini nga magsusupinday mangitag pamaagi. Pero ni ato mga membro gitudluan na sila sa Dukal na kanang emergency formula himuan na ninyo daan kay in kaso nga naay makita ni Maron gatuirik ng mata nakurug-kurug na di na pa maghimo emergency formula. Uroy pagadto sa Bransirado, uroy pagadto sa wa Domingo kay Sarado lagi wa kay emergency formula, patay ng imo. Mana buhaton ninyo nahimo ay nanadaan o emergency formula, itibo lang, daghan na lang ang dugos aron lamang mahimo siyang durable o gadili yun kini mapagan na. O na mga igala, tambong sa ato nga mga gipahigayon nga herbal and holistic seminar kay naay mga pagpanudlo din nati unay na nga pagpanudlo aron lamang nga magamit kina this oras nga kinanglano ni Mone ang mga nagadaiyang mga kinibitaw matawag na ito nga inantigo nga mga pamaagi. Amo na nga ikaw karon nagsuon nga wapa makabisita sa ato nga mga branches. Ala bisita na kay libre man ang atong check-up. Wagi kay sarang bayronon ni ana mga igala. Kay gi-design ka na nga espesyal alang nga ito na sa atong mga naghigwaos. Kanapitaw nga mamatay na lang lagi kay wak mapacheck-up. Mauna nga ang atong co-founder, co-inventor, gi-decide kini nga ilibre ang konsultasyon, no? Ilagoy check-up ro, tag 500 guna. Pero sa dok alternatibo, libre kini mga kaigsuunan.

Yo, 30 minutos na lang haron oras di peligro. Wala may gala, hala, hinay-hinay na din na og plaster sa atong gamagaginikanan sa panimalay. Katong may lungagong no, di alungag na, katong way lugon o no na. May oras ang gawasan eh. Imne na lang na, o ginitubing, o wisike, o asin. O nakasuway na ba mo, ana? Aron mawala na inyong kagutom, pagkuha ang init-init ng tubig, pagkuha kag duha ka kurot nga asin, kanang asin sa dukal, kanang rock salt, ha? Ambo na imuhang witik, o kaya to si imna, di ba? Masinatian na hindi mo din doon igsuon ang kanindo sa imong pamate. Wag yun, ha? Huwag gasto. Aron lamang nga makunuran nga di na kinanglag sudanak, kanina o saging sambang nga hinog, kuman apili din ha, o mixed and herbal coffee. Awa na'y gutom, tawa si Sir James Gadya. Oh, may muntang nga ba Sir James? Awa halin na, kawa may iskwila. Pero ito, na-recap ta. Dili day tanang matawag dato nga reaksyon sa bisyo or sakit. Usahay, adunay mga pagkaon o caffeine lang di ay makatabang di kinis sa atong lawas. Huwag ang ipinaka-importante may gala, paminawa na gayon ang imuang lawas. Ha? Muna nga, kung ikaw karon nga nagpatalinghog din ha, nga naa kay gibati si imuang lawas, ayaw nagpabuta bito nga dinha pa ka magsangkiig na ka. Magkarabanet ka na iniglakaw, inigtindog, di mo matumba na ka, maglipong na ka. Actually na na, basta musignal na ganit ng lawas ana, paingon na na, ngadto na sa kayuhan. Dili maging automatically na matumba ka, kana na signal na na, haro lamang makaandam ka. O na nga, sa ato nga mga igalang karon mga sukin, di ko binawang, na namati din haala. Siguraduha, rumasabdan ni Muning atong gisgutan, tambong sa ipahigayon nga herbal and holistic seminar sa matag branches sa Doc Alternativo. Nanata schedule sa bulan sa Mayo. Uy, nindot kayo gisgutan na ni bulan sa Mayo, no? Grabe ramag yung nga, pinaakay ro, no? Kamukabantay ro nga, grabe init kayo ang mga iro, ah. Parteng inita sa mga iro, mga higala. Berte, ginita kay usong-uso ron. O, usong-uso, che-che-che. Usong-uso, mga igala. Kineng rabis, ha? Muna, palaluman ka na sa Herbal and Holistic Seminar sa bulan sa... bulan bitaw sa Mayo. Muna nga, kung init ang iro, ayaw ko kumpiyansa kay perting inita po sa ulo, stao ron. Bitaw. Aba na nga, sangkiig na nga, ayog lang surang-surang din ha. Ayog-yog surang-surang din na, gapsipok na yung ulo na kuasam ko palit aning bugas. Wapay grasya. Amo na mga ingala, usana sa dako kaayo. Nga kahimtang bitaw ka na naghigwaos bitaw kang wagi kay matiti. Wakay matiti mga ingala, partigyong pata, partigyong inita si mong ulo. Muna, haroon lamang, pabugnawan ka na. Kinanglan ni Imne iinom na og mixed and herbal coffee. Bisan init ka na, apan na kuyaw kayong epekto. Naa siya'y dako kayong kayuhan na makasuporta din ha sa imuhang mood. Kanang mood swing. Kuyaw kayo na, no? Wala na sa tao, perfect yun. Maguhurimintado ang tao, mga sugi, hindi ba minuwan na. Wala sa tara nato nga mga igalang karon nga namati din abaw. Galay sa ato nga mga kilungguhan na, na almost good nga patalinghog diri sa ato nga panaguban-uban. At ang isa ang tumabalik, ang ninaon kini nga itong mga branches.

0: Boy na may galang tong oras, alam kita ay 20 minutos sa human mo labay antang na sa ika alas 11 sa morning. Abera to na uninaon kiring atong pagpangandam sa atong mga kaigsuunan sa ipahigayon nga herbal anolistic seminar sa matag branches sa Doc Alternativo. Kung sa may mga preparasyon nila kay ugma na mangine dinhi sa taga Digos na si Doc Juan. Yes, good morning, Doc Juan.
1: Yes po, Doc Vince. Happy morning po. Happy morning po sa tuang mga listeners di aron nga nasa ilang tagsa-tagsa ka pa ni Malay po. Si Doc Joanny diri sa main office po sa Digos Davao del Sur. Karon ang atuang katikaran diri sa atong branch. Doon na kita ay mga papromo karong adlaw po. Gikan sa alas 9 sa buntag, hantod, alas 6 sa hapon po.
0: Ayan na. Kumusta man, pila na lang available para sa atong herbal anolistic seminar to be ugmanganawa naman na yung seminar, no?
1: Yes po, Doc Vince. Ugmanag yun ang ato ang grand holistic seminar po sa main office na ito, Doc Vince, sa Digos Branch. Tulo na lang yun kaslat ang available, Doc Vince. Kinaanglan yun sila nga magpa-reserve karong adlaw do kay ugmanag yun, Doc, ang ato ang grand holistic seminar. Sa mga dunay mga balatian diya karon na nagpaminaw ka na ito, aduna tayo, Doctor of Ministry, ugma po hon diri sa atong Digos Branch po. Anda mo alalay o mo assist or mo check po sa mga dunay mga problema sa balatian nila po, Doc Vince.
0: Ayan.
1: Alas 9 sa buntag, Doc Vince, ang atuang holistic healing seminar with Doc Marites Manturia po. Libre ang atong check-up, Doc Vince. Walay bayad po. Then doon na po tayo mga kanang papromo ana. Daghan tag by one take to papromo ana. Ugmang adlaw, Doc Vince. Wanhilang gid sila diri sa ato ang clinic today po para maka-avail sila sa slot, Doc Vince, para na sila'y malingkuran po, ma-avail nila ang slot. Kay limited lang gid ang ato ang slot, Doc Vince, kay gamay lang ang ato ang area diri. So limited lang gid kayo, tulo na lang gid ka slot ang hulang po, Doc Vince.
0: Ayan, ang exact location sa atong branch diri sa main headquarters.
1: Ayos po, main headquarters, Doc Alternativo, Digos Branch, Sugar Road, Paraville Street, Barangay Tiguman, tapad lang gyud sa Prime Hotel. Tapad lang gyud sa Prime Hotel. Open siya alas 9 sa buntag, ganto alas 6 sa hapon po.
0: Ayan, thank you so much, Doc Juan. Sa imuhang mga impormasyon nga gipabuhagay din ha. Muna nga tulo na lang ha, available nga slot ha. Muna nga paunahay na lang mo din ha. Pero gusto ka mo tindog ha. Uma na ka magpabuking ha. Muna iusang sa ato nga mga igala, mga sukin di paminawan kinanglan ng gayon. Ang atong partisipasyon din na mismo sa atong mga branches. Aro lamang imog yung maangkon ang nindot kayo nga mga impormasyon. Atol anang higayon na. Hamonay ato lamang pahimangno sa ato nga mga kaigsuunan nga gusto nga mo tambong mo apil ug mga adlaw hala. Hinay-hinay na mo agino din ha. Aron lamang makasidati mo og mga papromo. Anyway, karong adlaw aduna naman tayo mga papromo igsuon. Mo na nga pwede mong wanha sa ato nga mga branches. Aron lamang i-avail kini. Aliwala ni ining dugay-dugay na ni atong extended ang promo gituyo gini siya haron lamang matabangan peperting daghana ron ang mga nangasakit mga sukin di guaminawan na wag yun gini maka suporta sa ilang kaugalingon kay perting yung lisudas kwarta ron. Yeah, di ba Doc Jodet, good morning.
1: Yes, Doc Vince, good morning, good morning. Usap sa atong sugi, pagpaminaw karong orasa, mayong pagpaniugto sa tanan, bisan pa man sa kalisod sa panahon, Doc Vince. Apan nagpadayon gihapon ang mga papromo sa Doc Alternativo na naka buy one take one, buy one take two, o discounted promo sa tuang produkto sa Doc Alternativo. Samot na itong adunay mga balatian na gustong maayo sa natural na pamaagi. Atuwa ka nang ihatagan o pinasahing formula na mga nakapromo. Bisitahon lang ato ang tagong clinic branch para matagan ato sila o tamang natural na pamaagi para sa ilang mga iniindang paramdaman. Samot atong adunay mga bisag unsang adunay mga high blood, Doc Vince, diabetic, dugay nang nag-maintenance sa ilang mga synthetic na tambal, pero ilang napagtanto nga wala gyapon o alibyo. Ani ang Doc Alternativo para mataga na to kana o pagtagad. Bisita ka lang ang Doc Alternativo Tagum Branch, ana mahimutang sa door 4, Pereira's Building, La Filipina Road, Magupo West Tagum City. Pwede magtawag o mag-text sa numerong 0909-4718-6224. Again, 0909-4718-6224. Abri kini Lunes hantod Sabado, alas 9 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Particular diri sa Davao de Oro, Doc Vince, o Carmen, Panabo, Davao del Norte, diretso na diri sa Doc Alternativo Tagum Branch, kaya wala ta na-operate dira adapita. Dagang salamat, Doc Vince. Gikan ninyo sa Tagum City, kini si Judith na parang Chavez, o mayong utu sa tanan.
0: Ayan, thank you so much, Coach Judith. Tumay gala ang katikaran, kaugmaran, dahil lang kayo ha. Itong bundak ang ulan na. Blessing na. Dahil sa mga roon, parte bundak ang ulan. Dabot na din ha, ninyo roon ha. Sa tara na itong kamagay gala, karoon ka namati din ha. Alahinay-hinay na. Oh, Blastar, kung ika'y gustong mga sawa.

0: pagi.
1: Karong hapon. Dari lang ka sa balay. At yung mga bata.
2: Karding.
3: Pero sayang imong nahuman, Nadia.
2: O biyan ako giyon na huna.
0: Asa magkakiganday.
2: Ning hapit magod kong bilet.
0: Gidalit sa Prime FM Production Center.
4: Mama, ano na nato ang tinapay, ma?
2: Oo, sige na.
1: Pasagdi lang ko na si Papa, Nadia.
2: Pauna lang na permi imong tubag.
1: Kinahanglan tang musabot.
3: Unya, usawa na si Papa.
1: Nagkagubot na ning Nadia ni.
3: Pasabta lang siya pag-ayo niya.
0: Mga hugot sa kinabuhi.
5: Ang asawa dapat na arali sa balay.
2: Kapilan ako ninyo pasangin niya sa mga butang na wala ko gibuhat.
5: Pwede ka nang mulayas.
2: Di ko mahawa diri sa balay pa.
1: Undangan na ninyo pa, Nadia.
3: Kagubot na ninuntaan niyo eh.
2: Ang mong papa mo'y badlunga, di ako.
0: Karong hapon na! Atangin!

Hoy na may galang itong oras, halaman kita, yunom ka gutlo na lang. Sampak na ta sa oras ni Piligroha sa mga ginikanan karon. Natungwa pa makabisita sa atong nagkariya mga branches sa lang. Pinahinay na mo rin nag-aginon. Sanglit nga, kuyar mo rin, may hapon, ulan na. Ananing sitwasyon, ananing bulak. Bulak mo na. Kining bulan sa mga bulak. Ganong pakasal na ano ang daghan mo pakasal ni ba sa bulan sa Mayo. At ang ina kay ato ng Tukibon na mga igala kung sa bay adlawa kung sa mga bulan nga nindot kay ipakasal na parte nga pait runo nag-anak magin na siguro ipait na naghan gyapon ang magpaka magpakasal ba? O naisulti nila, bahala na og puso, saging, saging-saging lang taan eh, basta labing daw. Bunto o bamuana, no? At una sa ato, mga na ay mga gihambin din ang problema. Ayaw na ninyo na og pailin-ilinin ang inyong sakit. Aksyonin na sanglit nga makatindog pa ka kay paiter bagay kay ni matagduhan ka oras ka bago ng elemento sa balatian. Wa natin he ginatudloan yun ti unay unsa toy mga ginadili unsa toy pwede kung unsaon pagkastang sa sakit nga sure bulgid ba mo nagay siniguro ni nga makasuporta ang dok alternatibo di kini mo lungtad o gadugay ng panahon na hindi si Utso nagunay ka to eh. Dili na maihap ang mga nasuportahan ni ining naisigutang formula. Pura nga kung ikaw karon sa iyon kong daghan na kang giinom ng mga tambal, apan na mahimong miserable gihapon na imong kinabuhi, kaya waman mong tunhay. Balik-balik lang. Din eh, asikasuhon sa ang imuhang lawas, ang imuhang emosyon, dili lang emosyon, pati ng imong batasan. Huwag dito ipadagayday-dayon ang ministeryo sa pagpanambala. Kalinaga kineng hisgutanan, apan ang ato lamang ipaabot sa atong mga kaigsuunan na kinanglan gayon atong sundon ang ministeryo sa pagpanambala. Masakit man tiunay ang pagpanamili na panuwa na magitay oras. Sa tanan nato ng mga membro keron na nagapamati din na halang inyong buhaton lamang mga sukindig maminawan, personal ninyong bisitahon ang atong mga branches. Ihukad na nga libre ang atong check-up o ibayan na kinangla na gayon sa kasuha magpamimbro o mutambong sa ipahigayon nga seminar. Sa pangalan sa atong co-founder, co-inventor, inventor, Madam Ning Dilibo. Ay, uba na lang din. Nakuha ka on the earth. Uba lang, may ito oras. Sa pangalan sa atong PBN Station Manager, Ma'am Leslie Joy Simpa, sa tanan nato ng mga membro, ang makanunayon na nagpatalinghog, ako yung ubos kay Galas Kanginan, Dr. Vince Lamag, Doctor of Ministry and Natural Healing, ay mundo, mayong pagpaniunto kaninyong tanan.

0: Ampun, dali lang ka sa balay. At iman ang mga bata.
1: Karding.
2: Pero sayang imong nahuman, Nadia.
1: Mabiyan akong giunahuna.
3: Asa magkakikanday.
1: Ning hapit magud kong bele.
4: Gidalit sa Prime FM Production Center.
5: Mama, ano na to ang tinapay, ma?
1: Oo, sige na.
0: Pasag di lang guna si Papa, Nadia.
1: Pauna lang na pirmi imong tubag.
0: Kinahanglan tang musabot.
6: Nya, usaw na si Papa.
0: Nagkagubot naming Nadia ni.
6: Pasabta lang siya pag-ayaw niya.
4: Mga hugot sa kinabuhi.
3: Ang asawa dapat na arali sa balay.
1: Kapilan ako ninyo pasangin liya sa mga butang nga wala akong gibuhat.
3: Pwede ka nang mulayas.
1: Di ko mahawa diri sa balay pa.
0: Undangan na ninyo pa, Nadia.
6: Kagubot na mahinuntaan niyo
1: eh. Ang mong papa mo'y badlunga, di ako.
4: Karong hapon na. At tangi. Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: May nagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
4: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
4: Prime FM.
7: Prime FM Nationwide.
4: Mas pinalawak.
1: Mas pinalakas.
7: Prime FM Nationwide.
4: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
7: Prime FM
4: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
7: Prime FM.
4: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Dahil nga ako ang nag-move na ng Facebook, sikat na kayo ko dahil!
1: Paghelon, ilas-ilas, di ba kayo kamalo mag-type o calculator?
2: Turn it up!

0: hyperacidity na solusyonan dahil sa paggamit ng DOC Alternativo products.
1: Ako si Rosalinda Abalayan, taga Purok 10 East Out, Maramag, Bukid Nun. 53 na ko karon. Karon ganing sabon, corn coffee, molasses o haplos. Ang benepisyo nga akong nadawat sa haplos kana kung naikabuhion, akong ipatulos tubig init, tapos i-haplos. Nindot kasi i-haplos kung kanang maglain ang kabuhi, ang labad ang ulo, kay kung pagwala sa alam, wala akong sakit. Ang ako alang po sa molasses, kanang gagamit ko ani, may akong i-asukar sa corn coffee. Ang luta papaya, kadyod sa 2013 akong paggamit, wala man ko naingon nga na puti, wala po ko ingon nga na itong, wala lang ko nanguyot, kayo kay. So kadyod ko nga nagamit sa papaya, nag-testing ko sa uban mga sabon, manggahi akong naong, tapos mangiskis ko, kaneng kuan papaya, wala jud ko gibati nga murag manguyot kaya kung naong tapos ang akong panit dili mangiskis mo hantod karon mo pagin akong gigamit ang akong ikasulti nga ani na mo sa DOC Alternativo kay ganahan ka sa ilhang product mahal man tuod pero makaayo jud daghan jud kay kung benefits na nakuha sa DOC Alternativo. Sukad nga nag DOC Alternativo ko, wala na po nagsakit-sakit, wala namin nagpa-hospital. Akong mga anak tanan, hilantan akong mga bata, pulbik ragid ang akong ipainom. Nagmapasmuhan ko, kanilang kape nga corn coffee ako ipainom. Ako si Rosalinda Abalayan, taga Purok 10 East South, Poblasyon Marama, Bukidnon.
2: Prueba sa kaepektibo ng DOC Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang DOC Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. DOC Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Maganda na ang pakiramdaman dahil sa paggamit ng Goto Cola Liniment Oil ng DOC Alternativo.
3: Naga ayaw din mong paranasik kalawas na gamit mo sa pagmasan. Sa iba, mura yung ginagamit mo ng Coca-Cola.
4: Okay.
3: Kung magamit din na lang yung Coca-Cola, yung mga paranasik kalawas na pwede na masan nyo. Talen, ang tinis, kaya nabasan. Right.
2: Prueba sa kaepektibo ng DOC Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang DOC Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. DOC Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
5: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.
7: Ang DOC Alternativo Center sa Tacloban City, AMH Del Pilar Street, Tacloban City, malapit sa Divine Word Hospital sa Abuyog, Leyte. Barangay Naliburan, Real Street, Abuyog, Leyte, sa Maasin City, Leyte Branch, Alcantara Street, going to PhilHealth Office, Skina Skygo, Pinoval Biliran Branch, RK Building, Hospital Drive, Castin Street, Barangay Santo Niño, Naval Biliran, sa Ormoc City, Leyte, Ormoc Rizal Street, Takat Balogan, Samar, sa second floor, Rafi Microfinance, Porok Dos, Barangay Canlapwas.
2: Ang DOC Alternativo Sugod Branch, matatagpuan sa Zamora Street, Zone 1, Sugod Southern Leyte, taas ng Eskina Pharmacy, harap sa Asia Link.
8: Long wait is over. Prime Innovation Technical and Vocational School Incorporated is now an accredited assessment center for healthcare services in C2.
9: Sheldon Metal Arc Welding in C2.
8: Housekeeping services in C2.
9: Food and beverage services in C2.
8: Bread and pastry production in C2.
9: Apply now! For more information, you may visit at Parallel Street, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City.
8: Prime Innovation Technical and

0: best music.
1: Karong hapo, dali lang kasi balay. At iman na mga bata.
2: Karding.
3: Pero sayang imong nahuman, Nadia.
2: Mabihan na kong giyunahon na.
0: Asa magkakiganday.
2: Ning hapit magod kong bilet.
0: Gidalit sa Prime FM Production Center.
4: Mama, ano na nato ang tinapay, ma?
2: Oo, sige na.
1: Pasagdi lang ko na si Papa, Nadia.
2: Pauna lang na permi imong tubag.
1: Kinahanglan tang musabot.
5: Nya, usaw na lang si Papa.
1: Nagkagubot na ning Nadia ni.
5: Pasabta lang siya pag-ayaw niya.
0: Mga hugot sa kinabuhi. Ang asawa dapat na aradis sa balay.
2: Kapilan ako ninyo pasangin niya sa mga butang wala ko gibuhat.
0: Pwede ka nang mulayas.
2: Di ko mahawa diri sa balay pa.
1: Undangan na ninyo pa, Nadia.
0: Kagubot na mahinuntaan niyo eh.
2: Ang mong papa mo'y badlunga, diri ako.
0: Karong hapon na. At tangi!

0: Problema sa puso, nasolusyonan dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV infusion ng Doc Alternativo.
1: Noon kasi ang nangyari sa akin, nagkaroon ako ng problema sa puso. Hanggang sa na-opera ako, napalitan yung heart valve replacement sa mitral stenosis, yung valve ng puso. After noon, akala ko malakas na ako, pero ang dami na akong komplikasyon na nararamdaman, nagkaroon ng mga vertigo, mahiruhin, at saka madaling nawawala yung isip ko. Eh, hanggang sa nakarating ako dito, baka iniwasan ko yung mga tinapay, yung gawa sa arena, paminsan-minsan lang, at saka ang kinakain ko yung brown rice, ayun, at saka kadalasan yung ulam ko, mga nilambong, at saka mga blanch na gulay. Ayun, ito, nakatayo ako, pwede akong magnakad ng at least. Hinihikayat ko sa kanila na hindi na sila mag-isip, hindi na sila magdalawang isip. Pwede natin gawan ng paraan yun. God will provide, sabi nila, kung if God's will. Pero sa pasinto, dito sa bagay.
2: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
2: No approved therapeutic claims.
3: After the cleansing, guma ng pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
4: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
5: Ang tinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
6: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
7: May 5, Martes, sa Digos City, Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digos City.
8: Pa-register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixed Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng full Vic Mineral at magdala lang ng 1 litrong tubig.
5: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
8: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: panic attack na solusyonan dahil sa paggamit ng Vaporite ng Doc Alternatibo.
1: Ako po si Emmanuel Choco de Lacuta from North Manuangan, Ikawayan, North Cotabato, 37 years old. Bago ko lang ito siya nagamit, siguro yung December lang kasi nagkaroon sila dito ng papremyo. Hindi ko lang mayroon pala sila nito. Then mayroon akong panic attack, anxiety. So na-try ko lang mayroon pala ito na parang ano yung roll-on na ilagay dito kahit saan na nagpapagaan sa natin, kumbaga sa panic attack, yung calmness, yung kaparelax, saka napapaganda ng tulog. So ito ko na-realize, itong Vaporite napaganda pala. Nung alabi na sa mayroong sakit na panic attack or anxiety, no, di makatulog, maganda po itong Vaporite. Ako po si Emmanuel Pachoco de Makuta from North Manuangan, Tikawayan, North Tabato, 37 years.
2: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Pananakit at pamamanhid ng paa na solusyonan dahil sa paggamit ng Doc F Fulvic Mineral ng Doc Alternatibo.
3: Emilio Castillo po, 50, Bungabon, Nueva Ecija. Yung pulbic naman po, naalis po yung mga sakit-sakit ko po sa paa. Yung paa ko po ikuan, namamanhid, naalis po. Tsaka po yung pong sikmura ko po, naalis po yung pagsakit. Eh, subukan po nila para po sila ang kagalingan ng Doc Alternatibo po. Liwanag Emilio Castillo po, Bungabon, Nueva Ecija.
2: Sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Trangkaso at sakit sa katawan, nasolusyonan dahil sa paggamit ng activated charcoal capsule ng Doc Alternatibo.
4: Three years old. Itong charcoal, mas maganda itong inumin araw-araw kaya makatanggal ng toxic. Then, kung mayroon kang nilalagnat ka, magpitik ng dalawa o dalawang apat na kapsul, mawala yung lagnat mo. Mga kapatid, mas maganda itong charcoal, inumin natin, herbal lang ito, hindi yung synthetic medicine. Mas maganda ito kahit ng kapsul inumin nyo, hindi ito masira sa ating katawan. Ako si Evelyn Kimsoy, taga Tinago, Dallas, 53 years old.
2: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approved therapeutic claims.

0: Prime FM.
1: Prime FM.

0: pagi.
1: Karong hapon.
2: Dali lang ka sa balay. At iman ang mga bata.
3: Karding.
4: Pero sayang imong nahuman, Nadia.
3: Mabiyan na kong yunahuna.
0: Asa magkakiganday.
3: Ning hapit magod kong bilet.
0: Gidalit sa Prime FM Production Center.
5: Mama, ano na to ang tinapay, ma?
3: Oo, sige na.
2: Pasagdi lang guna si Papa, Nadia.
3: Oo na lang na permi imong tubag.
2: Kinahanglan tang musabot.
4: Unya, usaw na lang si Papa.
2: Nagkagubot naming Nadia ni.
4: Pasabta lang siya pag-ayaw niya.
0: Mga hugot sa kinabuhi.
6: Ang asawa dapat na aralis sa balay.
3: Kapilan ako ninyo pasangin niya sa mga butang wala ko gibuhat.
6: Pwede ka nang mulayas.
3: Di ko mahawa dari sa balay pa.
2: Undangan na ninyo pa, Nadia.
6: Kagubot naman hinuntaan niyo
3: eh. Ang mong papa mo'y badlunga, di ako.
0: Karong hapon na. Atangi.
7: Ang oras, alauna na.
0: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
8: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
8: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
9: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
8: Mas pinalakas.
9: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
8: Musika at impormasyon.
9: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
9: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
10: Sa bawat tao, may kwentong hindi pa nasasabi.
11: New old friends, meet again.
10: Sa bawat ngiti, may patid na tinatago. At sa bawat pag-ibig, may hugot ng buhay.
11: Faded wedding photograph.
10: Dito, maririnig mo ang mga tunay na kwento. Mga aral ng pag-ibig, pagkakaibigan, at katotohanan sa buhay. Kasama ang boses na puno ng damdamin at pag-unawa, si DJ Tisay. Sa programang Nagbibigay Puso sa Bawat Hapon, Hugot ng Buhay. Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas tres ng hapon, dito lang sa Prime FM Nationwide, kung saan ang bawat kwento may tinig at saysay. Hugot ng Buhay.

0: Prime FM. Prime FM. Kung trabaho ang hanap mo, good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Duok Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now!
1: Kaping swak sa iyong panlasa? Mixed and Herbal Coffee. Ito ay may 10 sangkap na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Maganda para sa mga problema sa respiratory at prostate problem. Kaya naman, sadyang ang kaping ito ay hindi lang siksik sa sustansya, kundi tiyak din sa swak ng inyong panlasa. Mixed and Herbal Coffee. Ang kaping para sa lahat.
2: Tokep Mixed and Coffee. Immune Booster. Anti-constipation. Tokep Mixed and Coffee. Ang kaping para sa lahat.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: Duok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
5: No approved therapeutic claims.

0: tinuod nga panag-uban sa mag-asawa. Para masabtan ang tanan, mao kini ang iyang hugot sa kinabuhi. Ako na usab ang inyong kauban karong hapuna, ang inyong hugoterang tisay. Usa pa dayon lang. Sabay-sabay nating pakinggan ngayon ang hugot ng buhay ng ating sender mula dyan sa Ipil, Zamboanga, Cebu, Kay. Si Nadia.
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Ito ay nangangailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang dahil sa mga sensitibong tema at eksena na hindi angkop sa mga bata.
2: This portion is brought to you by Mixten Herbal Coffee. Kaping pangmasa, kaping di paasa, mag Mixten Herbal Coffee.
3: Brought to us by Fulvic Mineral, anti-hypertension and anti-diabetes formula. Fulvic Mineral, the food for the cell.
4: Dari lang kasbalay, ati man ang mga bata.
5: Karding.
6: Pero sayang imong nahuman, Nadia.
5: Mabiyan na kong giyon na huna.
7: Asa magkakiganday.
5: Ninghapit magod kong bilet.
8: Gidalit sa Prime FM Production Center.
9: Mama, ano na nato ang tinapay, ma?
5: Oo, sige na.
4: Pasagdi lang guna si Papa, Nadia.
5: Oo na lang napirmi imong tubag.
4: Kinahanglan tang musabot.
10: Unya, usaw na lang si Papa.
4: Nagkagubot naming Nadia ni.
10: Pasabta lang sa pag-ayaw niya.
8: Mga hugot sa kinabuhi.
7: Ang asawa dapat na aral sa balay.
5: Kapilan ako ninyo pasangin niya sa mga butang nga wala akong gibuhat.
7: Pwede ka nang mulayas.
5: Di ko mahawa diri sa balay pa.
4: Undangan na ninyo pa, Nadia.
7: Kagubot na mahinuntaan niyo eh.
5: Ang mga papa mo'y badlunga, di ako.
8: Mga hugot sa kinabuhi.

0: Prime FM.
1: Karding, pwede tayo mag-storya?
2: Oh, Nadia. O sa may tuyo rin mo mura, ganiha pa mang kasigig lang to layo.
1: Mumalik na unta ko panarbaho ba? Dako na biya ang gasto karon. Tuwa na nga itong anak. Ganahan kong matabang nimo.
2: Nadia, kabalo ko nga lisod atong kahimtang. Pero ayaw lang siguro pag panarbaho eh.
1: Nga naman, para man sa atong pamilya. Lisod kayo nga ikaw raw sa ang nagpaningkamot sa atong pamilya. Sayang ba't kayo kung unahuman nga kurso. Anak man gusto si Milet nga, pwede man daw kumubalik sa akong trabaho.
2: Mas gusto na ako nga ikaw gi magatiman sa atong mga anak. Mga gagmay pa biya na. Kinahanglan pa nila og inahan nga pirmi gyud mo atiman sila ha.
1: Pero Karding, gusto po na ako nga makagaan sa imong gibati. Kada adlaw makita na ako nga kapoy kayo ka. Mangita pa siya kagpaagi aron makakaunta.
2: Basta, kapoy lagi kasabot ko anak. Pero kaya ra nako ni. Mangita kong pamaagi para mabuhi ta mo. Bahalag ako lang isa. Basta kayahon ako ni.
1: Ang ako alang magudunta nga dili ka mabugatan. Napabiya imong papa na kailangan og maintenance niya.
2: Mas malipay ko kung makita na kong hapsay og luwas ang atong mga anak, diri sa balay. Kana ang pinakadakuan mong tabang sa kuha.
1: Ay, kung mauman gani imong gusto. Sige, masabot ko pero inumdumi. Andam kong matabang bisan sang orasa ha.
2: Basta ayon na ipamugos ng pagpanarbaho balik. Dali lang ka sa balay. At iman na mga bata, labi na gin si Papa.
1: Karding.

0: tawag din ni Carding?
1: Oo, wala lagi. Ako may nanto siyang giingnan para sa amo araman ang tani.
0: Na? Ngayon dili mo kong kanyang sugtan, uy?
1: Ingon mong good siya nga mas importante nga naako sa balay para maotima sa among duwa ka anak.
0: Pero sayang imong nahuman, Nadia. Dili ba yalali mga agian nimo sa pag-eskwela? Nga dili lang magamit?
1: Maupod lagi akong hinahuna, usahay. Gusto mo gudun tanan ako magamit ang ako netunan ba? O makatabang sa among panginabuhi?
0: Maog yun. Sayang kaayo kung mapundo lang imong talento o kahibalo.
1: Pero sabtun-sab na ako si Carding. Gusto lang yun niya nga mahatagan ng oras ang mga bata.
0: Oo. Pero pwede man siguro niyong sabutan na?
1: Mabiyan akong giyuna-huna. Basin po, makakita may paangi nga pareho may malipay pa. Pero ang buto, ay, di man gid siya musugot nga matrabaho ko.
0: Sus, dapat lang, Omega. Kaya importante po nga nakay kaugalingong pangandoy nga makabot.
1: Maulagi ba?

0: Mama, ba ay pasalubong?
1: Ma, kapot ma.
2: Hala, kamo lindo ha ba? Excited ka ayo. Oo, na Adri. Tanawa, nakoy dala para ninyo.
0: Yay! Kasi dala ni mo ma.
2: Tara ay, mga tinapay, tapos nampis yung mga candy. Ayaw mo pag-ilog dala ha?
1: Salamat ma.
3: Nadia.
2: Uy pa, may gabi idi ha.
3: Asa magkakikanday?
2: Namalengke ra ko pa.
3: Namalengke? Nga noong dugay magkayo kag nakauli, dool ramanunta kayo ng palengke.
2: Ning hapit magud kong bilet, tapos napasyon ko gihapit dito sa groceryhan.
3: Gihapit? Basin laing na naimong gihapit ha?
2: Ayokot pag-ingon na. Nautan kay kaguna-una. Ipalit lang magud ko sa akong mga kinahanglanon diri sa balay. Tapos sa imong maintenance.
3: Mau ba? Bantay lang imong lakaw-lakaw, Nadia. Sige, binuangan na nimo akong anak.
2: Wala ko'y nautang gibuhat pa. Naunsa gud ka? Ay.
0: Mama, kanuno na to ang tinapay, ma?
2: Oo, sige nak. Ali mo diri.
3: Sige. Tanawon lang nato ng ibong mga liho.
2: Ay, Ginoo ko. Ganong pero may man ko pagdudahan na ni akong ughangan, eh. Kaya patawang kong taas nga pasensya, Lord.

0: Aling, kapila naman taon ni Nehita Buoy? Anong pasagdan man ni mo imong aman nga permi ko niya pagdudahan?
1: Pasagdi lang ko na si Papa na diya. Tigulang nabayan na siya. Kanya, nagsakit po yun. Aborido ginausahay ang iyang utok.
0: Mauna lang na permi imong tubag. Ako man permi ang masakitan sa iyang mga sulti, dili man ikaw.
1: Basta sabda lang gina siya. Dili na pareho sa unang iyang pangutok karon.
0: Hangtod ka nos aman na ako na siya ang tuson ha. Wala magani ko'y gibuhat dautan?
1: Wala man ko nag-ingon nga na kay gibuhat nga dautan. Basta ang akuha lang, pasensyahin lang na akong amahan. Sukad nga nawala si mama. Nasamot na gina ang iyahang pag-gastro. Naburido na pag-ayang utok.
0: Kabalo ka unsay mas maayo. Mubalik na lang kong trabaho aron makatigom ta. Ug makatukod na tag-ato ang balay.
1: Kasi pasabuti mong makatukod ta?
0: Oo! Para malaki yan ang nasigin natong gubot diri, oy!
1: Dili ko masugod.
0: Ha? Ano man?
1: Dili na magtukod, diri na ta.
0: Ay, ngano?
1: Kaya kinsa may mabantay kay Papa? Kung mahawa ta diri. Tigulang na ba yan, ha?
0: O sa manay gamit sa imong isuon nga si Kael, ha? Ngano kita magyud permi ang magsalo sa tanan? Pahayahay lang na sila? Karding anak ka sa ako ang magtukod tag-pamilya. Ipakaslam ta ka para magtukod tag-pamilyang ato.
1: Basta, ayaw na niya-appel si Kael diri. Lahi na yung kinabuhi.
0: Unya ako. Lahi po biyahang akong gibati. Kapoy na kayo ko diri, Karding.
1: Pamilya man ato ni Nadia. Kinahanglan tang musabot.
0: Pamilya po ko ni mo. Pero marag mas una pa man imong hinaunaon ng tanan kaysa na ako. Asawa pi ako ni mo, Karding. Ang ako ang tang gusto nga magtukod na tag-ato ang balay. Wala man ko gaingon nga pasagdaan nato si Papa.
1: Basta, diri na ta. Kay sayang po ni balay. Halangan naman, siyara diri.
0: Wala ba rin kayo mga igsoon? Kaya ako una lang nimutan ang responsibilidad.
1: Diri, Rata.
2: This portion is brought to you by Mixten Herbal Coffee. Kaping pangmasa, kaping di paasa, mag Mixten Herbal Coffee.
3: Prime FM.

0: Prime FM.
1: Prime FM. Malakas na ang resistensya sa pangangatawan dahil sa pag-inom ng Mixen Herbal Coffee ng Doc Alternativo.
2: Hindi ako Mixen, ako gini siyang pangpalaban sa wala gipoy kapoy makainom ko ani. Always your condition akong lawas. Sa diagi na premis akong bag. Sa nasa ko mag-travel, lagi na sa akong bag. Inom ko ani kaya wala akong gutom. Pwede nimo siya lanlanon. Murang siya pulboron. Pag inom na lag coffee, kaya dili ka mapas. Nindot yun siya kaayo, kaya dili ka kapoyon. Ang dami na nangin niya ng mga synthetic na kape. Kaya naagari ang pinaka the best na coffee kay Herbal Coffee siya. Ako si Juliet Rosero sa Don Carlos, Bukidnon ko nagpuyo.
3: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: programa ay rated SPG. Ito ay nangangailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang dahil sa mga sensitibong tema at eksena na hindi angkop sa mga bata.
1: This portion is brought to you by Mixten Herbal Coffee. Kaping pangmasa, kaping di paasa, mag Mixten Herbal Coffee.

0: Uy, maikay na ka.
1: Ano naman, Guya?
0: Naglalis mi Nadia ganina.
1: Ano naman po?
0: Kay gusto niya nga magtukod biglaing balay.
1: Unya, saan naman si Papa? Umahawa mo.
0: Mauna akong giingon siya, ha? Kinsay mo bantay kay Papa. Huwag mo atiman.
1: Dili
0: mo
1: na pwede, Kuya. Tigulang na ba si Papa, no?
0: Mao gani. Pero gikapoy na po si Nadia. Labi na dress kahimtang sa balay.
1: Sus, nasabtan na po na ako siya agad, Kuya. Pero lisod yun kung magtukod mong inyong balay, Kuya.
0: Mabitang, galibog ko kung sa ibuhaton.
1: Alam ka naman po, no? Mabihan na to si Papa. Ako gani, napulko ko guling pamilya.
0: Kabalo ko, anak, Kyle.
1: Dagan ba'y akong anak yan, no? Lisod kayo kung ako po yun ang matiman ka alaw-adlaw kang Papa.
0: Bisan tabang na lang ang taba.
1: Makahatag radyo ko binagmay, Kuya, ba? Kwarta, una ako'y sobra. Pero sa pagatiman, lisod yun kayo, eh.
0: Mga gani akong problema, Karol. Murag ako namang yun tanong nagsaluan ni ka Papa.
1: Sinsya na kayo, Kuya, ha? Kung kaya lang yun na ako, tabang yun ko, eh.
0: Sige lang. Pero kinahanglan yun ato ng solusyonan. Nagkagubot naming Nadia, ani.
1: Paita, no? Pasabta lang siya pag-ayaw niya. Basin madala raw pagsabot.

0: Sige na ba? Sugti na ko. Ganahin mo, kayo kuminadbaho rin makatabang ta sa gasto.
1: Balik-balik naman ka na diyan. Nag-istorya naman ta na. Diba? Niyanan ako nga, ay pamugos balik ng trabaho ka. Gagmay pa kayong mga bata.
0: Hangdod na sa amanta magulat. Nga nagkadagko naman ang gastos ka ron, oh.
2: Unsan eh, nadungog na ako, Kardeng. Manarbaho na po niyong babae.
0: Tay, amore ni ni Kardeng, nalamig isgutan.
2: Ay, nga no, manggod nga mamugos. Aron makalaag-laag sa gawas. Aron magpapansin sa mga lalaki, ganaana ba kay pamilya?
0: Pa, di man good anak. Gusto man ko lang nako nga makatabang sa among panimalay. Wala man ko nagpapansin sa gawas.
2: Tabang? O basin lahi gyud imong toyo.
0: Pa, sukad-sukad, wala ko nagpakauaw sa among pamilya.
1: Pa, tama na. Sulod na dito sa imong kwarto. Amo aron ning away. Ang nagapila ni?
2: Madili ko buhilom. Ang asawa dapat naarali sa balay. Nag-atiman sa bana o sa mga anak.
0: Tama na pa. Kapilan ako ninyo pasangin liya sa mga butang na wala ko gibuhat.
1: Nadia, ano lang pansinas papa?
0: Ano mang dili? Ako mang pagko nga nasakitan.
2: Oh, tanawa, Karding. Tubag-tubago na ka sa mga asawa.
0: Kay sobra namang good po din yung gipanulti sa ako, ah.
1: Nadia, pasakti na lang lagi na. Kabalo na kag naisakit na si papa.
0: Kada sayop, ha? Kada sayop niya, sakit dahil ng rason. Ako na lang pirmi mag-adjust,
1: sabta,
0: ha, Kati?
1: Sabta, gani siya, no? Sabta siya, Nadia.
0: Huwag ako. Kinsa may musubot na ako.
2: Eh, kung dili ka ganahan, Dre. Pwede ka nang mulayas.
0: Di ko muhawa, Dre, sa balay pa. Pero dili pod ko musubot nga pirmi ko ninyong tamayon.
1: Sige na, undangan na ninyo pa. Nadia, kagubot na mahinuntaan niyo, eh.
0: Ang mga papa mo'y badlunga, dili ako.

0: Uy, Nadia, ano nang mula mali mong mata? Naghilak pa saan ka?
1: Diba obvious? Milid, tinagin ako kayo ay naglibog na gud ko. Sakit man ako niwe.
0: Ano man? Gusto rin nahitabo.
1: Gusto lang magudunta na ako nga magtukod biglaing balay at may layo kong sagubot. Gusto po na ako nga madarpaho na lang para makatabang kang karting.
0: Anya?
1: Ako naman hino ng himong dautan. Sala pa na ako nga gusto na akong malinaw nga kinabuhi para sa mong pamilya.
0: Nadia, dili man sala kung gusto nimo nga mulambuin yung kahimtang.
1: Maugali. Kapoy na kayo kumilit ay. Bisa dun sa on na ako sakto na agihapoy sa'yo para nila.
0: Usahay, bisa dun sa on ni mo, nagay mga tao nga dili makakita sa iyong rinuon nga intensyon.
1: Agunaw na lagi ko kung ako pa gid ang may problema, ani.
0: Dili sad. Dili dayon ikaw ang problema. Ay, ang sitwasyon ninyo mo ang problema. Dili ikaw.
1: Ngayon, sa on man ako? Si Karding, permi na lang niya labanan niyang papa.
0: Basi naipit po tali siya. Kay naisakit iyang amahan. Pero, kinahanglan, kasabot siya ang asawa kaniya.
1: Maulagi, gusto lang yun ako nga magtinabang ngayon, Tami. Nahimo na noong dakong sala.
0: Oo, tama man nga. Ang pamilya, dili lang isa ang magdala sa tanan. Dapat duha mo, asawa nga ni.
1: Nahadlok gani ko, basin maguba ang mong relasyon tungod ani.

0: magsurya gud ta kanang kalmado lang tang duwa.
1: Okay, sige na dia.
0: Kapalo ka, gikapoy na ko masigit ang lalisan eh. Gusto lang gina ko nga masabtan sad ni mo nga ako ang side.
1: Kabalo ko nga nasakitan ka. Sa mga nahita mo.
0: Dili man ako gusto nga maglalis na permi. Kasi maguba pa ta. Gusto lang maguna ako nga maayong kahimtang sa atong pamilya.
1: Nasabtanan ako na ang imong gustong mahitabo. Nga manarbaho gyud ka. Para makatukod ag balay.
0: Mao lagi. Para makatabang bi ako nimo. Gusto lang maguna ako nga malinawon ta permi.
1: Pero Nadia, lisod magud kayo biyaan si Papa ba? Labi na gyud siya ang kahimtang karon.
0: Nasabtan man ako na ba? Wala man ko nagingon nga pasagda nato siya.
1: Basta, pasensya kayo kung usahay. Wala na kong madungog ang imuhang gibati.
0: Pasensya na po't kung nasuko ko o nakasulti ko dili maayo sa imo, labi na kay Papa.
1: Sige na, pareho na ta, kapoy. Mga na nga, kinahala na ito magsinabdanay.
0: Niya, unsa may buhaton nato karon ha?
1: Tagaan lang ito gamayang panahon o makano na tagaan sa'y buhaton.
0: Sige, tagaan na kayong panahon, pero inautunta nga, makano na ka kung si sakto.
1: Basta, sabta lang ko karon. Ngita ko pamagi.
0: Maragi na akong gusto, Karding.

0: sabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee, numero 1 kape.
2: Nakakaranas ka ba ng cataract, glaucoma, near and far sightedness, pteridium o nanlalabo, hirap makabasa, umaambon ng paningin, eye solution ang sagot niyan.
3: Wala akong tipare ngayon dahil one month nang gamit ko ng eye solution. At may age, parang grasya talaga ni Lord sa akin ito eh. Dahil ako ang gumagamit, na-experiensyahan ko yung efektibo sa sarili kong katawan. Magdalena Soriano po, farmer, Duenas, Iloilo, 82 years.
2: Isolation.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Yung alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
5: No approved therapeutic claims.
2: Ang Doc Alternativo Center sa San Sianco, Cebu City. Door 3, Sanchez Building, San Sianco Street. Sa Carcar City, Cebu. Low Building 2, Poblacion 3, Dapdap, Carcar City, Cebu. Sa Tagbilaran City, Bohol Branch. Courtyard Building, Airport Road, Cogon District, in front of Lingyan Simbahan. Sa Ubay, Bohol Branch, Gaviola Building, Tanen Street.

po mga katropang, balik na oras natin, alas 2:32 na sa kahaponon. Kauban gihapon ang inyong hugotarang tisay. Udadunggan nato ang hugot sa kinabuhi ni Nadia diya sa Ipil, Zamboanga, Cebu kay. Sa mga tanang naminaw karon, maayong hapon kaninyo. Salamat kayo no sa pag-share sa imong tinuod nga gibati karon Nadia. Medyo lilim ang imong giagian. You know, siguro sa kuang pagpaminaw, I could really feel the weight you've been carrying. Medyo nipiyok na to ha. Medyo lilim ang imong gidala karon nga bugat sa pamati, no? Dili sayop ang imo ang gusto. Dili sayop nga gusto ka matabang sa inyong pamilya. Dili usab sayop nga gusto ka og malinawon nga panimalay. Natural na siya sa usa ka asawa o ihan. Ang pamilya dili manguna siya dapat usara ang magdala. It should be partnership. Dapat magtinabangay mo. Dili ka ikaw pirmi ang musabot, ikaw pirmi ang mo-adjust. Pero at the same time, sabton po na ito gamay diri si Cardi. Naipit may agage po siya, no? Anak siya. Bana siya. Usahay kung bugat na magigdaayo ang pressure sa lalaki, maglisod po na siya. Unsa on pagbalance sa tanan. Walang usahay, maragdili niya madungog ang imuhang sign. Pati siya. Maglibog na po kung unsa ang iyahanga, ang iyahang gusto. Wala na siya kasabot kung unsa ihang desisyon. Pero, Carding needs to understand this. Being a good husband doesn't mean choosing between his father and his wife, no? Ang imuhang gusto para mampod sa inyong duha o sa iyang mga anak. Siguro ako nalang matambag. Kung makiistorya kaniya balik, ayaw nang suko, parehas mong init ang ulo, parehas mong naglibog, parehas mong magstorya mo, hinihinay lang, pero klaro, explain lang, dili sa imong gibati, pero appeal po ang mohang plano. Nanglitan, pwede kong mag-part-time lang usa, kang maninda, or sa medyo buhaton, pwede na ko i-balance ang trabaho, pag-atiman sa bata, appeal na sad ang pag-atiman sa imuhang papa, no? Pero sa'yo, magod madlok, magod ang bana, kung wala siya klarong makita nga dagan sa sitwasyon. About po sa imong ugangan, gusto yun na, importante na lang dari ang respeto, pero dili po dapat kapasakitan permi, no? Sakto nga ipaglaban ni mo kaugalingon. Pero, buhato lang gihapon sa mahinay og tarong nga paagi. Karang magbukod, tukod maglaing balay. Dili maguna siya siguro kinahanglan dalion karon no kay pwede man mo magsugod sa ginagmay nga kasabutan. Boundaries, respeto sa usag-usa, maglikay na lang sa gubot. And kung ready na mo, diha na mo magdesisyon kaysa pagkakaroon, murag lusod po kaayo, no? So here's my advice na lang as someone who knows everything but as someone who's listening to your heart. Talk to Carding again but this time not from pain, ha? Nandiyan na nga ng clarity na dyan. So, Nadia, you're not the problem. The situation needs fixing, not you. So remember, a strong family is not built by silence and sacrifice alone, no? It's built by listening, adjusting, and choosing each other every single day. Bisig nagkalisod-lisod na gid ang inyohang desisyon sa kinabuhi. So, alanggad mo pag kuan ka ayaw sa ina na nga desisyon. Inumdumi lang nga, ang ligon nga pamilya, di na ginabuhat sa pag-antos lang, no? Nabuhat na sa pagsinaptanay, pag-adjust o pagdungog sa usag-usa. So, padayon lang, ay magkawalag ka lang ang paglaong kay Carding, minaw ka man, minawa sa dagi mong asawa. Hindi na siya nakigawin ni mo, nakikuba na siya ni mo sa laban sa kinabuhi. Busa sa mga naminaw karon nga nakaagusab ng niyaanin nga sitwasyon, hindi manggod, sumasulbad na mag-away mga puros mo init o ulo, no? Gugma, dili maganda siya kontrolado. Gugma is pagsabot o pagtinabangay. Hindi na
kamong duha mag-asawa, bana ug asawa. Alas 2:37 na sa kahapon. Wali ko man ini makantog mga pahinom do. Dali lang sa programang Hugot ng Buhay.

0: Prime FM.
1: Prime FM. Acute ulcer, nasolusyonan daw sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
2: Ako po si Danilo Abrela Opinion, taga-Tagandungan, Luna, Payao. Ang edad ko po ngayon ay 62 years old. Habi po ako dito sa Doc Alternativo, acute na ang ulcer ko. Operasyon ang sabi ng doktor sa akin, nagpapanda ng 100,000 bago pira. Sabi ng doktor, ibigay na at huling ano na sa akin. Dahil ang pira ay mahal. Wala namang kaming halagang ganun. Kaya dito kami sa Doc Alternativo, nung ako'y naka-state ng panglunas sa ulcer, sa awa ng ating Panginoon, ako'y nagpapasalamat sa Lord. Dahil kung wala si Lord na nagbigay sa aking buhay, siguro wala na ako dito sa Alternativo. Hindi na nyo kami makikita, lalong-lalo na sa aking mahal na asawa. Ako'y nagpapasalamat sa lahat ng uri ng herbal na gamot. Thank you, Lord. Ako po si Danilo Aguila Pinyon, taga-Tagandungan, Maragbali, Luna, Payao.
3: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Doc Alternativo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Doc Alternativo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Doc Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Doc Alternativo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Doc Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Doc Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Doc Alternativo Loyalty Card.
7: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.

Yes, no es momento de las 52 na sa hapon mga katropa. Good news ha para sa atong mga katropa diri sa mga wala pa nagpa-register kay ugma nagyod. Yes, ugma nagyod ang ato ang seminar diri sa Digo City. Usa sa atong mga members sa Talk Alternativo na wala pa na teksan. Wala jud na abtan sa mga text. Ah, nga naminaw karon og gradyo. Ugma na ang ato ang seminar diri sa Digo City branch. So anhi na mo sa so, mga wala pa nagparehistro sa ato ang seminar, 200 pesos na siya. And sa so, mga gusto naman at na-curious sila unsa magdi ang Talk Alternativo. Anong daghan man natabangan ni ini o nganong daghan man ang ninghunong sa ilahang maintenance tungod pag-appel sa ano sa seminar, no? Pagpa-member sa Talk Alternativo, unsa man gyud ang mga benepisyo na makuha nako pag once ako member sa Talk Alternativo. So para mahibal-an na, attend og herbal and natural healing seminar. Kauban ang atong mga health experts sa Talk Alternativo i-explain na sa inyo ha, anong naingunaan na inyong problema sa inyong lawas, unsay mga benepisyo na inyong makuha o usa pa asa gikan ang Talk Alternativo. Kinsa ang nagmugna ani, kinsa ang founder sa Talk Alternativo. O nganong nadaghan ang mituo sa Talk Alternativo. So daghan mo kana siyang pag-isgutan mga katropa during seminar kay mo. Sugod ang seminar alas 9 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto. Usa dili mo magka-problema kung gutomon mo. Hindi man po mo makafilo gutom, ana. Yes, kinaatay libreng inom sa mixed and herbal coffee. At ito na po tayo healthy lunch o healthy snacks, mga katropa. Well, naminaw mo sa ato ang seminar, na ako yung magsuroy-suroy di ha. I-announce po nila nga naatay healthy snacks sa ato ang branch sa Talk Alternativo. Isa na mini ang paglibre sa inom sa mixed and herbal coffee. Nindot ka ayaw ni siya sa ato ang shan. Kalmado kaya nga itong shan. Nandita ka feel gutom. Ilabi na gayod kung makapaminaw ta sa atong seminar. Na-curious ka ayaw ta. Hindi ka feel gutom. Labaw na huwag ka na nadyo kay problema sa imong lawas. Ano nga importante dyan kayo at katropa. Add to this branch, magpa-advance register, 200 pesos. Bisag dili ka member, 200 pesos gihapon na imong mabayaran. Pero pag dili ka member, dili ka maka-avail sa promo ugma na buy one take two o buy one take one. So depende rin na sa products, unsang product ang maka-avail ka o buy one take one, buy one take two. Kaya sa branch manggod, only member lang yun ang maka-avail sa ato ang pa-promo during seminar. Pero kung gusto jud ka ma-avail ana, mag-remember ka. 1,300 pesos sa manpod ang imong mabayaran ana. Kay padak na dawat na magamit mo sa usa ka semana na siya capsules, na siya fulvic mineral, na siya Doc M, na pina siya mga na siya fulvic mineral with tawa-tawa extract, ang eye solution nga nato mag-ilisan ng pangalan. So, para makabalo ka na, nabuti loyalty card na ha, ang 1,300 pesos na membership fee. So, add to lang yun sa branch, pero kung curious pa ka, di pa ka gusto magpa-member, gusto lang yung mga muatay nag-seminar, pwede raman kaayo. 200 pesos ang registration fee, ana. Katropa, add to lang yun mo sa branch kung asa mag-seminar ang branch sa Talk Alternativo. Busa, mga taga Digo Senyo, mga sa Davao del Sur, na dool diri sa Digo City, anhi na mo sa branch sa Talk Alternativo, kaya doon na tayo seminar o ba, kauban ng atong health expert, mga katropa. So, para may bala na kinsa, ato lang yun sa branch, karong hapon na. Hantod alas 5 ha, abri ang ato ang branch, hantod alas 6 sa hapon, abri ang branch diri sa Digo City. Huwag isa pa, kung ma-attend mo, ikalimot, pagdala mo og ballpen og notebook, and pwede po, pagdala mo og kung naalang ha, kung naamoy updated o updated ng medical record or laboratory result, mga katropa, updated siya. Huwag ikalimot po, pagdala mo og isa kalitong tubig para sa libreng patak sa ato ang fulvic mineral. I hope nasabtan tanan. Thank you so much. Wala nang ibang oras. Sunod na. Ay, wala day si Papa Dino. Parang hapuna. Kaya na siya yung importanteng lakaw. So, ugma, basing makauban nato si Papa Di ugma. Thank you so much, mga katropa. Bye-bye, amping kanunay. Adios. Ugma, ayong hapon ka natong

0: Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, niyakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
2: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
1: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
2: Iisa lang ang sigaw.
1: Prime FM.
3: Prime FM Nationwide.
1: Mas pinalawak.
2: Mas pinalakas.
3: Prime FM Nationwide.
1: Tunay na maasahan sa balita.
2: Musika at impormasyon.
3: Prime FM
1: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
3: Prime FM.
1: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Ladies and gentlemen,
5: are you ready?
1: Alas tres na, mga katropa. Tara na't makikape, makitawanan, at makikwentuhan. Kasama ang inyong tropa, hindi naubusan ng kwento, si Papa D. Papa D. Ito ang Kapihan sa Hapon, ang programang pampagaan ng hapon. Dito lang sa Prime FM Nationwide. Kapihan sa Hapon, kasama si Papa D. Kapihan sa Hapon.

0: 360นะ
1: กับไปหานสาหาปุ่น
2: naundang na ang maintenance tungod sa pagsunod sa 7 days cleansing program sa Dok Alternatibo.
3: Dignan sa minon, dignan ba ihaw? Synthetic yun na eh. Benons na, kuha, nakatry ko sa kanong mga kapsul sa before June ani, kaning uban ng mga product, kapsul yun ang akong natry na yun. So far, so good. Undang ko synthetic, dahil karon, o inang-inong na akong kuha ni. Sa akong pag undergan kong kuan, kanang cleansing, maayog yun ba ya? Maayog yun din. Wala lang dito to natiwas kay, kanang trabaho ko ba?
4: Pero ang imo synthetic maintenance, naputol doon
3: ng wala? Ay, naputol doon ang synthetic. Dayon, gaan yun. Dayon, makagwapa po. Makagwapa sa edad. Ako, kayo kabaguhan. Kay, makalikay yun ka sa, once ka ni-try yun ka sa mga herbal, dayon, safety ang ato ang kidney.
4: Okay.
3: O, din, dayon, ang synthetic yun, bisan pa o mga medical, kung istorya lang yun sila tinuod, makadaot yun. O, niya, atong upan na wala ka try yun mo kay Proven Antistig yun. O, sa mga wala ka testing sa cleansing, o sa vitamin C, pwede mo mong tala dali sa ato ang kuyo na amatay mga branches din. Pwede mo ma-inquire anak ka. Dako, yun kay kausaban bahin sa ato ang health yun. O labi na karon mga sani, vaccine. Murag, dili na po, isa na po siya maning sa gangdaan sa ato alin. Plus malugangan pag yun. O da yun. Kanag yun, isa yun nga nakatabang sa ako lang yun kay sa akong health. Grabe po na ako kahago. Agot yun ka eko, dapat stress yun ka eko no, pero any ragot, kung sekreto mga yung ano lang.
4: Okay.
3: Simple na tayo, pero dako kayo sa baba. Ako si Marilyn Ibanez, taga Clarin, Salis Occidental, 45 years old.
1: Prueba sa ka-epektibo ng Dok Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: Hindi makalakad dahil sa pananakit ng tuhod. Nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Dok Alternatibo.
5: Lina Corpus Corda, 82. Hinahanap ko ngayon ang sinasabi na Dok Alternatibo. Nasa Cubao pa, doon ako nabuhay ulit sa paraan ng Dok Alternatibo. Oh, ang problema ko talaga, hindi ako makalakad dahil masakit ang tuhod ko. Kahit nilahilahin ko pa, hindi, wala na pag-asa na makalakad. Ito, itong box na ito. Yung ano, ito ang binigay. Cleansing ako 2 times. Sulit. Ngayon, wala na to. Wala na, oh, magsipaan na tayo. Oh, mula noon, nung nag-put up na rito, dahil medyo natanaw ko na, naanuhan ko na, ay medyo madali dahil hindi na ako tatawid eh. Huwag tayo magdalawang isip, talagang maniwala kayo. Kaya kung bibili rin lang ako ng ano, yung nire-recommenda nila ng mga, ano, dito na. Kaya nga, mula sa Ulungapon, lumipat na kami po tali dito. Binambayan ako ng Panginoon, itinuro sa akin ang Dok Alternatibo. Lina Corpus Corda, 82.
1: Prueba sa ka-epektibo ng Dok Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approved therapeutic claims.
7: This song is brought to you by Fulvic Minerals, food for the cell.
8: Trabaho ang hanap mo.
9: Good news!
8: Narito na ang oportunidad na hinihintay mo.
9: A2J Commercial Corporation is now hiring.
8: Ang Dok Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department
9: sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now!

0: insomnia, natulungan dahil sa paggamit ng malunggay capsule ng Doc Alternativo.
1: Naobserbahan ako ang malunggay capsule na maayo kayo ako ang panglingo-lingo, energized kayo ko, abtig kayo ko. Kung magabi ipo, dali na kayo kong katulog. Kung naapoy mapaatan ako ang dila, dali na po naulian. Mahil na siya pagka then kung masamad po ko, dali na po mauga ang kuan ako ang samay. Wala siya ul ka nang mapikot dayon, dibitang tayo sa uban. Kaya ang malunggay, kuan kayo na sa kuan, nagyo po'y apitay sa pagkaon, kunya, kuan po ka nang sustansyado kayo sa kuan. Pagpangita ni kuan. Ako si Siling Punol, 69 years old, Palao, Iligan City.
2: Sa kaibig Timo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Pamaul sa lawas, naulian tungod sa paghapla sa Aromatic Plaza Plus sa Doc Alternativo.
3: Ako si Felix Culion Jr., taga Barangay 4, Can City. Ako gamit kining haplas. Ako yung napamatudaan nga maayo kining haplas. Ang akong mga pamaol na wala yun.
4: Mga pila kakatuig member sa Doc Alternativo, sir?
3: Taon-taon na siguro, mga 10 years na.
4: Sa wala pa ka sa Doc Alternativo, sir, kung sa may kalahian sa una o sa karun nga naanak ka sa Doc Alternativo, sir?
3: Tungkol sa akong kadugayon na namimbro na ko, ako yung napamatudaan nga maayo kailang Doc Alternativo. Nga nang nabalik-balik, yung balik sa mga produkto niya. Sabi na niya, plus, kung gawa ko itong uban nga gusto mong gamit, nga wala kang gagamitan yung Doc Alternativo, ilang suwayan ang nilang mapamatuntaan kung ang sabit ka tingin ko na maayagid. Ako si Felix Culion Jr., taga Barangay 4, Guadalajara City, sa Isin Taipon.
2: Pruweba sa kaibig Timo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approved therapeutic claims.
6: This portion is brought to you by Doc F. Mixten Herbal Coffee. Kaping may lasa, kaping pangmasa, kaping di paasa, mag-Doc F. Mixten Herbal Coffee.
7: Sa Surala Branch, Door 2 Villanueva Building, Ala Valley Drive, Surala, South Cotabato, along the highway beside Makilala Office. Sa Kiamba Branch, sa Jose Feno Cortes Building, St. Anthony Street, Poblacion, Kiamba, Sarangani Province. Sa Kidapawan Branch, sa Old Building Mediatrix Multipurpose Cooperative, Jose Abad Santos Street, Kidapawan City, tapad sa Motor Shop. Sa Midsayap Branch, sa Second Floor Motor Trade Building, Poblacion 5, Midsayap, North Cotabato. Sa Libak Branch, sa Door 6 GU Building, Poblacion 1, Libak,

0: Time check, 44 minutes after we hit 3.
1: Kapihan sa hapon.
2: Acidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo.
3: Ang nakatulong yung mga produkto ng Doc Alternativo, lalo na po itong corn coffee.
4: Marami, effective talaga. Half day yung sipmura ko, tapos yung nahirapan ako mag-CR. Tapos yung ito na nga yung kinakapi ko, yun, okay na talaga yung pakiramdam ko. Araw-araw na ako magbawas, tapos yung sipmura ko, hindi na ma-half day. Tapos yun din pinagamit ko sa mga anak ko. Ako si Gina Alvarez Baribar, taga FTI, Taguig City.
1: Sa kaipigtibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: Ubo at katarata, nasolusyonan dahil sa paggamit ng Doc Alternativo products.
5: Ako po si Mrs. Estrelita Rubino, Sampacos, Ballesteros, Cagayan. Edad ko, 73 years old. Ako dati, Doc, may pneumonia ako noon, ubo ng ubo. Tapos, itong mata ko, may katarak. Ngayon, nung nalaman ko na dito sa Doc Alternativo, pumunta agad ako dito para magpa-consulta, nagpa-check up. Sinabi niyo naman sa akin noon, subukan mo ng gamot namin dito sa Doc Alternativo, herbal, sabi mo, Doc. Yung isolation, saka yung lagundi capsule, banana cider, full big mineral, yon ang number one. Nung taon na gumagamit ako, Doc, wala na akong naramdaman, pati yung sakit ng mga paa ko noon, sakit sa likod, wala na, natanggal na lahat, Doc. Luminaw na rin ang mata. Subukan nyo rin, dahil mabisa talaga itong gamot dito sa Doc Alternativo. Nagpapasalamat ako kay Lord dahil bibili ako ng gamot ko, isinishare ko sa mga iba, gumagaling naman siya.
6: So yan, ma'am, kompletong pangalan alert, idadakala
5: saan? Kasi this is Estrelita Rubino, galing ako ng Santa Cruz, Ballesteros, Cagayan.
1: Pruweba sa kaipigtibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: No approve therapeutic claims.
8: Ang kanta niyan ay hatid sa inyo ng Doc F Eye Solution. Para sa nanglalabong mata, mag-Doc F Eye Solution.
9: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply.

0: sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita,
0: sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita,
1: musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: Problema sa paa ng kanyang anak, nasolusyonan na dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program sa Doc Alternatibo.
3: Ako man lang good, reason one na kung aning appeal ko, tungod sa akong anak. So nangita ko og solusyon nga, isagol bitang tubig, kinireklan mo naman good siya nga, nadag turok-turok diri siyang lapalapa. Anak, kuan pa, grade 12. Nakaremember ko nga alternatibo, day yun karon kay Tiara Manggoy doon ay solusyon, kanang pulvic. Karon kaluhay sa Ginoo, doon na may alibyo. A week after, niingon naman siya nga, iyan na daw mapilo. So, naka-decide na lang ko, undergo na lang ko ng cleansing. Gusto ko nga, ma-cleansing na yun siya. Oh, so, kaloy sa Ginoo, in-boss naman ng immune system. Tapos, paano siya mo reklamo nga sakit yan? Moto, niingon na lang dayon ko, mas gwapo di ay ang infusion. So, ingon ko, kung doon ako i-compare nga kanang kusog power, kana gyud ang vitamin C. Just kung sirtihon lang uta tanang tao, maka vitamin C mas maay.
4: Pruweba sa kaibig Timo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: This portion is brought to you by Doc F Sex Solution. Para sa matamlay nga sex life, mag-Doc F Sex Solution na.
7: Ang Doc Alternatibo Center sa Mati City Branch, sa GPC Building, Gomez Street, Barangay Central, Mati City, Davao Oriental, beside Agdao Co-op Mati Branch. Sa Hingo Og Branch, sa Villa Hermosa Building, Guanson Street, Barangay 6, Hingo Og City, former Moresco Office. Sa Ipo Branch, sa Manyalak Chua Building, Purok Petrotex, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, near Petron and Rotonda. Sa Surigao City Branch, sa Amat Corner, Sarveda Street, AY, Tandan Building, Surigao City. Sa Tagum Branch, sa Door 4, Peras Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.

0: sakit sa ulo ug lawas. Naulian tungod sa paghaplos sa Aromatic Plus sa Plus sa Doc Alternatibo.
1: Gulay, university ang edad na ganun po hindurman. Layo kami sa mga toan, ganun ay nasakit sa ulo, panakit sa lawas, ilik sa lamanaban Diyos, kaya na po mawa ang sakit. Kaya kung gaya na, kay since 2018, katong mga makasawayan ng haplas, nilok na yung haplas. Kaya hindi naman siya sa haplas na pangbandos, hindi pwede po na patas sa tubig, inon, para mawa ng mga panubot. Po sa Pilipino Gulay, sinipasipianos, kagamitong
2: sa kaibigtibo ng Doc Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Malakas na ang resistensya sa katawan dahil sa paggamit ng Doc F Fulvic Mineral ng Doc Alternatibo.
3: Naghakog ipang dati sa una, lahigod nga nakabisita na po sa Doc Alternatibo. Kay gunat nga nagtiko sa pulbik ang akong nagati, kundi sigur pa rin akong panglawas. Ikuan lang sa tubig, ipatapon sa tubig, yan i-shake na yun, inumula ko, muna ginagamit ako. Kada kaon ako, either uhawon ko, mabuto ginagamit ako, pero rin muna, hantong karo, higing ako gamit ako. Paminaw na ako sa akong lawas, kundi sigur ka, dito sa good sauna nga, wala mi ko kapulyo, bisag mi ko magtrabaho, yan mo to na-obserbahan ako nga, ipitibol din sa ko ang pulbik, kundi sigur kami na kumawa. So, katong mula pa kasulay, panulay na yun mo kay, sa'yo nagigunay, bisti nagigunay kay, mabanya kung ginagamit. Maximino, Chato, Purok City, San Vicente, Panago City, Davao del Norte.
2: Sa kaibigtibo ng Doc Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: This portion is brought to you by Doc F Papaya Soap. Para sa makinis na kutis, mag Doc F Papaya Soap.
6: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.

0: Habon.
1: Glaucoma, nasolusyonan dahil sa paggamit ng Doc F Fulvic Mineral with Tawa-Tawa Extract.
2: Ako po ay si Richard Gaga, taga San Gismira, Cagayan. 54 years old. Of now, okay naman, sir. Tapos, since na gumamit ako nito, hindi ko akalain na ito yung makagamot sa akin kasi glaucoma patient ako. Pag pumunta sa Bigan, sa Labag, para sa check-up, pumunta pa ako dito sa Bata. Then, nung kasagsagan ng pandemic, wala akong nabili na gamot kasi bawal mag-travel. Bawal mag-travel sa mga kuhan. Kaya nakita ko dito ng isolation, try na ako. Then after that, within 2 months, nagpa-check up ako dito sa Bigan. Then sabi ni yung doktor ko, parang naghimala, wala na yung glaucoma. Dahil lang dito sa isolation. Kaya rinokomenda ko kay mga kasama ko na gamitin nila ito kahit sa cataract. Sabi ko sa kanila, hanggang ngayon maraming feedback na maganda. Ako ay si Richard Cagat, taga San Gismir, Cagayan, 54 years old.
3: Sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Cyst sa ovary, nasolusyonan na sa paggamit ng Doc Alternativo Herbal Products.
5: Ako lang ipahatag ang akong Para ko akong pagpasalamat sa mga produkto sa Doc Alternativo. Ay ako, since 2008, gayon ako nagsigit palit sa ilang mga produkto. Sa mga B-complex, na makaayos sa kanang mga kamot, mga nerves. Nga kanig yung kanig pong isolation, di pwede nga wala ilpuani. Nga kanig activated charcoal. Kahit since 2008, katulad ko. Sumit ako sa cleansing. Natungi mo na ako ko'y sisa. Dali sa ovary na wala. Ito. Mga. Panggit ako ng Doc Alternativo. So ako magpasalamat na inin ng mga alternative medicine. Na mga natural. Labi na inin activated charcoal red card. I-absorb. The word is not absorb. Adsorb. I-absorb ang mga toxin sa ato lawas. Ang mga yakao na ito na labi ng sigikwan ng oil. Masimugba. Iya i-flush out ang toxin. So I really recommend this one. This activated charcoal. I would like to tell you to please try this natural products that is good for our well-being. Cynthia Acevedo and Aritar District Supervisor from Victoria Lagos, Rivadavia.
3: Sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approved therapeutic claims.

0: Mataas ang kolesterol, fatty liver, at complicated na ang sakit. Ngunit nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
1: Ako po si Danilo Marquez, taga Mahogany Street, Bonsuran Cross, Pandi, Bulacan po. 65 years old. Bago po ako nakarating dito, background lang po, nakatatlong doktor po ako ng pinagpapatingnan, napagpatingnan. Ayun po, ang iniinda po ng katawan ko noon is, noong pong matapos ako doon sa aking huling doktor, kaya ko lang po nakita na mataas po ang aking kolesterol, meron po akong fatty liver, may gallbladder stone, kidney stone, pati po yung prostate ko. Yun po ang unang sakit ko, yung prostate. Ginagay po ako kung saan ako pupunta. Nakita ko po yun, kahanap ko po ng istasyon. Nagkaroon po ako ng interest. Yun po yung mga testimonyang ginagawa ng ating mga kamiyembro. Eh, nung ito nga pong huli, by the way nga po, 2019 po ako nag-umpisa rito. November 19 po ako pumasok doon sa ating. Nagpa-ultrasound po ako. Yun po mga dapat gawin. At nung pang kinabukasang makuha ko yung resulta, nakita ko po yung mga pagbabago. Normal po ang aking kolesterol. Yun po ang aking, at yung aking fatty liver po is, kung di man po total heal, pero po malaki ang ipinagbago. Ang malaki po ang pinagbago sa akin, yung po ang aking kidney stone. Halos, almost 90% po talagang wala po siya. At ang isa pong pinakamalaki yung pong sa aking gallbladder stone na may sukat po siyang pinakamalaki pong crystals na 3.07. Na-lessen po yun ng 2.73. Within almost 10 days lang po yun kasi 7 days po cleansing, 4 days po flushing. At hanggang dun po sa 7 days, yung pong mga mucus na sinasabi, yung pong parang mga, kung tawagin ko po yun ay kulaput eh. Nawala po yun. Tsaka bumalik po sa pale yellow ang ihing ko within 7 days. So, yun po ang malaking pagbabago. Tsaka ang katawan ko po, pumayat po ako. Dati po ako 84 kilos, naging 73 lang. Pero po, hindi po ako malata. Actually, hindi po bagsak ang katawan ko. Payat lang po ako, pero sabihin po natin, pitas ako. Kaya ko po sinasabi, para po sabihin natin, tingnan po natin yung katawan natin kung paano magre-response doon sa ginagawa natin na sabihin na po natin, bawal na nga eh. Pero pwede tayong sumubo. Yun, pagka po nakaramdam tayo ng hindi maganda, tigil natin. Yun lang po ang maisi-share ko sa inyo, huwag lang po tayo mawala ng pag-asa. Ipagpatuloy po natin yung ating ginagawa na sa tingin ko po malaking maitutulong ng ating sa Doc Alternativo. Ako po si Danilo Marquez, taga Mahogany Street, Bonsuran Cross, Pandi, Bulacan po.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approved therapeutic claims.
2: This portion is brought to you by Doc F Sex Solution. Para sa matamlay nga sex life, mag-Doc F Sex Solution na.
4: Ang Doc Alternativo Center sa Matina, Davao City Branch. Matatagpuan sa Tinikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City. Near Old ABS-CBN, Bantaybata.
5: Sa Digo City, main headquarters, Davao del Sur. Parallel Street, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City, Davao del Sur.
6: Sa Tagum Branch, sa Door 4 Perez Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.
7: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department. Apartment sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now!
8: Prime FM.
9: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
10: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
9: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
10: Iisa lang ang sigaw.
9: Prime FM.
11: Prime FM Nationwide.
9: Mas pinalawa.
10: Mas pinalakas.
11: Prime FM Nationwide.
9: Tunay na maasahan sa balita.
10: Musika at impormasyon.
11: Prime FM
9: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
11: Prime FM.
9: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Katarata, nasolusyonan dahil sa paggamit ng eye solution ng Doc Alternativo.
2: Ako si Emily Bucarelli Castroverdi, 64 years. Sukad sa saon na diligid ako kung permi maggamit ng synthetic, most gajon ko ang ini herbal. Then, nakadungog ako sa ano, waya ko may ako, dili ba na ako high blood, dili tanad, pero langga ni prevention is better than cure. Di amoy ni, ninkari ako dire, di nagpa-member ako. Doha kabisis ako nagpa-member. First, David say, kay waya ako makontento. Then, ang ako, ay solusyon gihapon ang ako tagamit primero kay ano, ang ako katarap is second layer ang ako katarat ng patamay ako. Ay, nagpatanaw ako dito sa ano, sa Davao, Dok. Then, hangtod ko man, amo sa nang ako gamit. Then, i-share ko sa ako mga silingan. Amo sa on. Maranaw gadyan ang product ng Dok Alternativo. Epektibo. Glory to God. God bless. Ako si Emily Bucarelli Castroverdi, 64 years old.
0: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
5: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
0: Ang tinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
6: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
7: April 30, Webes.
8: Sabituan, AB Malvar Circle, Purok 4, Holy Redeemer, Near City Hall.
9: Register in advance para priority ka sa free check-up and counseling, free healthy snacks, free inom ng mixed and herbal coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
0: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin!

0: hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
1: Long John 17. Ito, wala akong masabi sa lahat ng produkto dito. Maganda po lahat ang ano. Kaya kung sino man yung mga bago pa dito, gawin nyo na at nang gumaling din kayo sa lahat na ano. Awa ng Diyos, ayaw nga ako palakarin ng anak ko mag-isa. Sabi ko, kaya ko naman. Mabuti nga hindi natuloy ang lakad ko ngayon po ng Siargao at may nasirasa po ng lupa doon sa paso. Ngayon, Siargao po kayo.
2: Mama, ngayon, yung vitamin C, makabalik pa namin na ito kayo.
1: Parang nakamahigit na akong walo. Tapos nakarating pa ako ng Davao.
2: Gusto mo yung experience sa vitamin C?
1: Okay naman po, maanon man ang
2: 3 years, tapos walo nga nun.
1: Mahigit ng walo ko. Kasi nakarating pa ako sa Davao, inano pa ako eh. Isang linggo rin ako doon. Awa ng Diyos naman. Ito.
2: Malakas pa rin.
1: Malakas pa ang tuhod.
2: Sa tingin nyo naman?
1: Ang ko noon, nung primero, yung ano, pag dumighay ako, napaka-asin, grabe.
2: Acidic
1: ako. Tapos, yun, ginawan ko talaga. Wala, yun lang po.
2: Yun lang.
1: Nawala. Hanggang ngayon. Awa ng Diyos naman po. Hindi man sa pagyabang na ano. Talagang, kalob si Orulot.
2: Yung mata niyo, ano?
1: Ay, ito yung mata ko ngayon, medyo parang, ano, malabo. Kaya ako nagsalaman. Awa ng Diyos.
2: So,
1: Trinidad Mabilia po, na taga Siargao. Ngayon dito na may tirahan na po sa Taguig. At 80 anyos na ako.
3: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Asthma, nasolusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Haplos ng Doc Alternativo.
5: Tagal nga ako sa Doc Alternativo na gumagamit ng mga product, lalo na yung Haplos. Kasi yung Haplos, nasubukan ko na. Pag umatake kasi yung asma ko, ano, sumasakit yung dibdib ko, lalo na dito sa may tapat ng puso, sumasakit. Ngayon, ang ginawa ko, nilagyan ko ng Haplos. Nung una, konti lang nilagay ko. Kailangan pala medyo gamihan para ma-penetrate. Maya-maya, mga 13 minutes, wala na yung sakit. Kasi nasubukan ko na dati, pag nagpapadoktor ako, sumasakit yung dibdib ko dito sa may tapat ng puso, libo ang ginagastos ko. Wala rin naman kasi parang may side effect, lalong parang hindi ako makahinga. Kaya yung Haplos na lang pala ang gamit. Sa kapag ina-atake ko ng asma, nag-i-steam ako ng Haplos, nilalagay ko sa mainit na tubig. Katapos, ini-inhale ko yung steam ng tubig na mainit, lumulog ang pakiramdam ko. Kasi ang asma, hindi nagagamot ng doktor yan eh. Hindi nagagamot ng synthetic medicine. Kailangan lang yung immune system mo palakasin mo para magkaroon ka ng antibodies paglaban sa mga sakit katulad ng asma. Inborn kasi nang, mahirap pagaling yan, hindi mapagaling ng doktor yan eh. Kaya yung mga herbal maganda katulad ng Haplos, yun ang ginagamit ko. Ako pala ulit si Rodrigo Cruz Gambon ng Sisong Pangasinan. 76 na po ako.
3: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims. Let's go!

0: Relax. Udto na. Pero na, pa'y tunga sa adlaw, mapagkayod. Maong pagtiguli na, agiusa sa suking tindahan. Ayaw kalimte, mag-relax. Mag-Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Pananakit ng tuhod at puson. Nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program at pag-undergo ng Vitamin C IV.
2: Kung

kumain ka din. Unti-unting nawawala din yung bilis sa puso ko, lalo pag kumain ako ng saba, kabuti at saka patatas. At ngayon ay ipatransya itong local community.

0: sa kaipigtibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
1: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: No approve therapeutic claims.
3: Ang Doc Alternativo Center sa Matina, Davao City Branch. Matatagpuan sa Tinikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City, near Old ABS-CBN, Bantay Bata.
4: Sa Digo City, main headquarters, Davao del Sur, Parallel Street, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City, Davao del Sur.
5: Sa Tagum Branch, sa Door 4 Perez Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.

0: It is now 6:03.
1: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
0: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
1: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
0: Iisa lang ang sigaw.
1: Prime FM.
2: Prime FM.
1: Mas pinalawas.
0: Mas pinalakas.
2: Prime FM. Nationwide.
1: Tunay na maasahan sa balita.
0: Musika at impormasyon.
2: Prime FM.
1: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
1: Member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

This is a 106.3 Prime FM. Mga katropang oras po natin, 6:11. This is DJ Wild Honey signing in. Welcome po dito sa ating programang Haplos ng Gabi. Kamusta sa lahat po ng mga katropa natin? Today is Monday, May 4, 2026. Happy Lunes sa lahat po ng mga nakikinig sa atin buong Pinas. Join me all the way down at 9 in the evening. Ang programang ito ay

0: Mga buntis, very safe uminom ng ating mixed and herbal coffee. Available po ito sa lahat ng mga branches ng Doc Alternativo nationwide. At pwede rin po kayo mag-order through door-to-door delivery. Mag-message sa ating pong hotline number at 0946-967-3211. 12 minutes after 6 right here at 106.3 Prime FM.
1: Pananakit ng dibdib na solusyonan daw sa pag-inom ng Squalene Capsule ng Doc Alternativo.
2: Kalinda, aduna ay Tagasoli, Kiamba, Sarangani, Prabe. Hining akong ginagamit sa Doc Alternativo, kining Squalene, may gining Squalene kay para gini sa ato ang heart na sakit kayo ginhawa, muna akong i-maintain sa kaniadto, herbal ni siya natambal o makaayon sa akong kasintasi. Ang ubang nga wala pa nakagamit ng Squalene, mag-try din mo gamit kay maayon din siya din sama sa nasa was ng mga tambal na naay mga side effect. Pwede ay si Mrs. Rosalinda Adunay, taga-Soli, Kiamba, Sarangani, Prabe.
3: Sa kaibigtimo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Panlalabo ng paningin. Natulungan ng isolation ng Doc Alternativo.
4: Ako si Luis Cahis, taga-Tagumsur, Sindad, Bukol, edad 59. Dakal kayong kumati sa akong lawas, labi na karoon nga mura, medyo may edad na, kumukin niya akong pananaw. Kay dili na ako, klaro kayo, labi na pagbasa o mga gagmelit, mga nyanang news, dahil na kayo pananaw. Salamat sa Doc Alternativo, gumikan kay ilang pa, ila ka na ako kinimaong isolation amo nakahatag o danag sa akong pananaw karon. O katong mga kagsunan na ako nga nagpaminaw karon mga takna, kinapunta nga kanang inilang dibati sa bayan ninyong mata. Masolusyonan ka na pinagit inyong isolation sa Doc Alternativo. Doc Alternativo, din sa ubay, nahimutang sa atbang sa Shell Gas Station, Tanini Street, Ubay Bor. Ang bangalan mo, si Luis Caes, 79 years old, from Pagumsur, Lindan, Bohol.
3: Sa kaibigtimo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approved therapeutic names.
1: Ang Doc Alternativo Center sa Mati City Branch, sa GPC Building, Gomez Street, Barangay Central, Mati City, Davao Oriental, beside Agdao Co-op Mati Branch. Sa Hinguog Branch, sa Villa Hermosa Building, Guanzon Street, Barangay 6, Hinguog City, former Morasco Office. Sa Ipo Branch, sa Manyalak Chua Building, Purok Petrotex, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, near Petron and Rotonda. Sa Surigao City Branch, sa Amat Corner, Cervera Street, AY, Tandan Building, Surigao City. Sa Tagum Branch, sa Door 4, Peras Building, La Filipina Road,

Katropan 627 with DJ Wild Honey. At patuloy po kayong nakikinig dito lamang po sa Prime FM. Maraming salamat sa lahat po ng mga members.

Danielle, and also to Mom Helen. Thank you so much. Happy Monday evening. Kamusta sa mga nanay natin? Luto na ba yung mga sinaing natin, Shine? Luto na ba yung ulam nyo?

0: Nasolusyon na daw sa paggamit ng activated charcoal capsule ng Doc Alternatibo.
1: Ako na nang gumagamit sa Doc Alternatibo, mauni siya ang activated charcoal tungod kay na ako'y ipamatik permanente sa akong tiyan, like kanang dugay ko matunawan, tapos bloated permanente akong tiyan, mao nang nangita jud ko og makatabang para maayo ang akong gipamati. Mao nang nindirid jud ko aning

0: siyang gigamit na wala jud ang akong ipaminaw nga kanang murag puno ang akong tiyan kanang dugay ko maka-dispose sa akong tinaon mo ni kad na try na ni nako kada adlaw jud nako siyang gigamit sa usa ka adlaw kaduha sa wala pa nag try aning activated charcoal pag try na mo kay nindot jud kay siya gamiton sa atong pang-adlaw-adlaw na kinahangilan sa atong lawas. Ako dahil si Mylene Libres de la Torre, gikan sa Malocawihay, Abuyog Leyte.
1: Problema sa ka-epektibo ng Dok Alternatibo para magabayan tungkol sa kagalingan, puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Ha?

siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.

today is May 4, 2026. Kamusta sa lahat po ng mga nakikinig sa atin? Sa mga kabubukas po lang po ng yung radio, hello. Good evening po sa inyo lahat. Kasama niyo DJ Wild Honey hanggang alas 9 po. Kamusta sa lahat

0: septic ulcer at heartburn. Natulungan dahil sa pag-inom ng Doc Alternativo products.
1: Masama po ay talagang septic ulcer talaga hanggang sa nakaka-heartburn lang po ako. Dahil lang po sa mga sa patahak, ito po ang talagang hindi na nawala sa buhay ko. May 10 taon na po na kung hindi po, baka hindi ko na alam po ano na nangyari sa bituka ko po. Kaya maraming maraming salamat po sa biyaya ng Panginoon na nakilala po namin ang Doc Alternativo. Sana po ay maraming maraming maraming taon na po ang Doc Alternativo para marami po po patulungan pagdating sa kalusugan. Ito po si Geraldine Bulgarian, isa pong guro sa pampublikong paaralan mula sa Valenzuela.
2: Sa kaibig Timo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic names.
4: Sa Surala Branch, door 2 Villanueva Building, Ala Valley Drive, Surala South, Cotabato, along the highway beside Makilala Office. Sa Kiamba Branch, sa Jose Feno Cortes Building, St. Anthony Street, Poblacion, Kiamba, Sarangani Province. Sa Kidapawan Branch, sa Old Building Mediatrix Multipurpose Cooperative, Jose Abad Santo Street, Kidapawan City, tapad sa Motor Shop. Sa Midsayap Branch, sa Second Floor Motor Trade Building, Poblacion 5, Midsayap, North Cotabato. Sa Libak Branch, sa Door 6 GU Building, Poblacion 1, Libak, Sultan Kudarat.
5: Rhyme FM.

0: ang honest alasyete na ng gabi. That tie check was brought to you by Talk F Best Milk at B Complex Powder. Para walang memory loss, iwas osteoporosis at osteoarthritis. Normal pa ang iyong pagdumi at mahimbing ang iyong pagtulog. Uminom sa umaga at sa hapon ng Best Milk at Vitamin B Complex Powder. Available sa lahat po ng mga branches ng Doc Alternativo Nationwide at pwede rin po kayong mag-order through door-to-door delivery. Mag-message sa ating pong hotline number 0946-967-3211.
1: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
2: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
1: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
2: Iisa lang ang sigaw.
1: Prime FM.
3: Prime FM.
1: Mas pinalawa.
2: Mas pinalakas.
3: Prime FM. Nationwide.
1: Tunay na maasahan sa balita.
2: Musika at impormasyon.
3: Prime FM.
1: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
3: Prime FM.
1: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

ang mga katropang oras po natin. It is now 7:13. Kasama niyo po DJ Wild Honey. Happy dinner sa lahat po ng mga kumakain na po dyan ng inyong hapunan while nakikinig po dito sa Prime FM. And also, we're saying hi and happy listening to Sir Dennis at saka kay Sir Roldan. Hello to Rex and also to Von Von. Maraming salamat sa inyo pong pakikinig.

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
2: Nasal polyps. Nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
3: Kasi may nasal polyps ako na mahirap ako magsalita talaga. Hindi maintindihan. Nung uminom ako dito sa yung mga produkto ng Doc Alternativo, gumanda na nga ang boses ko ngayon Kaya...
4: Talaga dati.
3: Opo, Doc. Kaya maganda ang mga produkto talaga dito sa Doc Alternativo. Ako si Linda Tugadi, 61 years old, taga dito lang sa Alaminos City.
5: Problema sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungkol sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
6: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: No approved therapeutic names.

or delivery, pwede po kayong mag-order kung wala po kayong time na pumunta sa ating mga branches dahil busy po kayo sa inyong trabaho. And worry no more, pwede na po kayong mag-text sa 0946-967-3211. Moving on to our next song.

0: aboard delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Pananakit ng dibdib na solusyonan daw sa pag-inom ng Squalene Capsule ng Doc Alternativo.
2: Squalene da adunay taga-soli, kiamba, sarangani, prabe. Hindi akong ginagamit sa Doc Alternativo kaming Squalene. May gining Squalene kay para gini sa ato ang heart na sakit kayo ginhawa mo ni akong

0: Maintain sa kaniadto herbal ni siya natambal o makaayon sa akong pasintasi. Ang ubang na wala talaga gamit o biskwalin, mag-try yun mo o gamit kay maayon din siya din sama sa nagsalawas ng mga tambal na naay mga side effect. Pwede ay si Mrs. Masalinda Adunay, taga Soli, Kiamba, Sarangani, Prabe.
1: Sa kaibigtimo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. No approved therapeutic names. Karadyo, naka-apply ka na ba ng Doc Alternativo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Doc Alternativo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Doc Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Doc Alternativo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Doc Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Doc Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Doc Alternativo Loyalty.

9 6 7 3 2 1 1 7 44 right here at 106.3 Prime FM.

0: It is now 8 o'clock.
1: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
0: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
1: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
0: Iisa lang ang sigaw.
1: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
1: Mas pinalawa.
0: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
1: Tunay na maasahan sa balita.
0: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
1: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
1: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng PD.

0: hypertension. Nasolusyonan dahil sa pag-inom ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo.
1: Rosie Rodalyn Mercado, 39 years old, taga Barangay Agpipili, Limeri, Iloilo. Dako gini niya ang bulig sa akon sa Fulvic Mineral kay ginagamit ko ini nga maintenance kay sa subong sa edad ko nga 39 years old. Mayaran ako subong nga hypertension kag diabetes. So adadlaw ginagamit ko ini, ginapata ko sa tubig para nga mag-prevent kag hindi na magtaas ang ako ni hypertension. Kay so gusto nga paggamit ko sini na feel ko nga namit sa akon kag wala na ako gawa nag taas ang akong nga BP. So wala pa nakatry gamit sini sa Fulvic Mineral nga kag wala pa gid nakadto diri sa brand sa Sara sa Doc Alternativo. Gina-encourage so gid kamutanan nga magkadto diri kag magtry sa Fulvic Mineral kay maayo gid ini sa aton lawas. Kag mga dugang gini yan siya sa resistance siya kainis sa food supplement. Hindi lang man silinga, may balatian ka, may nang kasini, pero mas maayo gid yaya nga mag-inom kasi ni para sa imong igayong lawas. Kag hindi lang man amo niyang product nila, damo man sila diri product nga pwede gid para sa inyo. Rodalyn Mercado, 39 years old, taga Barangay Agpipili, Limeri, Iloilo.
0: Sa kaibigtimo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: Insomnia at constipation, nasolusyonan dahil sa pag-inom ng B-Complex at best milk ng Doc Alternativo.
3: Ako si Mia Nariposo, 73 years old, taga Kamanhat, Bumagedi City. Yes, B-Complex o ang best milk is the very best. Good kaano kay lami akong katulog, niya dayon ang akong mga nerves ba? Marilax good po, niya dayon ang akong kalibang, ang basta kay mindot yun siya, aside sa dagas siya, B-Complex. Nakalantaw sa akong video. Arrede rin sa Doc Alternativo. Reconsultation ra, niya tanang akong ginasulti is proven and tested na yun na siya. Ako si Mirna Diposo ay taga-Kamanhat, Bumagete City.
0: Sa kaibigtimo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approved therapeutic names.
5: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver sold with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin, isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.
6: Prime FM.

ito sa ating mga services. Kasama po yung ating vitamin C IV infusion. Ang ating 7 days at cleansing program, ito yung pinaka-most powerful

0: diabetes. Natulungan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program sa Dok Alternativo.
1: Kung una na diabetes, bahas kayo kung diabetes.
2: Oo.
1: Kaya may inong itong atong asawa at ibuhi pa siya na pagtuog ko na rin. So, hindi na kaplagan ako ang kaayokan. Ingon ni doktor sa akong sugar normal na.
2: Wow.
1: Ang ako lang is cholesterol. Kundi na ko diwala folic mineral, katong mga kape, lakundi, kasagulan na ko, gaman hangi, decomplates. O kung kamo nga wala pa nakasuway dito sa alternatibo, suwayan niyo. Para kamo'y magpa-matuod sa inyong kaugalingon kung tinuod ba ang Dok Alternatibo. Ako si Basil Dimaya, taga Santo Tomas, Davao del Norte.
3: Kung ka ba sa kaibigtimo ng Dok Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Normal na ang blood pressure dahil sa paggamit ng Dok F Fulvic Mineral ng Dok Alternatibo.
5: Hindi ako panahin niya, hindi ko umakyat ng mababa. Mm-hmm. Pero ngayon mo, nag-stable na ang dugo ko. Naging mga 10 na lang over 80 or over 8 or over 70, gano'n. Ano na, mataas. Kaya nga nag-maintenance na ito eh.
6: Nung simula kayong gumamit ng Fulvic Mineral, naging normal
5: ay,
6: na
5: yung... normal na. Saka pag walang hindi ako makakainom yan, nag-ano ang katawang ko, talagang hinahanap ko na matimplahan. Ako si Concepcion Mose, taga San Antonio, Zambales, 75 years old.
3: Sa kaibigtimo ng Dok Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: No approved therapeutic names.
0: Sa Surala Branch, door to Villanueva Building, Alavala Drive, Surala, South Cotabato, along the highway beside Makilala Office. Sa Kiamba Branch, sa Jose Fena Cortes Building, St. Anthony Street, Poblacion, Kiamba, Sarangani Province. Sa Kidapawan Branch, sa Old Building Mediatrix Multipurpose Cooperative, Jose Abad Santos Street, Kidapawan City, tapad sa Motor Shop. Sa Midsayap Branch, sa Second Floor Motor Trade Building, Poblacion 5, Midsayap, North Cotabato. Sa Libak Branch, sa Door 6, Geo Building, Poblacion 1,

This is 106.3 Prime FM 844. There you have it, Shania Twain. From this moment. Hello! Kamusta sa lahat po ng mga members natin? Hi sa mga katropa natin, especially kina Danilo and Melvin. And good evening na rin.

0: panganakit sa kasukasuan. Nasolusyonan dahil sa pag-inom ng Mixed and Herbal Coffee ng Doc Alternativo.
1: Panakit sa kasukasuan, ako ang gitikin ako karon. Mixed and Herbal Coffee. Kunahan ay kumatulog lagi, agin po nga. Pagkaabot na lang muna si Toperda sa balay, gikan sa bukid. Dua, may malay, nakasulod na siya, tulog na siya, kami tulog niya. Akong pangalan, Marilo Hanog. Suwaris ko sa Dalaga Pagkong. Kung edad karon mag-16 ako karon.
2: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungkol sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.

0: This is a 106.3 of Primer FM 8:59. Maraming salamat sa lahat po ng mga katropa natin sa inyo po nga pakikinig ngayong Lunes ng gabi. Bukas ulit, alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. Sa ngalan po ng ating CEO, Ms. Adeline Tilibo, at sa atin naman po ng Chief Finance Officer and Inventor, Madam Neng Tilibo, at sa atin po ng COO at even Chairman, Sir Edgar Tilibo Jr., to Ms. Angeli and to Ms. Edmaine. Maraming salamat. God bless everyone. Good night. I love you all. This has been DJ Wild Honey right here at 106.3 Prime FM.
1: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
2: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
1: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
2: Iisa lang ang sigaw.
1: Prime FM.
3: Prime FM Nationwide.
1: Mas pinalawa.
2: Mas pinalakas.
3: Prime FM Nationwide.
1: Tunay na maasahan sa balita.
2: Musika at impormasyon.
3: Prime FM
1: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
3: Prime FM.
1: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: para sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Malakas na ang resistensya sa pangangitwana dahil sa pag-inom ng B-complex powder ng Doc Alternativo.
2: Ako si Andros Palara Kaorib. Nagamit po ka, Dipolog City, 61 years old. Biligid ko magpakawala o gamit sa akong B-complex while ako mga pay. Kaya kung sige kong pangapay, wala yung B-complex, buto dalirak ayaw ko, buto mo. Kinahanglan, gamit mo po o B-complex para sa inyong dugay mo, buto mo, o biligid mo magsigig pangayon ka din mo. Ako si Andros Palara Kaorib, Dipolog City, 61 years old.
0: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: After the cleansing, gumaan ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
5: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
0: Ang tinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
6: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
7: April 27, Lunes, sa Cagayan de Oro City, Yopi Grand Hotel Building, door numbers 3 and 4, CM Recto Avenue, Barangay 25, Cagayan de Oro City, beside Gaisano City Parking Area.
8: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng mixed and herbal coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
0: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
6: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: malakas na ang pangangatawan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
1: Cleansing, naka-vitamin C, na dito kami gumaling. Tapos, ang anak namin sa nagkarang taon, kinadala-dala na lang kay nagkasakit siya na umayat ang lahat ng katawan. Pero sa awa ng Diyos, ang mga gamot ng Doc Alternativo, vitamin C cleansing, at saka itong Colgate na ito, dala-dala na ito kahit saan siya. Nagainom. Itong Colgate na ito, sa mga ating naranasan, kahit na yung mahina ng mga hayop namin, pinapainom po nito para gumaling. Kung sakaling hindi ka gano'ng makatulog, pagod ka masyado, yung hindi ka makabawas, isang kutsara dito, ang ginainom po sa isang bahay. Ako si Mila sa Quilabong, Pasandaran, na galing sa Barangay Tinago.
2: Nueva sa kaipiktibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Panakit sa ulo, naalibyuhan tungod sa paggamit sa mix and herbal coffee sa Doc Alternativo.
3: O, si Maysisa Almosura, tagahandig ng buhok. Sa isin tayo dos. Nagamit ko ang dugay na kung nagamit ang mixin kay o na ako ay gibatiyon na makakaon kung mabawal sa ahol ang sa mo sakit man yan on dali ko mo inam ang kape mawa ra dali kamong mga wakap pa kasuway ang mixin kape suway mo kay ano maka makahibaw mo sa epekto. Ako si Moisisa Almosora, tagahandig Maribuho. Akong edad sa 52.
2: Nueva sa kaipiktibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
2: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Doc Alternativo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Doc Alternativo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Doc Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Doc Alternativo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Doc Alternativo

mo branches sa inyong lugar. Sa DOC Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa DOC Alternativo Loyalty Card.

0: hypertension at diabetes. Nasolusyonada dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV infusion at pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
1: Tumataas ang high blood ko, tapos diabetic, muntik pa akong namatay, pero nabuhay rin sa awa ng Diyos. Narinig ko sa radyo na ang Doctor Alternativo ay pumunta ako dito. Ngayon, nung nag-cleansing ako ng 7 days, tapos sumunod, vitamin C IV, magaang na magaan ko ang aking katawan. Kaya hindi ako bumibitin sa pag-inom ng ating mga produkto. Huwag na kayong mag-atubilin, pumunta rito. Ako po si Mrs. Estrella Lagriol from Barangay Madamba, Bingras, Ilocos Norte.
2: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Asthma, nasolusyonan dahil sa pag-undergo ng vitamin C infusion ng Doc Alternativo.
3: Ay, asthmatic ako. Alin kang AIDS 25, permi ako binaatake ng asthma. Every month ako nagapa-hospital. Ay, alin ka to, pag to kang ano lang nagpaot, kang pag-intake ko lang ka ang Doc Alternativo products mga 50 years.
4: Kumusta naman ma'am ang imong ginabatsyag karon kung ikumpara naton sa una kan sa
3: sugod? Ay, gidi ang improvement. Kay wala na ko nagapa-hospital, wala na ko ganto sa ako na asma. Kada magpa-laboratory, ako ang normal lang, ang result kang tanan ko nga laboratory. Ano,
4: result, ayan.
3: Minag-atugid ako, dreadgin guide ako sa Ginoo, kay nagpangamuyo ako kung paano ko malambawasan ang akong sakit, kay dawala nakatapusan sa muna ang sakit. Nga napatyagan ko, hindi gani ako kasosyalize, kay gusto lang ako mag-apo. Ginapilahan na ako nga buwit sa kapungko lang. Nagasurumpit pa hi ko kung magubo ako nga kaawot. Ako si Lorna Vera, 75 years old, kag taga Sibalom Antique.
2: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: After the cleansing, guma ng pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
7: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance harap sa mga sakit na yun.
2: Ang tinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
0: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Brand.
8: April 21, Martes.
9: Sa Maramag, Porok 1, South Poblacion, Maramag, Bukidnon. From Mr. DIY, Second Corner, Road Love Side.
8: April 27, Lunes.
9: Sa Cagayan de Oro City, Llope Grand Hotel Building, door numbers 3 and 4. CM Recto Avenue, Barangay 25, Cagayan de Oro City, beside Gaisano City Parking Area.
10: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixten Herbal Coffee, free patak ng Eye Solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
2: Registration fee, 200 pesos. Huwag palapasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
10: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: sabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: nasal polyps, nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7-Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
1: Kasi may nasal polyps ako na mahirap ako magsalita talaga, hindi maintindihan. Eh, nung uminom ako dito sa yung mga produkto ng Doc Alternativo, eh, gumanda na nga ang boses ko ngayon eh. Kaya, opo Doc, kaya maganda ang mga produkto talaga dito sa Doc Alternativo. Ako si Linda Tugadi, 61 years old, taga dito lang sa Alaminos City.
2: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Insomnia, natulungan na dahil sa paggamit ng banana cider ng Doc Alternativo.

0: car is banana cider. Pakatulog ba? Kaya maayo magot siya out ka na ipigto sa ako mo inom ko before ko matulog kay straight ako matulog makamata ko 5 o'clock na sa bata ko no, kay umubati ng hot condition paspas ng ipigto sir pa. Ako si Josephine Orbe 61 years old Iligan City.
1: Nueva sa kaipigtibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: No approve therapeutic claims.
3: After the cleansing, gumaan ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
4: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance harap na sa mga sakit na yun.
1: Ang tinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
5: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
6: May 5, Martes, sa Digos City, Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digos City.
7: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixten Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng 1 litrong tubig.
1: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
7: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.
8: Trabaho ang hanap mo.
9: Good news!
8: Narito na ang oportunidad na hinihintay mo.
9: A2J Commercial Corporation is now hiring.
8: Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digos City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.

0: panlalabo ng paningin. Natulungan ng i-solution ng Doc Alternativo.
1: Ako si Luis Cajes, taga Tagumsur, Sindad, Bohol, edad 79. Dakan kayong pamati sa akong labas, labi na karoon nga mura, medyo may edad na na, kumukin niya akong pananaw. Kay dili na ako taro kayo, labi na pagbasa o mga gagmail litra, mga nanamnyos, daw na kayo pananaw. Salamat sa Doc Alternativo, gumikan kay ilang yipa, ila ka na ako kinimaong isolation mo nakahatag o dan ang sako pa na nao karon. O kato mga kaitsunan na ako nga nagpaminaw karon mga takna, hinahatong ta nga kanang inin ang dibati sa bayan sinyong mata. Solusyonan ka na pinagit ining isolation sa Doc Alternativo. Ang Doc Alternativo din sa ubay na nangyutan sa atbang sa Shell Gas Station, Tanmini Street, Ubay Bohol. Ang pangalan mo, si Luis Cajes, 79 years old, from Pagumsur, Lindan, Bohol.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: Insomnia at constipation, natulungan ng 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
1: Medyo nito, pero ang pakaya ko po 80. Ang edad ko po sa ngayon, 77 na. Yung naranasan ko rito na ang problema ko lang, yung kumisan, sira ang tulog ko, saka yung pagdumi. Pero nung mag-cleansing ako, sabi ko, ang ganda pala ka ako. Yung dumi ko yung itim, may itim. Tapos yung ng pagtulog ko, medyo na okay. Pagkatapos niya, yung napasin ko sa kanya, yung sugat niya, alapang 3 days, but nawala. Nawala yung sugat niya na yung sa pagiging ano nga. Pagkatapos siya ganun din, buong nanon yung katawan. Na mabuti, merong mga nagpo-process nito ngayon na para magamit natin. Pero hindi ko po sinasabing hindi maganda yung mga synthetic medicine. O emergency, siguro for emergency, pwede yun. Pero po kung gusto niya talagang kondisyon ng katawan, ako po, sasabi ko nga, sa edad ko nga, 77 na po. Maraming hindi maniwala sa akin eh. Ewan ko lang, kung hindi totoo yung sinabi ko. Kaya po eh, yun ang problema ko noon. Ako po si LPG Junior, pero ang palayang ko po 80. Tiga-guwa-guwa, Pampanga po ako.
2: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Ang Doc Alternativo Center sa Matis City Branch, sa GPC Building, Gomez Street, Barangay Central, Matis City, Davao Oriental, beside Agdao Co-op Matis Branch. Sa Hingo Og Branch, sa Villa Hermosa Building, Guanson Street, Barangay 6, Hingo Og City, former Morasco Office. Sa Ipo Branch, sa Manyalak Chua Building, Purok Petrotex, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, near Petron and Rotonda. Sa Surigao City Branch, sa Amat Corner, Sarveda Street, AY, Tandan Building, Surigao City. Sa Tagum Branch, sa Door 4, Peras Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.

0: kasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
3: Prime FM
2: Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng PNP.

0: ubo at trangkaso na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus sa Plus ng Doc Alternativo.
1: Ako din si Dolores Aisono nga. Sa unang panahon, dapat kayo kong ibati, ubo ko ng lugay kayo kumulian sa akong ubo, pintura. Nakakuhan ko nga, gigamit na ko nga ang Plus. Muna ko nga nagamit sa akong ibati na ako ginaplasan ako ang ulo, na ginainom na ko na siya, nakatulik minit. Nya naulian jud ko nya mo nakaron hantod karon mo jud na ako ginagamit mo nang hawak nang awhag ko sa mga wala pa jud nakagamit ani so layo lang jud ninyo kay istig kay ko nga makaayo jud na sa inyo.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: surgery. Nasolusyonan dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV infusion ng Doc Alternativo.
1: Kaya kami ginaling niya ka sa nagustin ang bulog ka ganyan. Si sakit ko'y dikit na kiti ramramay ko ang allergy. So wala subo kasi mo dito Doc Alternativo nagpa-vitamin C nag-RDCT nakadaano na kay Jay Davao. Paano kami si Mr. Jay Main. Hindi kami nga nagagas tapay iti swimming pool di Jay nga si kanan lulutan ka doon pag hihiga ka. Tapos nandun pa ang mga pulbic mineral sa swimming pool. Sa awa ng Diyos, gumaling naman yung mga kamay ko. Ngayon, magaling na. Hindi ganyo lang ang paggamit ng mga product ng Doc Alternativo. Gagaling tayo. Po, si Jeneline Yacas, 58 years old. Tanagustin na po.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Isang ginang ang nagpapatunay sa ka-epektibo ng mga produkto ng Doc Alternativo.
3: Si Evelyn Basnilio, taga Porok Dos del Monte, Buog, Sambanga, Sibugay. Ang edad na ako, 62. Ako ang gibati sa pamanhon sa kuang mga kuan kaonoran. Kung gagamit ko niining kuan kaning bicomplex o bismil kay sa dugay-dugay na akong ginamit ani 2016 ko kasugod ani. Dayon ang akong sakit ni katong pamanhon sa kuang mga kaonoran. Bicomplex o bismil akong ginasabol pag o sa kapinga kuan kaning corn. May akong ginainom sa kaloy sa Ginoo ang ako ang mga pamanon sa ako ang tiil ako ang mga kuhan kamot o sa kung uban akong mga parto sa lawas mura siya o wala na dyan sa kakarot hantod karon o mo po akong ginagamit sa akong anak na

0: kasya sa iyaha ikasabagan nga nakrap ni ako'y nagamit sa iyaha. Ako si Denin Pasilio, taga Proclus de Montipo sa Mungas si Bugay. Ang akong edad 62.
1: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: No approve therapeutic claims. Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tinguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.

0: Hyper acidity, nasolusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo.
1: Kamo nakatulong yung mga produkto ng Doc Alternativo, lalo na po itong corn coffee.
2: Marami, effective talaga. Half day yung sipmura ko, tapos yung nahirapan ako mag-CR. Tapos yung ito na nga yung kinakapi ko, yun, okay na talaga yung pakiramdam ko. Araw-araw na ako magbawas, tapos yung sipmura ko, hindi na ma-half day. Tapos yun, yun din pinagamit ko sa mga anak ko. Ako si Gina Alvarez Baribar, taga FTI, Taguig City.
3: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: Prostate enlargement, nasolusyonan dahil sa paggamit sa mga produkto sa Doc Alternativo.
5: Ito si Marcelo Villuya, nakatira po sa Rosario La Union, 61 years old. Diagnosis po ako ng prostate enlargement, tapos kinsuman cancer lang. Kaya po nung nabasa ko yung herbal na malakas sa liver, yun ang sinubukan po inumin at saka yung mixing ko, all with minerals. Masasabi ko lang sa mga hindi pa nakagagamit ng Doc Alternativo ng produkto ay subukan nila para makita nila ang resulta sa kanilang katawan. Ito'y nakakatulong talaga sa kalusong. Ito si Marcelo Villuya, 61 years old, at pira po ako sa Rosario La Union.
3: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.
7: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
8: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
3: Angkinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
4: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch. April 27, Lunes, sa Cagayan de Oro City, Yope Grand Hotel Building, door numbers 3 and 4, CM Recto Avenue, Barangay 25, Cagayan de Oro City, beside Gaisano City Parking Area. Pa-register in advance para priority ka sa free check-up and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixen Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
3: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at angkinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
4: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: sabay-sabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita,
0: sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM. Mas pinalawak.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM. Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita,
1: musika at impormasyon.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: walk sa iyong panlasa? Mixed Herbal Coffee. Ito ay may 10 sangkap na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Maganda para sa mga problema sa respiratory at prostate problem. Kaya naman, sadyang ang kaping ito ay hindi lang siksik sa sustansya, kundi tiyak din sa swak ng inyong panlasa. Mixed Herbal Coffee. Ang kaping para sa lahat.
1: Tokep Mixed Coffee. Immune Booster. Anti-constipation. Tokep Mixed Coffee. Ang kaping para sa lahat. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Yung alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
0: Kusga na ang panlawas tungod sa pag-inom sa best milk sa Doc Alternatibo.
2: Kusga niya nagatabang sa mong best milk, sir?
3: Makapatawang na sa mga tigura, makapalig on sa ibukog. Para kuan permanente yang kusog, kung mong gamitan na, kung di, katungiwang, malambok man po, basta nakaminti na sa Doc Alternatibo nga
2: kapit. Kaya na ka nagamit ng best milk, sir?
3: Dugay na, trasan sa bintin pa na siya, kung di sugdan. Katumuha tigurang na, bisan ba di tigurang, basta katumuha niwang, mintinan sila ni ng bismer kay katabang din sa tao, katumuhiwang malambok.
2: Wow.
3: Ako si Marimunan, takasimbong kabasalan sa mga kasibugay, sa sentido sa mga kumidad.
1: Uweba sa kaipiktibo ng Best Melt ng Doc Alternatibo. Ang Best Melt exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.

0: nararanas ka ba ng cataract, glaucoma, near and far sightedness, pteridium o nanlalabo, hirap makabasa, umaambon ng paningin, eye solution ang sagot niyan.
1: Wala kong tipare ngayon dahil one month nang gamit ko ng eye solution. At may it, parang grasya talaga ni Lord sa akin ito eh. Dahil ako ang gumagamit, na-experiensyahan ko yung efektibo sa sarili kong katawan. Magdalena Soriano po, farmer, Duenas, Iloilo. 82 years old.
0: Eye solution.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Yung alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
3: Insomnia, natulungan dahil sa paggamit ng malunggay capsule ng Doc Alternatibo.
4: Naobserbahan ako ang malunggay capsule na maayo kayo ako ang panglingo-lingo, energized kayo ko, abtig kayo ko. Kung magabi ipo, dali na kayo kong katulog. Kung naakoy mapatan ako ang dila, dali na po naulian. Mahil na siya pagka, then kung masamad po ko, dali na po mauga ang kuan ako ang samay.

0: wala siya o kanang mapikot tayo, libitang pa rin sa uban. Kaya ang malunggay, kuan kayo na sa apuan, nagigoy akitay sa pagkaon, kanya kuan po, kanang sustansyado kayo sa apuan. Pagpangita, hindi kuan. Ako si Celine Punol, 69 years old, Palao, Iligan City.
1: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: No approve therapeutic claims.
3: After the cleansing, gumaan ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
4: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
1: Ang tinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
5: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
6: May 5, Martes, sa Digo City, Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City.
7: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixen Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng full mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
1: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
7: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: malakas ng pangangitawan dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
1: Yung pangangatawan ko, yung nararamdaman ko, tapos mas magahan na sa lawas ba akong lipo. At as nakakapag-desisyon ka na on the spot, tapos nagiging energetic ka na. Yun lang po, tapos magahan siya sa lawas.
2: Okay, ma'am.
1: May papayo ka lang sa kanila kung mayroon silang inilang karamdaman. Magkuhan sila ng vitamin C infusion para talo silang gumaling. Tapos susundin talaga nila yung mga yung tamang formula.
2: Okay, ma'am. Yung recommendation.
1: Okay. Yung mga bawal talaga. Ako po si Janice Di Bacalcos from Parantay Barbanoji Carigara Lady.
2: Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Conversion.
3: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Mga idol, malakas ka bang uminom ng tubig? 8 hanggang 10 baso araw-araw? Nako, idol, kung tubig lang, kulang. Alam mo bang wala ng minerales ang bottled water na iniinom mo? Kaya patakan mo na yan ng Duke F Fulvic Minerals, food for the cell, anti-diabetes, anti-hypertension, at may 70 trace minerals pa ito na kailangan ng katawan mo. Kaya mga idol, ang tubig na iniinom ko may patak na Duke F Fulvic Minerals. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Duke Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: No approved therapeutic claims.

0: sabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM. Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: Asthma, nasolusyonan dahil sa pag-undergo ng vitamin C infusion ng Doc Alternativo.
3: Ay, asthmatic ako. Alin kang AIDS 25, permi ako binaatake ng asthma. Every month ako nagapa-hospital. Ay, alin ka to, pag to kang ano lang nagpaot, kang pag-intake ko lang kang Doc Alternativo products, mga 50 years.
4: Kumusta naman, ma'am, ang imong ginabatsyag karon kung ikumpara naton sa una kag sa
3: sundo? Ay, dako, hindi ang improvement. Kay wala na ko nagapa-hospital, wala na ko ganto sa ako na asma. Kada magpa-laboratory, ako ang normal, ang result kang tanan ko nga laboratory. Ano,
4: test. Result, ayan.
3: Minag-adto, ako reading guide, ako sa Ginoo, kay nagpangamuyo ako kung paano ko ma... ang buwasan ng akong sakit kay wala nakatapusan sa muna ang sakit nga nabatyagan ko, hindi gani ako kasosyalize kay gusto lang ako mag-apo ginapilahan na akong nga buwit sa kapungko lang nagasurumpit pa hi ko kung magubo ako nga kaawot ako si Lorna Vera 75 years old, kag taga si Balom Antique.
5: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
6: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: No approve therapeutic claims.
8: After the cleansing, guma ng pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
9: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
6: Ang tinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
10: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
11: April 18, Sabado, sa Libak Sultan Kudarat, Door 6, Chill Building, Poblasyon 1, Libak Sultan Kudarat.
12: April 20, Lunes,
11: sa Midsayap, North Cotabato, Second Floor, Motor Trade Building, Poblasyon 5, Midsayap, North Cotabato.
12: May 4, Lunes,
11: sa Kidapawan City, Old Building, Metrotrix Multipurpose Cooperative, Haseb at Santos Street, Kidapawan City.
13: Pa-register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixten Herbal Coffee, free patak ng Eye Solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
6: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
13: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: Coma na solusyonan dahil sa paggamit ng Doc F Fulvic Mineral with Tawa Tawa Extra.
1: Ako po ay si Richard Gaga, taga San Jismina, Cagayan. 54 years old. Of now, okay naman, sir. Tapos, since na gumamit ako nito, hindi ko akalain na ito yung makagawin sa akin kasi glaucoma patient ako. Para pumunta sa Bigan, sa Labag, para sa check-up. Pumunta pa ako dito sa Bata. Then, nung kasagsagan ng pandemic, wala akong nagbili na gamot kasi bawal mag-travel. Bawal mag-travel sa mga kuhan. Kaya nakita ko dito yung isolation, trinay ko. Then after that, within 2 months, nagpa-check ako, dito sa Bigan. Then sabi ni Doc, yung doktor ko, eh, parang naghimala, wala na yung glaucoma. Dahil lang dito sa isolation. Kaya rinokomenda ko kay mga kasama ko na gamitin nila ito kahit sa cataract. Sabi ko sa kanila, eh hanggang ngayon maraming feedback na maganda. Ako ay si Richard Cagat, taga San Jismir, Cagayan, 54 years old.
2: Sa kaibigtimo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: pamaol sa lawas na ulian tungod sa paghaplas sa Aromatic Plaza Plus sa Doc Alternativo.
1: Ako si Felix Culiwan Jr., taga Barangay 4, Can City. Ako gamit kining haplas. Ako yung pamatudaan nga maayog yung haplas. Ang akong mga pamaol na wala yun.
2: Mga pila kakatuig member sa Doc Alternativo, sir?
1: Taon-taon na siguro, mga 10 years na.
2: So wala pa ka sa Doc Alternativo, sir? Unsa may kalahian sa una o sa karon nga naana ka sa Doc Alternativo, sir?
1: Tungod sa akong padugayon nga na membro na ko, ako yung napamatudaan nga maayog yung Doc Alternativo nga nang nabalik-balik yung palit sa mga produkto nila. Sabi na nga plus, kung gawag itong uban nga gusto mong gamit na wala kang gagamitan yung Doc Alternativo, ilang suwayan ang nilang mapamatuntaan kung ang sabit ka tingin ko na maigit. Ako si Felix Culiwan Jr., taga Barangay 4, Barang City, sa Isintay.
3: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Kidney failure na solusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
5: Pagkakay si Lizel Fernandez, 48 years old, from Mawab, Davao de Oro. Sa una, ma'am, wala pa ko naka-anhi sa Doc Alternativo, usa ako ka-kidney failure. Tapos, sa diha na nga nakadungkos sa programa sa Doc Alternativo, mismo si ang ato ang award-winning inventor nga si multi-awarded inventor Edgar Lozada de Libo nga naga-on-air siya sa ato ang mga product. So, dito ko na agni nga mo ato sa atong pinakadool na clinic sa Tagum Branch. O dito nag-undergo ko o cleansing formula for 7 days. Ma'am, approve dyan ako na dako dyan kaayo o kalainan tungod kay ang fulvic mineral. Mo'y nakahatag ka na ako o luag na pag-inhawa. In just 3 seconds, na-feel dyan ako nga mura ko o naibtan o tunog kay pagbutang pa lang na ako sa fulvic mineral under my substingual dito sa ilalim na aking dila. So, na-feel dyan na ako, mga 3 seconds, na-feel na ako nga niluag dyan ang ako ang dughan kay mura na dyan ko ato o kanang naputlan na o ginhawa kay nag-deteriorate na yun ang ako ang ano ato, ginapamati. Hindi ko mo to o nga tanan ng mga sakit walay kaayuhan tungod kay na-prove dyan na ako mismo sa ako ang sarili nga ang formula sa Doc Alternativo natural way nga pagpanambal sa tanang klase sa mga sakit diridyon na ito mahibawaan nga tanang klase sa sakit is ma-cure gid siya pag once nga musunod lamang din kita sa ato ang protocol sa Doc Alternativo. Ako si Lizel Fernandez, 48 years old, from Mawab, Davao de Oro.
3: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.

0: sabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawak.
1: Mas pinalakas.
3: Prime FM
2: Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: blood, fatty liver at bukol sa matres. Nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program at pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
1: Nagpunta muna ako sa Maynila ng executive check-up. Ang dami ng findings. Una, high blood. Tapos, meron daw fatty liver. Meron daw sa kidney. Meron daw sa yung buko sa ugali. Tapos, within 3 years, nag-maintain ako ng synthetic medicine. Pero sabi ko, ayoko ng synthetic kasi alam ko, may mga synthetic yan. Buti na lang at dati naman ako dumadaan dito, pero nang magpunta ko dito, kasi may bibilhin ako, nandito si Dr. Chudy. Yan, nag-explain siya. Kaya, nag-derivation na lang ako magpa-vitamin C infusion. Kasi, bago ako mag-vitamin C infusion, ang laki ng tiyan ko. Lumit yung tiyan ko. Tapos, na-observahan ko, minsan mga is 2 or 4 times ako nagdumudumi. Yan. Pero wala naman akong naranasang sakit. Wala. Natural lang. Sa hapon, wala na, hindi na. Sa umaga lang siya. Wala yung 7 doctors. Yung sa Dr. Air, Dr. Exercise, Dr. Nutrition, Dr. Water. Basta pituyan siya. Pag sinusunod mo yan, mga pipil mo, malaki ang diferensya na nagiging maayos din ang inyong kalagay. Ako po si Ophelia Espilita yun, nakatira sa Escarillo Street, Zone 2 UAP, Katarma, Northern Samar.
2: Sa kaibigtibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Ang Doc Alternativo Center sa Dumaguete City, Pinila Street. Ang Doc Alternativo Center sa Bayan City, Negros Oriental Branch. Door number 6, Art Plaza Center, 1 Luna Street, sa taas sa PHCCI at Bank Plaza. Sa Bacolod City Branch, V5 Building, Firma Street, corner Carmen Avenue, in front of Taitung High School, near Sirius Terminal.
5: Prime FM.

0: bato sa apdo, nasolusyonan at natulungan dahil sa paggamit ng Doc F Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
1: Ako si Pernicita Sabuga A, nagpuyo sa sa Purok Malinaw, Busan Village, Tagum City. Wala po na memorog yun diri. Kapalit-palit yun yung pagmiyong product. Mabuhip ako ba na? Last year pag yun. Diagnose ko, bato sa apdo, fatty liver. Karon ni listahan ko mga synthetic na wala ko tiwa sa kaperteng mahala undangan ako niya pagka wala ko niya nade diri na sa product na niya ngayon lang kaning Fulvic Mineral mo niya mong i-mingin karun na munang wala ko nung pagkawala ng Fulvic Mineral na marilip ko ba wala akong kalabad wala akong kakapoy munang energizer na ko siya niya kada inom na ko putangan gina ko siya kuhan tubi at na nagkatong Fulvic muna kong ginagamit halos kada oras kada inom na ko. Di ako ma-restore ko, matulog ko. Sobrang na 8 hours. Tuwig na ko, kung i-maintain ganina lang Fulvic. Ito masulti siya nga, giyaghat ako ang tanan na wala pa nakasuway. Suway mo tanan, kaya ang product sa Doc Alternativo is epektibo, pinaka-epektibo sa tanan yung mga herbal na ako nga sulayan. Sa Berlisita, sa Bugaa, sa Purok Malinaw, Bisan Village, Tagum City. Edad ako 65 na.
2: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo. Pampatulog nating lahat. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula.
5: Ang Spirulina nga produkto ng Doc Alternativo, maganda ang naging epekto sa akin. Proven, naging maganda na rin ang aking pagtulog. Kaya ako, Ermelinda Gavilan, Hanmay, Pangdan, Burungan City, 63 years old.
2: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.
7: Trabaho ang hanap mo.
8: Good news!
7: Narito na ang oportunidad na hinihintay mo.
8: A2J Commercial Corporation is now hiring.
7: Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tinguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.

0: siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee, numero unong kape.
2: Nagkaroon ng brain tumor ang kanyang asawa. Ngayon, gumaling dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
3: Ako si Merveline Matiga. Ang pasyente ay ang bana. Nagsugod iyang sakit-sakit sa iyang ulo 2008. Malipong siya, sakit iyang tangkugo. Sunod pag mutindog siya, matumba, ma-out balance. Pagka 2009, ato pa may Cebu kayo nagpa-MRI. So nag-operahan siya sa isang brain tumor. Wala man may pa-opera mo itong ning Largo Mediria sa Doc Alternativo. 2009 to siya nga year. Ano yun na mo sa alternativo? Recommend me o ka ng kuan, ka ng isa ka package nga, cleansing formula. O tapos ka to, ako may nag-ariglar. 1 week rato siya nag-bagigda rato sa permi kay dili lagi makatindog kay malipong. 1 week rato siya nag-kuan sa formula nga cleansing. Matupag tindog na si tindog si Santinga sa di naman sa malipong so nawaya ng sakit sa uyo si Santang Kogo. Pag human ato nga 1 week nga cleansing ni tindog na si Jan nawaya gasud ang sakit sa isang uyo isang mahala ka effective lagi gasud lay kay nawaya gasud ang sakit sa uyo mato nga giganahan si Ja pero mali to wato di gasud to si Jan kaon katorang mga big complex kay di Ja kay gusto si Jan madajaw mato ningo si Jan padajon gihapon ta padajon mo gi continue na mo hantod to nag 1 year. Hantod karon kay nadadzaw man si Jessica kuan kanang sa formula daw sa kuan cleansing sige na mo cleansing hantod karon nga year 2023 nag cleansing yapon si Jessica padadzon si Jessica kuan charcoal full big tanan mga sa alternatibo nga mga products isag yapon gi padadzon kay ni believe gatun si Jessica alternatibo nga mga products. Pagka 2010 di ato, niya manarbaho na ko, huya naman ko'y gibati. Hantod ka ron, manarbaho na siya. Ako si Merveline Matiga.
4: Pruweba sa kaibigtibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: Trabaho ang hanap mo.
7: Good news!
6: Narito na ang oportunidad na hinihintay mo.
7: A2J Commercial Corporation is now hiring.
6: Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.

0: kasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM. Mas pinalawak.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
3: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: nasal polyps, nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
1: Kasi may nasal polyps ako na mahirap akong magsalita talaga, hindi maintindihan. Nung uminom ako dito sa yung mga produkto ng Doc Alternativo, gumanda na nga ang boses ko ngayon Kaya, opo Doc, kaya maganda ang mga produkto talaga dito sa Doc Alternativo. Ako si Linda Tugadi, 61 years old, taga dito lang sa Alaminos City.
2: Nueva sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: diabetes. Nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program sa Doc Alternativo.
1: Dati po, ako po ay may sakit na diabetes. So, ngayon po na magaling na po ako. Dahil po sa mga gamot ng Doc Alternativo. Mexican, Plus, at saka yung Colpic Mineral, at iba pa. Sawa naman po ng Diyos na sumunod po ako sa vitamin C infusion at saka po sa cleansing. So, yung pakiramdam po ngayon, magaling na magaling na po. Ang payo ko po sa inyo, pumunta po kayo sa Doc Alternativo dahil lahat po ng mga gamot nila ay mabisa po kung ano po yung nararamdaman ninyong sakit sa inyong katawan. O si Mayra Linji Galet, taga Barangay Chitongkong, Mondragon, Northern Samar.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para

0: Doon na may alibyo, a week after, niingo naman siya nga, iyan na daw mapilo. So, naka-decide na lang ko, undergo na lang ko ng cleansing. Gusto ko nga, ma-cleansing na yun siya. Oh, so, kaloy sa Ginoo, inbos naman ng immune system. Tapos, na siya mo reklamo nga sakit yung TA. Muto, niingo na lang dayon ko, mas gwapo di ay ang infusion. So, ingong ko, kung doon ako i-compare nga ka ng kusog power, kana agad ang vitamin C. Which is, kung certain mo lang utata ng tao, baka vitamin C mas maay.
1: Prueba sa kaibig Tibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: No approve therapeutic claims.
3: Ang Doc Alternativo Center sa Matis City Branch. Sa GPC Building, Gomez Street, Barangay Central, Matis City, Davao Oriental. Beside Agdao Co-op Matis Branch. Sa Hingo og Branch, sa Villa Hermosa Building, Guanson Street, Barangay 6, Hingo og City, former Moresco Office. Sa Ipo Branch, sa Manyalak Chua Building, Purok Petrotex, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, near Petron and Rotonda. Sa Surigao City Branch, sa Amat Corner, Sarveda Street, AY, Tandan Building, Surigao City. Sa Tagum Branch, sa Door 4, Peras Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City,

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: Cancer sa thyroid, natulungan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program at pag-inom ng Doc Alternativo product.
3: Pabalik-balik na ko sa doktor, survivor, cancer patient sa thyroid. Kung padaghanay operasyon tungod kay wala pa man ko ami sa unas, I trust God, nangita ko ang mga alternatibo. So, kung saan na to, kung basta na ako'y mahibalaan nga, doon ay mga alternative ways. Inlabay lang yung guani, painom ko sa church, sa perpetual. Then, doon na sila'y seminar. Din hinay-hinay, pero sure. Dili jug ko magpakawala sa fulvic. Fulvic, magnesium ascorbate, haplos. Oo, kanang next 10. Mura dyan ay akong mura. Sige na ako. Ako po ni siyang na-introduce sa akong pamilya nga to sa Mindanao. Kaya nigamit po ko nga paggamit niya ani. Maarang-arang na gudang iyahang gibate. So, salamat sa Diyos. Survive na jug ko atong panahon na. Salamat sa Diyos. Ako na'y si Loretta Laseya, 65 years old.
4: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: Ang Doc Alternativo Center sa Matina, Davao City Branch. Matatagpuan sa Tinikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City. Near old ABS-CBN Bantay Bata.
7: Sa Digo City, main headquarters, Davao del Sur. Parallel Street, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City, Davao del Sur.
8: Sa Tagum Branch, sa Door 4 Perez Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Prime!

0: Alternatibo.
1: Nakakaramdam ka ba na bigla ka lang kinabahan, irritable, hirap sa pagtulog o di ba kaya may kulang sa araw mo? Baka withdrawal na pala yan, mga kapanalig.
0: Go Alternatibo!
1: Magandang araw, mga karadyo. Narito na naman tayo sa inyong paboritong programa, Kalusugan at Katotohanan, kung saan pinag-uusapan natin ang mga bagay na direktang nakaka-apekto sa ating katawan at isipan. Sa pangalan ng ating co-founder, co-inventor, Madam Ning Dilibo, ako inyong lingkod, Doc Vince Lambak, Doctor of Ministry and Natural Healing. At sandali lang, huwag munang kayong tumiwalag, baka ikaw o ikaw ay nakakaranas ng ganito, mga kapanalig.
0: Doc Alternatibo!
1: Simulan po natin ang palatuntunan sa pamagitan ng salita ng Diyos. At ngayong oras, ang banal na mensahe, nakasulat at mababasa ito sa Balasahin, Kawikaan, Talata, Kapitulo 17, Versikulo 17. Ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon, at ang kapatid ay isinilang upang tumulong sa panahon ng kagipitan. Ang banal na mensahe, ito'y mababasa sa Kawikaan, Talata, Kapitulo 17, Versikulo 17.
0: Go Alternatibo!
1: At marapat na isang buhay natin, mga kapanalig, sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanglibutan. Mensahe, hatid ng Go Alternatibo!
0: Go Alternatibo!

0: Kaibigan, magandang araw. Kumusta ho kayo? Ibang edisyon na naman.
1: Walang katapusan.
0: Episode na ating bibigyang diin para ito ay makatulong kumbaga sa ating mga kapanaling na nakikinig. Ating pag-usapan ito yung withdrawal. Ang reaksyon ng ating katawan kapag bigla nating itinigil ang isang bagay na nakasanayan natin na tulad ng paninigarilyo, mga kapanalig, ganoon na rin ang pag-inom ng alak. Para bang binago mo ang sistema ng katawan mo o kaya nag-react ito, minsan mahirap, minsan delikado. Yan po yung mga punto na dapat nating ipaparating sa lahat po nating mga kapanalig na kasalukuyan na nakaantabay dito sa ating programa. Ang tanong, ikaw, nasubukan mo na ba na tumigil ng paninigarilyo o di ba ito yung pag-iinom? Ano ang nararamdaman mo? Yan ang ating isa sa ating bibigyang diin para ika nga makatulong tayo bagkos yung ating mga kapanaling na may ganitong sitwasyon, mga kaibigan. Unahin natin yung tobacco withdrawal o yung pagtigil sa paninigarilyo. Ito'y isang desisyon na magbubunga ng magandang resulta sa iyong pangangatawan. Pero kung hindi mo talaga ihinto yan, magsisisi ka sa bandang huli. Habang iyang katawan mo ay malakas pa, so therefore, malakas pa yung immune system, yung resistensya. What if darating ang panahon, mga kapanalig, na hihina na yung resistensya mo dahil tumatanda ka na? Anong mangyayari, mga kaibigan? Nandyan ang mga masalimuot na mga karamdaman.
2: Alternatibo.
0: So, isipin mo ng maigi habang maaga pa. Yung mga kabataan na nakikinig ho sa kasalukuyan, wag na wag nating gagawin yung paninigarilyo dahil hindi ho maganda para sa ating katawan. Now, yung mga karaniwang sintomas, kung nararamdaman mo itong ganitong sitwasyon, yung withdrawal syndrome, madaling magalit, irritable, nakakaramdam ho ng sakit ng ulo, matinding pagnanasa o craving, hirap sa pagtulog, anxiety o kaba. Ang tanong yan ay bakit nangyayari ito? Dahil ang nicotine ay nakakaapekto sa utak, lalo na sa reward system. Kapag nawala ito, hinahanap ito ng ating katawan. Matindi yung kanyang addictive. So delikado ho sa ating mga kapanalig ngayon, mga kabataan na nakikinig ho dito. Alawag ho. Meron tayong mga tips para makakaya natin yung nagdesisyon para sa kanilang sarili. Ganito yung ating gagawin, para malakas at madali natin na makamtan ng itong tinatawag nating withdrawal syndrome. Ay kailangan ho na kakain tayo ng saging na sabay yung hinog. Malaking may tutulong yan, yung hinog. Huwag nating iluluto. Meron kasi siya base sa pag-aaral na may vitamin B6. Ito yung pumapakalma ng epekto ng nicotine, kaibigan.
2: No alternatibo.
0: But be sure na uminom tayo ng maraming tubig na may patak na pulvic mineral. Paghaluin mo yung pulvic mineral, gayon na rin yung magnesium ascorbate, para ika nga lalakas yung ating resistensya, kasabay ang pag-inom ng ating DocEp. eskwelin, ha? Dahil nakakatulong yan upang i-anod yung nasabing masamang epekto itong nicotine. Ha? Palitan ang nakasanayan. Ha, mga kaibigan, gumanga ng iba yung chewing gum. Ha? Pero mas better. Ha? Huwag lang po yung chewing gum. Matamis kasi yan eh. Nakakagutom yan. Yung prutas, ha? Yung aking binanggit kanina na prutas ng saging na sabang. Iwasan yung mga trigger. Ha? Ito yung tinatawag nating mahihilig uminom ng synthetic na kape. Huwag nating gagawin yan.
2: Go! Alternatibo!
0: Dahil nagkikrib yung ating kape sa ating sisigarilyo, mga kapanalig. Ha? Mas better kung tapos ka ng kumain na kasi mga estilo ng ganitong sistema. Dahil nararanasan doon natin yan. Ha? Yung ganong problema, pagkatapos kumain, huwag kang uupo agad. Ha? Ang gagawin mo, lakad ng lakad. Ha? Ida-divert mo yung sarili mo sa maging busy ka, kaibigan.
2: Go! Alternatibo!
0: Para hindi mo maiisip yung papanigarilyo, mga kaibigan. Ha? Yan ang dapat nating gagawin. Ang unang tatlong araw, iyan ang pinakamahirap pa. Pero kapag nalampasan mo yan, mas gagaan na ang iyong sarili. Ha? Para sa karagdagang impormasyon, yung dapat nating gagawin, pumunta ka sa branch, ha? Dahil merong makakatulong na susuporta para madalian ho natin na mahinto itong tinatawag nating tobacco withdrawal. Ayan dapat nating gagawin sa ating mga kapanalig ngayon na nakikinig ho dito sa ating palatuntunan. Kaya isang membro natin ang nasuportahan ng formula ng Doc Alternatibo dahil malugod niyang sinunod. Ano yung mga lituntunin? Pakinggan natin ang buong salaysay.
2: Doc Alternatibo!
3: Maraming sakit sa katawan, ngunit nasolusyonan dahil sa pag-inom ng mixed and herbal coffee ng Doc Alternatibo at paggamit rin ng Aromatic Plus sa Plus.
4: May bakati sa katawan ko, kasigmura ko, sa ulo ko rin, sa mga batok-batok ko, ano, nakakaginhawa rin ako. Ngayon, hindi namin natatanggal yung Haplus at saka sa Extend. Para sa mga kagaya ko, lalo na pag tayo matanda na huwag na tayong masyadong nagdidepend sa mga gamot na synthetic kasi bilang mga matatanda, hindi na tayo ano doon. Tayo na ay pupunta sa mga herbal supplement. Gaya ko ma'am, pag ako'y may nagtatanong sa akin, bilang 76 years old na, talaga ako'y nagpapasalamat din sa Panginoon dahil nabigyan pa rin niya ako ng lakas. 76 na ako ngayon na kaya ko pang maglakad. At paano masasabi kong buhay ko po yan ma? Ako po si Ginang Luisa Broso, Limay, Bataan.
5: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas.
6: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: Doc Alternatibo!

0: siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
2: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Tok Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Tok Alternatibo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Tok Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Tok Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Tok Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Tok Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Tok Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Tok Alternatibo Loyalty Card.
4: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can delivery sold with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.
5: Ang Doc Alternatibo Center sa Naga Branch, Door 5, JA Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, Ground Floor DILG Office, sa Legazpi City Branch, Door Number 8, Arisaig Legazpi City, Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company, sa Nabwa Branch, Number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabwa, Camarines Sur, beside Nabwa Central Pilot School.
6: Ang Doc Alternatibo bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan upang hindi na magtitiis. Sa sakit, hindi na magme-maintenance medication pa sa synthetic na druga at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya napaka-importante na makausap kayo personally dyan sa branch upang maintindihan ang tamang pagsunod ng cleansing program at ang natural megadose vitamin CIB. Dagdag pang patunay na tulungan ng formula ng Doc Alternatibo kay sinundan ang cleansing program at ang megadose vitamin CIB. Pakinggan po natin ang buong salaysay sa kanyang testimonya.
7: Doc Alternatibo.
8: Guiter, nasolusyonan dahil sa paggamit ng fulvic mineral seaweed ng Doc Alternatibo.
9: Marami na po ako nararamdaman noon dahil po sa aking thyroid goiter. Patakot naman po ako magpa-opera. Hinangang po na naisip po kong bumili ng mga pang pwedeng gamot sa aking thyroid. Mula po nung gumamit ako, lalo na po nitong fulvic mineral seaweed, ay may pagbabago na agad po akong naramdaman. Kasi po noon, hindi pa po ako magamit. Pag sumakit na po yung liit, nararamdaman akong parang may nakatapal sa dibdib ko. Naubos ko po yung isa pa lang. Pero malaki na po ang naramdaman ko. Nawala yung sakit dito sa aking leeg ko. Yung pakiramdam ko talaga ay nawala yung bigat, nawala yung parang nakatapal dito at nawala na rin po yung sakit. Naramdaman na akong pagbabago. Ako po si Maria Cecilia Aguilar ng Kamadigan Kamadini Sur.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: Doc Alternatibo.

0: Kapanaling ngayon na nakikinig, patuloy tayo sa ating pinag-uusapan. Ito yung withdrawal syndrome ng paninigarilyo. Gayun na rin yung mahilig uminom ng lango sa makalasing na inumin. Yan ang ating bibigyan diin dito sa ating programa para ikang meron tayong guide na bibigay ho ng tumpak na ano yung dapat nang gagawin. At paano natin yan maaltasan, yung ganong sitwasyon na mga kapanalig. Now, dito tayo sa alcohol withdrawal. Ingin naman mas seryosong usapan ang alcohol withdrawal. Kung ikaw ay heavy drinker at bigla kang tumigil, maaari itong maging delikado dyan sa iyong pangangatawan.
1: Go! Alternatibo!
0: Dahil isa ho yan sa mga nakikita. Merong proseso na dapat ho natin na masunod, kaya hinihimok ho natin yung ating mga taga-subaybay ngayon.
1: Go! Alternatibo!
0: Para sa karagdagang impormasyon, huwag hong kaligtasan yung desisyon mo sa pagbisita sa ating mga branches, kaibigan. Meron tayong libreng counseling. Meron tayong libreng check-up. At huwag kaligtaan na daluhan yung ating mga natural healing seminar by month of May. Meron tayong mga schedule. Kailangan na po natin yan yung iyong presensya sa ating mga branches. Dito tayo sa mga sintomas. Kapag ikay naghihinto ho sa pag-iinom ng alak, merong sintomas yan na nanginginig, mga tremors na iyong nararamdaman. Actually, merong pagsusuka, matinding anxiety, pinagpapawisan kahit hindi mainit. Ganun mo yan, merong nararamdaman, hallucination, makakakikita o makakarinig ka ng wala. At saka nararamdaman mo yung seizure, ang pinakadelikado. Kailangan, kung ikay nararamdaman mo ito, huwag hong magtubili na hihingi tayo nang suporta sa pagbisita sa ating mga branches, mga kaibigan. Kung ikaw ay may kilala kang gustong tumigil sa pag-iinom ng alak, huwag basta-basta kung malala na ang dependent na ito, kailangan ho ng tumpak na gabay. Ayan ang dapat nating gagawin. Masusuportahan ho yan ng formula ng Doc Alternatibo. Mas ligtas na paraan ang iyong presensya o hindi ba kumonsulta sa iyong doktor, mas better na pumasyal ka sa ating branch. Unti-unting bawasan at huwag biglaan na. Yan po yung isang palaala, humanap ng suporta, support system sa pamilya at kaibigan. Uminom ng sapat na tubig na may pulvic mineral, kumain tayo ng tama at gayon na rin ang pagkain natin, yung saging na sabah. Malaking maitutulong ho yan. Ang alcohol withdrawal ay maaaring maging banta sa ating buhay, hindi ito dapat baliwalain. Yan po ang bakit kailangan mong tumigil ang pamilya mo para sa kalusugan mo, para maangkin mo ang mataas na buhay at ma-enjoy mo yung life. Kailangan no natin i-enjoy yan despite na mababa, maliit lang yun, maiksi lang yung ating buhay. But yung na-experiensyahan mo, mapipil mo yan para sa habang buhay. Hindi ito madali pero posible. May malaking maiambag ang formula ng Doc Alternatibo. Ang tunay na lakas, hindi masusukat sa pisikal. Kung hindi desisyon mo, baguhin mo ang iyong buhay. Kung nakakarilit ka sa usapan natin ngayon, huwag nang maghihintay na simulan mo na kahit maliit na hakbang. Pero pwede mo itong ibahagi sa iyong karanasan, anuman ang pinagdaanan mo sa pagtigil. Kung kailangan mo ang tulong, lumapit ka. Hindi ka nag-iisa, mga kapanalig. Bukas ho at handa ho kayong i-accommodate ng Doc Alternatibo, mga kaibigan. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig sa kalusugan at katotohanan. Sa pangalan ng ating co-founder, co-inventor, inventor Madam Ning Dilibo, ako ang inyong lingkod. Nagpapaalala, ang pagbabago ay nagsisimula sa isang desisyon. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating presentasyon. Ganitong himpilan, ganitong oras. Ingat po kayo palagi, kaibigan. Go!

0: alternatibo.
1: Sumasakit ba ang ulo mo matapos ka kumain ng instant noodles? O di ba, hindi ka ba pakali kapag hindi ka nakapagkape? Tara na, pag-usapan natin ang nasabing usapin.
0: Go Alternatibo!
1: Magandang araw mga karadyo. Nandito na naman tayo sa kalusugan at katotohanan. Isang programa na magbibigay linaw sa ating usaping pangkalusugan na madalas nating maririnig pero hindi nating lubos na maintindihan. Sandali lang, huwag mo na ipihit yung iyong radio baka mararamdaman mo ngayon konektado ito sa ating kinakain o iniinom mo araw-araw mga kapanalig. Well, sa pangalan ng ating co-founder, co-inventor, Madam Ning Adilibo, ako ang inyong lingkod, Doc Vince Lambag, Doctor of Ministry and Natural Healing.
2: Simulan po natin ang palatuntunan sa pamagitan ng salita ng Diyos. At ngayong oras, ang banal na mensahe. Nakasulat at mababasa ito sa balasahin. Galacia talata kapitulo 5 bersikulo 19 hanggang 21. Ang mga gawa sa laman ay hayag sa nagaya sa pakikipag-apid, karumihan, kalaswaan, paglalasing at mga katulad nito. Ang mga gumagawa ng ganyang mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ang banal na mensahe ito'y mababasa sa Galacia, talata kapitulo 5, versikulo 19 hanggang 21. At marapat na isang buhay natin, mga kapanalig, sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanglibutan. Mensahe, hatid ng Doc Alternatibo.
0: Doc Alternatibo!

0: na di.
1: Kumusta ho sa lahat ho dating mga kapanalig na dito na naman yung ibang usapin?
0: Yan kay...
1: Episode hinggil po sa ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Ito yung simulan natin, ito yung MSG, sensitivity o MSG, monosodium glutamate, ay isang pangpalasa na karaniwang ginagamit sa mga processed food tulad ng instant noodle, chicheria at gayon na rin yung fast food.
2: Alternatibo.
1: Eh may mga tao ho, mga kapanalig, na nagsasabing sensitibo sila dito. Pero totoo ba? Kaya ikaw kaibigan, mga posibleng sintomas sa ibang tao, yung pananakit ng ulo, pamamanhid na parabang may tinusok-tusok sa mukha, pangpapawis, puso ay mabilis at tumibok, mga kapanalig nakikinig ho natin ngayon, at saka gayon na rin yung paghihina, mga kapanalig. Hindi lahat na tao ay may apektado itong MSG. Sa karamihan, ligtas ito kung nasa tamang dami. Pero kung napapansin mong paulit-ulit ang sintomas, pagkatapos kumain ay pwedeng sensitibo ka. Kailangan natin yan na huwag tayong magkukumpiyansa. Meron tayong mga tips. Iwasan o bawasan ang processed food. Magbasa ng label ng mga pagkain. Huwag lang agad kain na hindi natin ano yung ating kinakain. Subukan ang food diary. Isulat mo kung ano yung kinakain mo at anong nararamdaman mo, mga kaibigan. Hindi ibig sabihin na masama agad yung kinakain mo, pero mahalaga kilala mo ang reaksyon ng sarili mo, mga kapanalig. Kaya marami ho ang nagkakasakit na hindi nila alam na ganun pala yung mga triggers factors na kanilang nararamdaman. Bagkus na ito yung monosodium glutamate, ito'y isa sa mga chemical na dahan-dahan tayong pinapatay. Ayan po yung lumabas na pag-aaral. Meron ring mga irresponsible na aywan ko anong sadya, pera siguro. Aywan, no comment. Hasta yung atin dito, atin namang ibinabahagi yung masamang epekto ng nasabing chemical. Well, kailangan na po natin yan na maintindihan ano yung dapat nating alamin. At kaya ikaw kaibigan, upang maintindihan mo ng tumpak, pumasyal ho kayo sa ating mga branches para ikaw nga mabibigyan ho ng tumpak na alituntunin ang nasabing usapin, kaibigan. Kaya na naman, ito'y isang masalimuot din kapag nararamdaman mo. Ito yung tinatawag nating coffee withdrawal. Ngayon naman ay para hindi makumpleto ang araw na walang kape. Ito yung coffee withdrawal. Ang caffeine ay stimulant. Pinapagana nito ang utak mo, pero kapag masanay na ang katawan mo at bigla kang tumigil, magre-react ito, mga kapanalig. Kaya maging handa ho tayo. Dahil merong nasabing mga sintomas na dapat nating malalaman.
2: Alternatibo.
1: Ito yung pananakit ng ulo. Isa yan sa mga withdrawal. Yung pagkapagod at antok at saka irritability. Isa yan sa malaking factors na dapat nating maintindihan. Sintomas yan. Hirap mag-focus, lumod, parang tinatamad palagi. Yan po ang dapat nating maintindihan. Kung hindi ka nakapunction ng walang kape, hindi o yan simpleng habit lang. Posibleng dependent na sa katawan mo ang caffeine. Merong mga tips na ating ibabahagi sa ating mga kapadalig ngayong araw na ito. Atin niyang bibigang pansin para makaiwas itong ganitong problema para hindi ho grabing pagkabog ng iyong dibdib. Ha? Kailangan ho natin unti-unting bawasan yung kape. Huwag biglaan, mga kapanalig. Okay lang kung magkape tayo yung mixed in herbal coffee dahil walang withdrawal syndrome yan eh. Huwag biglaan uminom ng maraming tubig na may patak na pulvic mineral. At subukan yung herbal tea. Ah, ito na yung mixed and herbal coffee. Kahit anong variance. Ah. Malaki hong may tutulong yan, mga kapanalig, na maibsan itong ganitong sitwasyon. At saka matulog ng sapat. Ang sakit ng ulo sa withdrawal karaniwang lumalabas sa loob ng 12 hanggang 24 hours matapos huminto ng kape. Yan po yung masalimuot na epekto, mga kababayan natin na nakikinig.
2: Go Alternatibo!
1: Well, ang MSG o kape, iisa lang ang mensahe. Pakinggan mo ang katawan mo. Hindi pari-pariho ang reaksyon ng bawat tao. Ang sobra kahit ano paman ay hindi maganda para sa ating katawan, mga kapanalig. Ang tamang kaalaman ay susi ng mas malusog na buhay. Hindi mo kailangan tanggalin ang lahat pero kailangan mong maging aware o tayo, mga kababayan. Kaya isang membro natin ang nasuportahan sa kanyang iniindang problema habang malugod niyang sinunod. Ano yung mga lituntunin na ating ibinabahagi dito sa programa? Pakinggan natin yung kanyang buong salaysay sa kanyang patutuo.
2: Go Alternatibo!
0: Nangihina ang katawan, ngunit nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternatibo.
3: Ako po ay si Mila Arvega, 78 years old. Taga silang Cavite. Ako ay nanghihina. No? Nanghihina ako at hindi ko kayang buhatin ang kalahating kilong asukal. At saka hindi ako makatayo o hindi ako alalayan. No? So ngayon akala ko mawawala na ako sa mundo na ito. Ngayon, naririnig ko itong alternative sa mga friends ko.
4: Yes, ma'am.
3: At tinignan ko sa YouTube at saka sa computer doon. Ang ano ko, sabi ko, tumawag ako muna sa hospital kasi masama ang pakiramdam ko at hindi ako talaga makakatayo. Kung hindi ako alalayan. So ngayon naririnig ko naman uli na nalalaman ko mayroon pala dito sa 13. Dito sa 13 yung branch ng inyong Doc Alternatibo products. So pumunta ako. So ngayon nag-cleansing. Oo. So overnight ko lang ininom. Kinabukasan malakas na ako. Ako sabi ko marako. So yun, kaibigan ko, sinasabi ko na kung kayo ay may problema sa inyong karamdaman ngayon, ay sabi ko ay pumunta na kayo dito sa branches ng Doc Alternatibo kung saan kayo malapit. Mila Harlega, 78 years old at taga Silang Cavite.
5: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
6: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: No approve therapeutic claims.
2: Doc Alternatibo!

0: siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee, numero 1 kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
2: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Tok Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Tok Alternatibo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Tok Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Tok Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Tok Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Tok Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Tok Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Tok Alternatibo Loyalty Card.
4: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.
5: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation
6: ko. After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance harap sa mga sakit na yun.
2: Ang tinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
7: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternatibo Branch.
8: May 4, Lunes, sa Mulave, Barangay Makugihon, Magsaysay Street, Mulave, Zamboanga del Sur, in front of Agarang Law Office.
9: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixten Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
2: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
9: Daluhan ang Doc Alternatibo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
2: Ang Doc Alternativo bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan upang hindi na magtitiis. Sa sakit, hindi na magme-maintenance medication pa sa synthetic na druga at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya napaka-importante na makausap kayo personally dyan sa branch upang maintindihan ang tamang pagsunod ng cleansing program at ang natural megadose vitamin CIB. Dagdag pang patunay na tulungan ng formula ng Doc Alternativo kay sinundan ang cleansing program at ang megadose vitamin CIB. Pakinggan po natin ang buong salaysay sa kanyang testimonya.
3: Doc Alternativo.
4: Naundang na ang maintenance tungod sa pagsunod sa 7 days cleansing program sa Doc Alternativo.
5: Undergan ko ang kanang cleansing, maayog yun ba ya? Maayog yun din. Wala kang dito na tiwas kay kanyang trabaho po ba?
6: Pero ang imo synthetic maintenance, naputol doon ng
5: water. Ay, naputol doon ang synthetic. Dayon, gaan yun. Dayon, makagwapa po. Wow. Sa edad. Alam ko kayo kabaguhan. Kay makalikay yun ka sa, once ka nitry yun ka sa mga herbal, dayon, safety ang ato ang kidney.
6: Okay.
5: O, dayon, dayon. Ang synthetic yun, isang pa o mga medical, kung istorya lang yun sila tinuod, makadaot dyan. O, niya, katungkupan na wala ka try yun mo kay organ and testing yun. O sa mga wala ka testing sa cleansing o sa vitamin C, pwede mo mong tanda dali sa ato ang sa itong branch, sa asa-asa mo na kuyo na amatay mga branches din. Pwede mo may inquire anak na nang dako yung kay kausaban bahin sa ato ang health yun. O labi na karoon mga sani, vaccine mura. Dili na po, isa na po siya maning sa gamudaan sa ato ala. Di ba sa madugangan pag yun. O dahil yun. Kanak yun, isa yun nga nakatabang sa ako lang yun kay sa akong health. Grabe po na ako kahago. Ago yun ka eko, dapat stress yun ka eko no, pero kaya rin ako, kung sekreto mga yung ano lang.
6: Okay.
5: Simple na tayo, pero dako kayo sa laban.
6: Oh, good.
5: Ako si Marilyn Ibanez, taga Clarin, sabi sa Occidental, 45 years old.
0: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
3: Doc Alternativo.

0: Dito tayo sa ating palatuntunan, ang DOC alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Sa ating mga lechoners na nakikinig ho sa kasalukuyan, dito tayo ating pinag-uusapan yung nasabing usapin ng copy withdrawal. Gaya na rin sa mga matatawag nating masamang epekto sa ganitong sitwasyon. Ikaw mga karadyo, nakakaranas ka ba ng kakaibang pakiramdam pagkatapos mong kumain at saka uminom? Pakishare mo ang experience mo. E baka ika makatulong tayo sa iba. At kung may duda ka, mas better na kumonsulta sa ating mga health professional o di ba personal nating bibisitahin yung ating mga branches para ika nga matulungan ng tumpag na gabay para hindi na po pabalik-balik yung nararamdaman. Lahukan ho natin yung ating ginaganap na herbal and holistic seminar dahil meron ho tayong mga herbal and holistic seminar. Ito po'y isang pamamaraan upang ipabahagi dyan sa inyo. Ihatid ang tunay na pagbabago para hindi na po tayo lalala yung ating nararamdamang problema. Desisyon mo ang hinahanap. You must to decide right now. Huwag mo nang ipabukas. Yan po yung apila ng DOC Alternatibo, mga kapanalig, na kailangan yung iyong desisyon. Huwag mong isunod na araw ngayon na para ika nga matulungan at hindi na po lalala yung iyong iniindang problema. Meron tayong ginaganap na herbal and holistic seminar. Ito yung pagkakataon upang mapapalalima na merong taga-turo, kaya yung coaching ng DOC Alternatibo, mga kapanalig, mahalaga ho yan sa ating buhay para hindi ho tayo tatamaan ng karamdaman. What if kung natatamaan tayo, paano natin maiiwasan ho yan sa natural na pamamaraan, kaibigan? Kaya sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon, huwag tayong magdadalawang isip na bisitahin natin yung ating mga branches. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa kalusugan at katotohanan. Sa pangalan ng ating co-founder, co-inventor, Madam Ning Dilibo, ako po inyong gabay, nagpapaalala, ang kalusugan ay nagsisimula sa tamang kaalaman, sa tamang pagpili. Isang mapagpalang araw sa lahat nating mga kapanalig. Hanggang sa susunod na episode ng ating palatuntunan, ganitong impilan, ganitong oras, aking uulitin. Ingat ho palagi, dahil yung buhay ay iisa lang. You must to enjoy, at kailangan ho natin yan na successfully nating at matiwasay nating mararamdaman sa pamagitan ng lubos na panalangin sa ating poong may kapal. Isang mapagpalang pakikinig sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po tayo dahil wala na tayong oras. Hanggang sa susunod na presentasyon ng ating palatuntunan, mapagpalang araw sa inyong lahat.
1: DOC Alternatibo.

0: Andok Alternatibo.
1: Andok Alternatibo Herbal Product ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
3: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
2: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
3: Iisa lang ang sigaw.
2: Prime FM.
4: Prime FM Nationwide.
2: Mas pinalawa.
3: Mas pinalakas.
4: Prime FM Nationwide.
2: Tunay na maasahan sa balita.
3: Musika at impormasyon.
4: Prime FM
2: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
4: Prime FM.
2: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Kung trabaho ang hanap mo,
6: good news!
5: Narito na ang oportunidad na hinihintay mo.
6: A2J Commercial Corporation is now hiring.
5: Ang Doc Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications: with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now!
7: Hyperacidity, nasolusyonan dahil sa paggamit ng Doc Alternatibo Products.
8: Ako si Rosalinda Abalayan, taga Purok 10 East Out, para magbukit nun. 53 na po karon. Karon, daning sabon, corn poopy, molasses, o haplos. Ang benepisyo nga akong nadawat sa haplos, kana kung naikabuhion, akong ipatulos tubig init, tapos i-haplos. Nindot kasi i-haplos kung kanang maglain ang kabuhi, ang labad ang ulo, kay kung pagwala sa halang, wala kong sakit. Ang ako alang po sa molasses, kanang gagamit ko ani, may akong i-asukar sa corn poopy. Ang luta papaya, scheduled sa 2013 akong paggamit, wala man ko naingon nga na puti, wala po ko ingon nga na itong, wala lang ko nanguyot. Kayo kay scheduled ko nga nagamit sa papaya, nag-testing ko sa uban mga sabon, manggahi akong naong, tapos mangiskis ko, kaneng kuan papaya, wala jud ko gibati nga murag manguyot kaya kung naong tapos ang akong panit dili mangiskis mo hantod karon mo pagin akong gigamit ang akong ikasulti nga ani na mo sa Doc Alternatibo kay ganahan ka sa ilang product mahal man tuod pero makaayo jud daghan jud kay kung benefits na nakuha sa Doc Alternatibo sukad nga nag Doc Alternatibo ko wala na ko nagsakit-sakit wala namin nagpa-hospital akong mga anak tanan hilantan akong mga bata pulbig kredit ang akong ipainom nagmapasmuhan ko kanilang kape nga corn poopy ako ipainom ako si Rosalinda Abalayan, taga Purok 10 East South, Poblasyon Marama, Bukidnon.
1: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
9: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Doc Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Doc Alternatibo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Doc Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Doc Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Doc Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Doc Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Doc Alternatibo Loyalty Card.
7: alopecia na solusyonan tungod sa paggamit sa Doc F Natural Shine Shampoo sa Doc Alternatibo.
10: Hello, si Roy M. Baston, 37 years old, taga Buena Vista, Caloocan City. Kaniyang shine shampoo sa Doc Alternatibo mo rin nakatabang kay sa una na ako'y sakit katong alopecia katong na ako buhok na nakuha ng urot na patlak-patlak siya dayon. Pag-try na ko sa Doc Alternatibo mga shampoo, mauni nakatabang na naulian siya, doon, nibalik ko rin siya kay itong kayo ang buhok kong kabaga.
11: O, oh, sa una, sir, wala kay buhok, sir?
10: Ang buhok sa una, na yung mga nagpatlak-patlak ng mga spot ng mga wala rin siya na tubuhi. Pinatingala ko ato, yun sila sa stress daw to, doon. Moto nga, nang try ko ani, kaya bisag yung salatambal akong igamit, ming samot, maninon. So, pag-try na ko ani yung shampoo sa Doc Alternatibo, naulian siya, then mas mimbaga pag yun siya pagayo. So far na siguro sa mga 7 years siguro ko naggamit na aning kwan, aning shampoo. Sa tanan nga wala pa ka-try ni ini, labi na katong mga naurot na ilang mga buhok, try mo ani, kaya tested yun siya nga makatabang pagpabalik sa kabaga sa inyong buhok o mas maitong pag yun pag-ayo. Ako sa pag-ingon, ako si Roy M. Baston, taga Buena Vista, Caloocan City, 37 years.
1: Sa kaipiktibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
9: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tinguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now!
2: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Doc Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Doc Alternatibo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Doc Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Doc Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Doc Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Doc Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Doc Alternatibo Loyalty Card. Prime Solution. Makakasama Doc Vince Lambang.
12: Doc Vince Lambang.
2: Mula Lunes hanggang Sabado. Prime Solution.
12: Prime Solution.
2: Prime Solution.
12: Prime Solution.

0: Mga kaigsoona, nakasinati na baka nga kalit ka, nagka-rashes, nagpula-pula ng imuhang mga panit? Dagan. Nahilo human mukaon og process food? Ngunit sino? Basinwa ni mo mahibaw eh, Uhusan. Nga nag-react na di ay ang imuhang lawas mga kaigsoonan.
1: Go Alternatibo!
0: Mayong adlaw mga karadyo, naanapunta sa atong kahimsog, sa atong kamatuuran, usa kini ka pinasahing programa nga magahatag og pahimangno og kahibalo para maluwas kita sa matag usa. Dali lang ha, ayaw gayod og pagliso sa laing lisoanan kay ang imong gikaon o di ba kaha ang imong giinom nga tambal mamahimong makahatag og peligro kung dili ka mag-amping. Mone ang usa sa atong lakbitan mga sukin ting paminawan, aron lamang nga dili gyud ka mapagan. Well, before tamo patihog ngadto na sa atong mga hisgutanan, sa pangalan sa atong co-founder, co-inventor, inventor, Madam Ning Dilibo, sa atong CEO, si Edgar Espilita Dilibo Jr., o sa atong mga affiliate registration, ang atong PBN manager, Ma'am Leslie Joy Simpas, ako niyong ubos nga higalas kanginan, Doc Vince Lambaca, Doctor of Ministry and Natural Healing. Sa di pa kita mapatihong, ito na sa atong mga hisgutan man, malandong sa ta. Karong mga tumura ang malaanong mensahe. Kini, mabasa sa balasahon.
2: 1 Pedro, bahin, kapitulo 5, versikulo 8. Magpugong kamo, o magbantay kay ang inyong kaaway, ngayawa, nagapalibot sama sa usa ka leon, nga nagangulob, nangita sa iyang matukob. Ang balaanong pulong kinababasa sa 1 Pedro, bahin, kapitulo 5, versikulo 8.
3: Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po'y taos pusong nagpapasalamat sa araw na ito. Maraming salamat po sa panibagong araw na inyong ipinagkaloob sa amin. Sa pag-umpisa ng araw na ito'y gabayan po sana kami at bigyang lakas unang loob upang malampasan namin ang pagsubok sa aming kaharapin sa araw na ito. Bigyan niyo po sana kami ng dagdag na kalaman upang sa gayoy maintindihan namin ang mga bagay-bagay. Gabayan at tulungan mo po sana kami upang aming maiwasan ang paggawa ng mga kasalanan. Panginoon, patawarin niyo po sana kami sa lahat ng mga kasalanan na aming nagawa. Patawad kung kami ang nagkakamali sa mundong ito. Bigyan mo po sana kami ng pagkakataon na maitama namin ang mga maling aming gawain. Maraming salamat sa inyong paggagawin na sa araw na ito. Naway bukas at handa namin ang mga isip at puso milagro sa pagpapapala sa iyong pagkakaloob sa araw na ito. Naway ang pagmamahal, pagbabagay, pagpapala mo, Panginoon, ay palagi naming magtatamasa. Ang lahat na ito'y aming dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoon, Tagapagligtas. Amen.
1: Go Alternatibo!

0: Subay din he sa atong palatuntunan o kining atong programa sa Prime Solution. Una na to hisgutan nato ning food additive poisoning. May tabo kini kang usang kataw na makasinati og dili maayong reaksyon tungod sa mga additives sa kining pangpalami bitaw mga kaigsuunan. Pangpalami sa pagkaon sama ni ining preservative, mga artificial coloring, mga imitation nga flavor, enhancer, uban pa. Asa kasagaran nga makita nato ni sa mga pagkaon ni ining instant noodle, kining mga dilata nga pagkaon, mga processed meat na andinha ning hotdog, kining ham, lakip na uban ni ining mga chicheria o soft drinks. Muna nga ikaw karon nga wa ka makabantay ni ana igsuon. Hayan nga maigo ka ni ining inaning sitwasyon. Ayaw gayog ka paabuta nga malanat ka ni ini kay sanglit kundili ni Monisya tagaan og pagpanubay. Ayan nga masi matingala lang ka nga malupog ka din na. Posibleng sintomas mga higala kining pagsuka-suka pasintabi ron sa mga nangaon ha. Kining pagkalibanga, sakit ang ulo, pagkahilo, na inanggawas nga mga skin rashes. Lisod sa paginhawa kung grabe na kini. Muna nga dili tanang additives delikado. Pero kung masubraan kini o sensitibo ang imong lawas, pwede kini nga makahatag o poisoning o kining adverse reaction mga higala. Muna nga ampingan ginato na ang inana nga sitwasyon. Aduna tay mga pamaagi nga ipabughagay sa atong nga mga kaisuunan unsaon paglikay. Before gani nato na kanon o unsa bang atong buhaton mga suking tigmaminawan. Ayaw lang dahil kaon tanawa na kay na may reglamento nga gipadagayday sa Department of Trade, DTI, nga naay ibutang sangkap unsa na imuang gikaon, unsa may mga sagol, ana. Pasaha sa ang level. Ayaw na yung kaon nga wa ni mo mamasa. Ayaw sunlog ning mga radyo baktas. Likay ang sobra nga process nga mga pagkaon. Pilia ang fresh o natural nga pagkaon nga nang giluto lang bitaw sa inyong panimalay. Inomog nanggang tubig nga dunay patak ni anang pulbic minerals. Muna'y mga pamaagi, mga igalaw, di ba? Inom anang atong Doc F activated charcoal, musuyo pa na og mga hilo nga makasuporta sa inaning sitwasyon. Amo na nga kung ikaw karon nga nagapatalinghog din na atong gi-challenge na kang nga bisita sa atong branch. Kung naay mga sintomas, human mukaon, labaw kung magbalik-balik, ayaw gayod og ibaliwala ka na. Kay lisod ko na, kinipasigdaan na ni sa Doc Alternativo, aron lamang nga dili ka malanag mga sukindig maminawan. Muna ganing usan na to kamimbro, ang natabangan na solusyonan kini sa ihang gihambin nga problema sa diyang hugtanon nga gisunod ang pamaagi. Aber, ato ng paminahon, ang iyang kumplitong aso iksuon.
1: Hindi pantay ang kidney at marami ng operasyon na pinagdaanan sa katawan. Ngayon, magaling na dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
2: Ako po si Sister Sophia Perez ng Barangay San Isidro, Santa Rosa, Nueva Ecija. 68 years old. Ang karanasan ko po dito, wala pa po itong kabanatuan sa Tarlac pa lang. Doon na po ako bumibili ng mga items niyan na nyo. Narinig ko po ito sa Radyo Veritas eh. Ako po lagi nang nadadoktor noon. Lagi ako sa doktor. May family doctor kami. Ang depensya ko, yung kidney. Kidney ko, isang hindi siya pantay, hindi siya parehas. Kaya ang sabi po sa akin ng doktor ko, si Dr. Kai ko, ako daw mag-ano ng kidney, magta-transplant ako ng kidney. Hindi po ako maka maka ano na kayo operahan, marami na po akong operang nadanas eh, dinanas eh. Inadinig ko po ito, yung kay sa adap alternatibo po. Eh pumunta po ako ng Tarlac dahil doon po merong branch eh. Doon po ako bumili ng Pulvic, lahat po ng ano na yan nagamit ko na, nag ano na rin po ako eh, nag cleansing na rin po ako, vitamin C po na ano na rin po ako doon. Oh, malaki po, nawala po yung ano eh, yung pumantay po yung aking kidney eh. Hindi na po siya yung malaki at maliit. Nagpantay po siya, kaya nagulat po yung aking doktor, si Dr. Kaiko, bakit ano daw ang ginawa ko at nagpantay. Sabi ko, ano lang po dok, gumagamit po ako ng alternatibo, hindi po sila naniniwala eh. Paano daw nangyari yun? Una po, yung Pulvic. Sa umaga, maligamgam na tubig, saka honey, yung lemon. Lahat po, haplos na yan, ang ginagamit ko rin yan. Maganda, kasi ako sa edad ko eh, nagbubukid pa ako eh. Pagka ako yung nagpunta ng bukid, namamaga itong tuhod ko eh. Pero sa gabi, bago ako matulog, yung body mist lang po at saka haplos, pinaghahalo ko. Yun na ini pinaano ko. Sa umaga, wala nang sakit. Ay, tuloy lang po lahat ng produkto. Yung pong eye solution na yan, nagka-sore eyes ang po lahat ng kapitbahay namin, pero kami po hindi nadamay. Yung buong pamilya ko. Kaya sabi nga nung anak ko, sabi ka, ba't daw tayo hindi nadamay? May tindahan po yung anak ko. Eh sabi nung anak ko, mag-doc alternatibo kayo, hindi kayo maso-sore eyes. Ako po si Sister Sophia Perez ng San Isidro Santa Rosa, Nueva Ecija.
3: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: Radyo, naka-apply ka na ba ng Doc Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Doc Alternatibo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Doc Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Doc Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Doc Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Doc Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Doc Alternatibo Loyalty Card.
5: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.

0: para sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
2: Muna may gala ang mga pipila ka mga buhing testimonya. Muna challenge nato sa atong mga igala karon. Katong adunay mga gipangbati din ha nga problema ala ayaw nagayod o pagduha-duha yung paglangan. Personal nga bisitahi ang atong mga branches kay andam kini nga mohatag og katalimbanong serbisyo. Abre kini alas 9 bentang nas buntag pa tingon na nasa alas 5 sa kapunon. Natay mga libre nga konsultasyon at ay mga papromo ni ana mo na nga ikaw karon igsuon mainungdanon ang magpamembro. Subaya kay mag 18 ka tuig nani ang dok alternatibo dili na maihap ang mga tao ang nasuportahan sa nasgutang formula. Well, ato ning hisgutan. Kining drug rush usa ka reaksyon sa panitungod sa tambal. Naitabo kini bisan kasagarang tambal nga susama ni ining antibiotic, mga pain relievers ug herbal supplement. Mga sintomas ni ining drug rush, mangulas panit, kini bitong pagpangatol, mga butlig-butlig upantal, paggamit ni ining pagbakbak sa panit, sa grabing pangpanghubag sa naong o ngabil. Nga hilantan kung severe na gani, hilantan na uban pang mga rashes, paltos sa kini sa samad o ang panit mga sukin tigba minawan nga bantayunon gayon. Pangpahubag sa atong tutunlan na lisod na taginhawa. Kung nagkarasis ka, kung man mo inom o tambal, undang dayon na. Di ba, pagkonsulta, balik itong imuang doktor. Anong nagkarasis man ko? Kung sa may buhaton, hunong ginadudahan nga tambal. Ayaw pag self-medicate, ang konsulta dayon sa mga health professional, bantay ang imuang sintomas. Kaya ang drug rush, mamahimong simple ra, pero pwede po ning mamahimong delikado sa kinabuhi kung dili ta kining mag-amping sa atong lawas. Muna ang atong lawas, dunay kaugalingong pamaagi. Pagpasidaan, paminawa ang imuhang lawas. Ayaw pugsa kung may dili maayong reaksyon. Mas maayong matapna nato kaysa pasagdan. Dili tanang atong nakita, pagkaon man o tambal, automatic nga lawas para sa tanan. Dili na, maon. Ikaw mga karadyo, nakasinati ka ba labi na sa reaksyon sa pagkaon o tambal? Ibong ishare na ang imuang kasinatian na base, makatabang pa sa uban mga igala. Kung magduha-duha ka, ayaw na og paglangan, pagkonsulta sa imong saligang doktor.

0: Alternatibo.
1: Well, kalit ka lang na kabati o kakulba. Irritable ka. Di ka katulog, murabag na ay kulang sa imong adlaw. Basi, withdrawal na di ay kini.
0: Go Alternatibo.
1: Mayong adlaw mga karadyo, anaa na punta sa inyong paboritong programa ang Kahimsog sa Kamatuoran. Kung asa atong hisgutan ang mga butang na makaapekto kini sa atong lawas, lakip na usab ang atong unahuna. Sa pang-

0: Kumusta mo sa atong mga kaigsuunan karon? Aniya na sadta sa laing edisyon sa atong hisgutan. Aron lamang makadipara ang usa ka individual haron dili kini matingala. Ato ning lakbitan unsa man kining withdrawal. Ang reaksyon sa atong lawas kung kalit nato hunungon ang usa ka butang nga naanad na sama ni ining sigarilyo o kining pag-inom o agwa di pataranta iksuon.
1: No alternatibo!
0: Bone ang duduha ka mga matang sa atong tagaan kini o pagpalaom. Kay mura bag giilisan nimo ang sistema sa imuhang lawas o moriaksya unsabay lisod usahay delikado. Ang pangutana ni ana mga igala, ikaw nakasuway na ba sa pagpanghunong aning pagpanabako o kining pag-inom og agwa di taranta? Unsabay ang imuhang gibati? Muna mga igala ang tubiko withdrawal, kining pagpangundang aning pagpanabako. Una atong isgutan kining tubiko withdrawal. Ang pagundang ni ining pagpanabako mga suking tigwaminawan.
1: No alternatibo!
0: Nga sarang kining makapapuklong gayon kini sa atong kaugalingon sadyang dili pa kini mulala o gasamtang kusog pang imong resistensya, makasugakod pa ang imuhang lawas mga higala. Apan dito ba naging maningil sa ulihing abahin, sanglit nga magkahinay, magkaubos ang imuhang resistensya sa imuhang lawas, di na nakini morangkada. Muna isulti anak, magbasol giga sa ulihing ay gayon, sanglit sa ato nga mga kaigsuunan karon nga namati, kung aduna pa higayon hala, hinahinay o pagundang anang pagpanabako mga higala. Nabutay gibutangan ana sa mga bayanan pero di mungin madala. Apan lagi ang estilo magyuts kinabuhi. Lagi daw kay murabag nindot yun ka basta makatabako lagi. Muna mga kaigsuunan, base kini sa mga eksperyensya, nga daghan kaayo ang magnabako sa abdang bata pa dito pagkaidara na, magbasol na lagi ha. Saglit karon dili magbasol ala, hinahinay daw og undang. Well, kung ikaw ni undang may gala, adunay mga common nga mga sintomas mga sukin tigbaminawan nga ato kining bantayunon.
1: No alternatibo!
0: Kining kapungot nga dali ta masuko, bantayan gina nimo. Sakit ang ulo, inana gina, basta muundang ka ni ining nagpagpanabako apan dili man ka na hantod-hantod.
1: No alternatibo!
0: Kusog nga craving, singing kagutom, lisod matulog, anxiety o kanunay kining kabalaka. Nga naman eh, tungod kay ang nicotine nga naka-epekto sa imuhang utok, murabag reward system mga suking tigmaminawan. Kung mawala na, mangita na ang lawas, mga suking tigwaminawan. Kung naghuna-huna ka, muundang karangang urasa, normal lang gayon na nga lisod. Dili ka na nag-inusara. Daghan na ang nakasinati ni ini nakaamgo, nga maugyod ang lintunganay, apa naatay suwestyon. Ang tugon sa dok alternatibo na tested and proven na nga makatabang kini sa naisgutang problema. Mga pamaagi, harun makaya na tuta, ha? Daay sugyot nga kinanglan gid atong sundon kini suon.
1: No alternatibo!
0: Kining pagkaon o prutas nga saging nga kardaba kining hinog. Suwayan ninyo kay taas ka na tungob o B6. Ang B6 mga kaigsuunan, makapapuklong ka na sa pag-atake ni ining nicotine. Ikaduwang alakang mga igala, inom og daghan tubig nga adunay pulbic mineral. At dinhag yun masinatian ginimo nga makasuporta kini og dako mga kaigsuunan para dili yun mo atake kining pandamay kaayong epekto ni ining nikotin.
1: To alternatibo!
0: Ang uban ni Ana, chewing gum ha, pero di yun na siya mas nindog sa aging karnabas. Way ninyo, ha, uban gihapon ni ini sa gitawag nato nga pagkaon sa mga prutas o duga sa prutas.
1: To alternatibo!
0: Likaye ang trigger, ha, kining pagpanabako, kining pag-inom ni ining mga synthetic nga kape kay kana ma makapanabako gika kay mao magini mo trigger mga sukindig maminawan.
1: To alternatibo!
0: Ang imong lakaw, ha, paglakaw-lakaw o exercise, ha, inighuman ni mo og kaon samtang gakaon ka din ha mga suking tigpaminawan.
1: To alternatibo!
0: Ayaw na yung lingkod kay nai kaning manabaku ay manggunaan ay paborito nga lingkuranan.
1: To alternatibo!
0: Dito ni, ha, sadyang magdali-dali ni og kaon kay ka gusto ng manabako, ha?
1: To alternatibo!
0: Ayaw tog buhata. Ay, ilakaw-lakaw ni mo na o diba ehsisyo ni mo harun lamang nga dili na mo atake. Ang unang tulog kaadlaw mao gayud kining pinakalisod, pero kung imo nang malampasan imo ni mas mudali na mga suking tigmaminawan, ha? Inabagan usab sa formula sa Doc Alternatibo, matagaan gina og hinanaling pagpanubay.
1: Doc Alternatibo!
0: Alas, uwe, ikaw din ha, igsuon nga grabe ng katol, tutunlan nimo gapanakit na ng imuhang lughan, og aduna na kay grabe nga ubo.
1: Doc Alternatibo!
0: Purwisyo ka na nga tuna sa imuhang trabaho, lakip na sa imuhang pamilya.
1: Doc Alternatibo!
0: Dili lang ikaw ang maapiktahan ang banay tungod ni ining gitawag nato nga secondhand smoke. Amo na isarang buhato nato sa atong mga higala karon mga sukindig maminawan. Pamatiin eh, kay hinashasan kini sa Doc Alternatibo aron lamang ipadagayday ang nasgutang mensahe mga suking tigpaminawan.
1: Doc Alternatibo!
0: Sibo ni Ana, usa nato ka membro ang nasuportahan sa diyang hugtanon nga gisunod ang formula aber ato nang paminawon ang iyang takdo nga pagpaklaro.
1: Doc Alternatibo!
2: Sakit sa puso na solusyonan daw sa paggamit ng Fulvic Mineral ng Doc Alternatibo.
3: Ang akong sakit sa among pasingkasing, siga kadismayo, baro ko dede sa Doc Alternatibo, ini nga Fulvic Mineral. Nag-observa rak sinisan akong sakit. Kaya duwara na sumpong nga, minsumpong rak sa duwaras. Baka disko, baka baro ko sin eh, nag-iba na akong. Iba na nga dali, bulan na lang, dahil di ako nakakapansin, wala na sumpo nga, bulan na. Basta ito niya na, bas na, 8 years na ada, wala na sumpo nga. Ang iniluwat, kaya sige man nakatender sa seminar, direk basta nakuha na sa narumuhong sipon, kukuha lahat sinidayon. May mga samad-samad gani, bayaran lang, bayaran ko lang, mga gas-gas, naupay niya. Decoroso, Biso, Calvive City, Samar.
4: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
5: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Doc Alternatibo!

0: sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
0: Radyo, naka-apply ka na ba ng Tok Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Tok Alternatibo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Tok Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Tok Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Tok Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Tok Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Tok Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Tok Alternatibo Loyalty Card.
2: Kung trabaho ang hanap mo, good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Tok Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications: with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now!
3: After the cleansing, guma ng pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
4: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
0: Ang tinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
5: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Tok Alternatibo Branch.
6: May 5, Martes, sa Digo City, Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City.
5: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng mixed and herbal coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng 1 litrong tubig.
0: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
5: Daluhan ang Tok Alternatibo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee, numero 1 kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Ang Dok Alternatibo, abri alas 9 sa buntag, hantud alas 5 sa hapon. Aron tudluan ka, giyahan ka sa tamang solusyon din ha sa imong giantos na balatian. Sa mga nag-maintenance medication nga synthetic drugs, gikinanglan nga masundan ka na sa natural megadose vitamin CIB aron nga maundang nga safe ang maintenance medication na synthetic drugs o ibalik ang kalig-on sa lawas o sanasad ka pamatuod na tabangan sa iyang problema, aniya ang iyang revelasyon kay gisunod ni ini ang cleansing program o ang megadose vitamin CIB.
5: Dok Alternatibo!
6: Pananakit ng katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Fulvic Mineral ng Dok Alternatibo.
7: Pag nagamit ko aming Fulvic, okay ang sadyayo kayo sa una. Silahon sa una, magsigilitamin ka ng pa-check up. Mga bata, karun kay, di ka nga nakakuan niya sa amo sa ayaan ba nga ang nasakit siya, cancer, kami hindi yung gamit o katong uban ng mga products sa Dok Alternatibo. Magkuan naman yun siya niya, kini, mugi naman gimintin ang Fulvic o nilanat. Panakit sa lawas, distan sa mga bata, kay hinila mo ang kuan magwala na yun niya. Pag-adlaw, take niya ni Bunta ko gabi kay hindi ko din makatugang no, ang lawas dito, mga huwag dito kay kapoy ba? O, ang katong wala pa nakasuway. O, kira dito, mga suway mo ani kay wala gini siya sa ito. Si Margie Villaver, 46 akong edad niya. Tara, kan asuhan, car seat.
2: Pruweba sa kaibigtibo ng Dok Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: Dok Alternatibo.

0: Ati dinhi sa ato nga programa sa Dok Alternatibo.
1: Saan-saan tayo nag...
0: Ang pagpadayag sa kamatuuran mga kaigsuunan. Kulagya po ng iyong ubos kay Galas Kanginan, Dok Vince Lamag, Doctor of Ministry and Natural Healing. Well, karong adlawa ato ning tagaan kay atong gilakbitan magimag-uban maguni siya. Kining gitawag nato nga... withdrawal syndrome, ha? Kineng alcohol syndrome, ha? Kineng gitawag na to nga alcohol withdrawal syndrome. Karon mas seryoso nga topiko ang ato kineng hisgutanan. Kung heavy drinker ka, kalit kang muhunong delikado na eh, mga sukindig paminawan. Apan ay apan nga dako kaayo nga ato kineng seryoso nga maangkon nga kaayuhan. Aduna may matawag nato ni ining mga sintomas. Kining pagpanguruga, kining tremor sa English, kining pagsuka-suka, kusog nga anxiety mga igala, panington bisan way init, hallucination na makita kining magkurog, makadungog o wala. Seizure, ha? Pinaka-delikado kini, mga sukindig paminawan. Mone ang mga sintomas kung imuning iundang apan, nagay apan, ha? Mone nga ikaw makalingkawas ka na sa nag-umaw, nga problema nga malayo ka sa madaot ang imuhang pantog, madaot ang imuhang atay kung dili ni muna siya undangan. Kung ikaw nga anaa kailang muhunong ug inom ayaw kalit-kalit, kung grabe na ang pagadependent ini kinanglan og guidance ni ana. So ang atong gi-challenge sa atong mga kaigsuunan nga personal ninyong bisitahon ang atong nagkadaiyang mga branches saron lamang nga masanta ni ining inani nga problema.
1: No alternatibo.
0: Matabangan sa tiunay, aron lamang dili gyud magkarabanit ang kining gitawag nato bitong masusupinday sa withdrawal mga kaigsuunan. Ang labing buhaton ginimo na una bes gradual reduction dili kalit iundang hinay-hinay ba. Naiswisyon ang Dok Alternatibo ni ana mga igala. Aron lamang nga dili gyud madali-dali na nga muhunong butangin na og herbal nga bino, ha? Asa man nakuha ng herbal nga bino, nakuha na sa atong Doc F Banana Cider. Ha, kana mga igala, once mainom nimo lahi ang iyang epekto. Makatabang ka na, makasuporta sa withdrawal syndrome, ha? Bona mga igala, ikaw nga namati nato karon mahinungdanon gayon. Ang imong personal nga pagbisita sa ato nga nagkadaiyang branches, aron lamang katudluan ka sa inantigo nga mga pamaagi mga kaigsuunan.
1: Alternatibo.
0: Kinanglan gyapon ang support system uban sa pamilya, amigo. Kinanglan gayon nga hydration og proper nutrition. No? Inom sa tubig.
1: No alternatibo.
0: Kadunay patak niining pulbic mineral, inom sa banana cider, uban usab sa mga prutas nga imong paborito.
1: No alternatibo.
0: Maunay usa ka nindot kaayo nga susyon nga ato kining ipabuhangay ngadto na sa atong mga kaigsuunan.
1: No alternatibo.
0: Ang alcohol o alcohol withdrawal mamahimong life threatening. Dili ni basta-basta mga sukindig paminawan ngano mang kinanglanon nga muundang, ha? Para ni sa imong pamilya, para sa imong kahimsog, para mas taas nga kinabuhi, dili sa yon pero posible nga matagaan gayod o hinanaling pagtagan. Ang tinuod nga kusog, dili kini makita sa kusog sa lawas, kundili sa desisyon nga usbon ang kinabuhi mga kaigsuunan. Kung makarilit ka karon, ayaw na paghulat, sugdi na, bisan gamay nga step, ha? Maunay usa ka ika ambit nato sa ato nga mga higala karon nga nagasubay diri sa ato nga panag-uban-uban. Pwede ni mo ning iambit ang imuang experience unsa imuang iagihan sa pag-undang mga higala. Kung nagikinanglan ka og tabang, pangita og suporta, dili ka nag-inusara. Personal nga bisitahe ang atong nagkarayang branches sa Doc Alternativo kay tagaan ka og mga pamaagi kung unsaon ni ana mga sukin di paminawan. Muna ganing ato lamang ikasugyot ang imuhang desisyon. Ayaw nagpabuta og makarong. Kay kana imong maangkon ang nindot kaayo na solusyon, mga higala. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa kahimsog ug kamatuuran. Sa pangalan sa atong co-founder, co-inventor, Inventor Madam Ning Dilibo, ako ang inyong ubos kahigala sa kahinan, Doc Vince Lambac, Doctor of Ministry and Natural Healing. Nagaingon ang pagbag-o, magsugod sa usa ka desisyon. Mayong adlaw o pag-ayo-ayo. Hantol sa sunod natong na presentasyon, susamang takna, susamang istasyon, amping sa kanunay o anaa ang desisyon nimo mga kaigsuunan.
1: Alternatibo.
2: Doctor Alternatibo, pinasahing pagpanambal sa nagkadaiyang balatian sa tao gamit ang alternative medicine base sa Republic Act 8423, Kuntama Law Traditional and Alternative Medicine Act of 1997. Doctor Alternatibo.
3: Epektibo.
4: Epektibo jud.
3: Epektibo lang.
2: Ekonomiya pagyud.
1: Doc Alternatibo.
5: Ang Doc Alternatibo herbal product ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: kayo? Naka-apply ka na ba ng Tok Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Tok Alternatibo products ay buy points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Tok Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Tok Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Tok Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Tok Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Tok Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Tok Alternatibo Loyalty Card.
1: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Tok Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tinguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.

0: sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
2: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita,
1: sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
2: Iisa lang ang sigaw,
1: Prime FM.
3: Prime FM Nationwide.
1: Mas pinalawak,
2: mas pinalakas,
3: Prime FM Nationwide.
1: Tunay na maasahan sa balita,
2: musika at impormasyon.
3: Prime FM
1: Nationwide, ang radyo alternatibo ng makabagong panahon. Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Prime Balita Nationwide. Mga nangungunang balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Balitang kumpirmado, tapat at mapagkakatiwalaan. Prime Balita Nationwide.
3: Prime Balita Nationwide.
1: Mula sa bulwagang pambalitaan sa Prime Broadcasting Network. Main Headquarters, Digo City, Davao del Sur. Mapapakinggan sa buong Pilipinas. Ihahatid ang mga pinakamainit na balita sa loob at labas ng bansa. Prime Balita Nationwide.
3: Prime Balita Nationwide.
1: Kasama ang inyong maaasahang tagapaghatid ng balita, J.R. Lucas at Daisy Aranyes. Prime Balita Nationwide.
4: Sa ating headlines, sa Sara Duterte, Lenny Robredo, Traffy Tulfo, dikit sa 2028 presidential survey.
5: Senator Aimee Marcos is iniwalat na may pananakot sa mga mababatas na hindi boboto sa impeachment case laban kay Vicky Sara.
4: NBI dumepensa sa akusasyon na ginagamit sila sa panghaharas sa mga kritiko ng administrasyon.
5: Isa sa tatlong Pilipino may chronic kidney disease ayon sa DOH.
4: Sangsa patay, apat pang pulis sugatan sa paghahain ng warrant of arrest sa Lanao del Sur.
5: Eastern Visayas niyanig ng 6.1 magnitude na lindol.
4: Sa business news, taas presyo sa produktong petrolyo, lalarga na ngayong araw.
5: At sa health news, dahilan ng gout, alamin na.
4: Sa international news, Trump, pinag-aaralan ng bagong proposal ng Iran na wakasan ng giyera sa loob ng 30 araw.
5: At sa sports news, NBA star Anthony Edwards questionable para sa Game 1 ng Minnesota contra Spurs.
4: Sa showbiz balita, Lovie Poe, magkakasama ang Game of Thrones star Maisie Williams sa international thriller.
5: Sa balitang kakaiba, paghahanap sa nawawalang babae sa Mexico na antala dahil sa sobrang edited ang mga litrato.
1: Prime Balita Nationwide.
4: Magandang umaga, Pilipinas. Araw po ng Martes, May 5, 2026.
5: Sabay tayong napapakinggan sa lahat ng Prime FM stations sa buong bansa. Live din tayo sa Facebook page ng Prime FM.
4: Kami yung tagapaghatid ng balita. Ako po si Katropa J.R. Lucas.
5: At ako naman Katropa Daisy Aranyo.
1: Prime Balita Nationwide!
5: Sa unang detalye ng mga balita, sina Vice President Sara Duterte, dating Vice President Lenny Robredo at Senator Raffy Tulfo ang nangungunang presidential ball sa 2028 presidential. Base na rin sa pinakabagong presidential preference survey ng Pulse Asia Research Incorporated na isinagawa noong Pebrero 27 hanggang Marso 2, 2026. Sa nasabing survey, kung pagtatapatin si Duterte at Robredo, ay bahagya lamang na lumamang si Duterte matapos na makakuha ng 51% ratings kumpara kay Robredo na may 43%. Nakalamang si Duterte sa Mindanao, 93%, at sa Visayas, 67%. Nakupo naman ni Robredo ang Balanced Luzon, 67%. Nanguna rin si Robredo sa National Capital Region o NCR sa ratings na 42%, ngunit dikit si Duterte, 41%. Pagdating sa socio-economic class, mas pinapuran si Robredo ng class ABC 63%, habang si Duterte sa class D 53% at class E 74%. Samantala, nang itapat naman si Duterte kay Tulfo, nagkaroon ng dalawa ng statistical tie o tig 46% ratings. Malakas pa rin ang suporta ng Vice Presidente sa Mindanao na may 90% at Visayas 64%, habang ang senador ay lumamang sa Balance Luzon 72% kumpara sa 19% ni Duterte. Tulad ni Robredo, si Tulfo rin ang nanguna sa Class ABC matapos na makakuha ng 49% ratings, habang suportado si Duterte ng Class E 63%. Higit naman ang dalawa sa Class D, si Duterte ay 48% habang si Tulfo ay 47%. Nasa 6% to 7% pa ng mga Pinoy ang nananatiling undecided.
0: Prime Balita Nationwide!
4: Ibinulgar naman ni Senator Amy Marcos na may pananakot ngayon sa mga mababatas para bumoto ng pabor sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa senadora, may banta na for later release o itenga ang mga proyekto ng mga kongresista at mga senador, at kung hindi susunod, kakasuhan sa ombudsman. Tanong ng senadora, pananakot ba itong ginagawa ng mga mababatas para bumoto sa impeachment laban kay VP Sara? Sabi pa ni Senator Amy na walang duda na aakyat talaga sa Senado ang impeachment case laban sa vice, dahil madali lang naman makakuha ng one-third vote sa Kamara. Natunayan niya, inabangan na nilang impeachment at tungkol dito sana ang pagpupulungan ng minorya. Subalit marami sa mga miyembro ang hindi nakahabol kahapon. Nauna na nga pong sinabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Kaitan na magkakaroon ulit sila ng meeting ngayong linggo para talakayin ang tungkol sa impeachment trial.
0: Prime Balita Nationwide!
5: Harangin umano ng minority bloc sa Senado ang pag-convene ng impeachment court sakaling iakyat na ng Kamara ang mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Robin Hood Padilla, trabaho ng minorya ang tumutol o kumontra hindi lang sa usapin ng impeachment kundi sa lahat ng bagay na tinatalakay sa Senado. At dahil ginagawa lamang nilang kanilang trabaho sa oposisyon, hindi sila dapat pagbintangan ng mga bias o may kinikilingan kung mag-uupo sila o haharang sa pag-convene ng Senate Impeachment Court. Binigyang diin pa ni Padilla na parliamentary procedure ito na dapat nilang sundin at ito ang sinasabi ng demokrasya. Samantala, sinabi naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senator Jinggo Estrada at Senator Amy Marcos na wala silang napag-uusapan sa pulong ng minorya tungkol sa pagharang ng oposisyon sa pag-convene ng impeachment court. Kinontra ni Cayetano ang naunang pahayag ni Padilla at anya, maraming abogado sa minorya at kung ano ang tama na sa rules, sa batas at sa constitution ay iyon ang susundin ng kanilang grupo.
0: Prime Balita Nationwide!
4: May kukonsidera pa rin mastermind ng manomalyang flood control projects si dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ang giniit ni Senator Rodante Marcoleta matapos ang naunang pahayag ni Romualdez. Hindi siya ang utak ng katiwalian at ang idiniin sina Senator Chis Escudero at dating Congressman Zaldico. Sa privilege speech, sabi ni Marcoleta na may kukonsidera pa rin mastermind ng flood control projects scandal si Romualdez, dahil kinunsinti sa ilalim ng kanyang pamunuan ang isang sistema kung saan namayagpag ang katiwalian. Tinukoy ni Marcoleta na wala namang gagalaw sa Kamara, walang kumpas o hudyat mula sa leader nito na nooy si Speaker Romualdez. Punto pa ng senador, ang House Speaker hindi lang ceremonial figure at hindi rin passive participant na tanggap lang ng tanggap, kundi ito ay sentro ng kapangyarihan na kumukontrol sa legislative agenda. Nakaka-impluensya sa gawa ng komite at siyang nagdetermina kung anong tatalakayin sa plenaryo ng Kamara.
0: Prime Balita Nationwide!
5: Iminungkahi naman ng palasyo na muling suriin ng Kongreso ang umiiral na lifeline subsidy sa kuryente upang matiyak ang balanse sa pagitan ng mga benepisyaryo at iba pang electricity consumers, particular ang middle income earners. Ito'y matapos almahan ng mga middle income earners ang singil na subsidiya sa kuryente para sa mga four-piece o mga pinakamalihirap. Ang Gipalas Press Officer Claire Castro, matagal nang umiiral ang naturang pulisiya. Ang lifeline subsidy niya ay patuloy na nagbibigay diskwento sa mahihirap na sektor, kabilang na mga benepisyaryo ng 4-piece na bahagyang ipinapasa sa ibang consumers. Gayunman, binigyang diin ni Castro na mahalagang mapag-aralan itong muli upang makahanap ng mas patas na mekanismo na hindi sinasakripisyo ang tulong sa nangangailangan, ngunit hindi rin labis na nagpapabigat sa ibang sektor ng lipunan.
0: Prime Balita Nationwide!
4: Ang bahaging ito ay hatid po sa atin ng award-winning formula ng Doc Alternativo ng ating Fulvic Minerals. Ito po ay anti-hypertensive at anti-diabetic food supplement na kinilala at ginawaran po mismo ng Department of Science and Technology para sa taglay nitong galing at sensyang likas sa kalusugan. Pagbibili po sa TikTok Shop, Shopee Lazada, alternativoshop.com at sa mga branches ng Doc Alternativo Nationwide.
0: Prime Balita Nationwide!
4: Wala po ngayon ang Philippine National Police o PNP na malapit nang maresto sina gambling tycoon Charlie Atong Ang na sangkot sa mga missing sa Bungeros at si dating Acubicol Party List Representative Zaldico na sangkot naman sa flood control scam. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartades Jr., patuloy ang operasyon ng pulisya gamit ang mga viral na plano at koordinasyon sa iba't ibang ahensya. Si Ang ay may warrant of arrest at sa kasong kidnapping with homicide at serious illegal detention kaugnay na mga missing sa Bungeros. Bagamat patuloy sa pagtanggi si Ang sa mga akusasyon, may Interpol red notice laban sa kanya at may alok na 20 million pesos na pabuya para sa kanyang ikadarakit. Samantala si Ko at ang 17 iba pa ay nahaharap naman sa kasong graft at malversation na isinampar ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan kaugnay ng umunoy anomalya sa 289 million flood control projects sa Oriental Mindoro. Iuugnay po ang proyekto sa Sunwest Corporation na kumpanyang pag-aari umano ng pamilya ni Ko na umano'y non-existent at substandard. Mariing itinanggi ni Ko ang akusasyon. Ano nga po sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, manaresto si Ko sa Prague sa Czech Republic dahil sa issue sa travel documents. At kalaunan ay kinumpirma ni Justice Secretary Frederick Vida na ito sa kustudya ng Czech authorities at huli ito namataan sa France noong Mayo 1.
0: Prime Balita Nationwide!
5: Pinag-iingat ng Department of Health o DOH ang publiko laban sa sakit sa bato o chronic kidney disease. Matapos isa sa tatlong Pinoy o katumbas ng 36% ng populasyon ang ginapuan nito. Pa nito umabot sa 27 billion ang halaga na binayaran ng PhilHealth para sa mahigit 2 milyong dialysis claims sa unang 6 na buwan pa lamang ng 2025. Paliwanag ng DOH, ang CKD ay isang kondisyon kung saan unti-unting humihina o nasisira ang mga bato. Kaya naghihirap ang alisin ng dumi o sobrang tubig sa katawan. Maari nila itong tumama sa kahit na sino nga, ngunit mas mataas ang panganib nito sa mga taong may diabetes, hypertension, family history ng kidney diseases, mga taong obese, nanginigarilyo o nagvivape o uminom ng alak at madalas kumain ng mga pagkaing matataas sa asukal, asin at preservatives. Mabala pa ng DOH, ang CKD ay silent killer. Madalas na wala itong sintomas ang isa. Karaniwan anilang sintomas ito ang pamamaga ng mukha, kamay at paa. Madalas sa pag-ihi lalo sa gabi. Pagkawala ng gana sa pagkain at hirap sa paghinga. Nananawagan ng DOH sa publiko na iwasan o bawasan ng pagkain ng ultra-processed foods na madalas sanhin ng sakit sa bato. Mas makabubuti kung ugaliin ang pag-inom ng 8 baso ng tubig kada araw, regular na pag-ehersisyo at pag-iwas sa bisyo upang makaiwas sa naturang sakit.
0: Prime Balita Nationwide!
4: Oras sa buong Pilipinas, 20 minuto na po nakalipas sa alas 6. Atin sa atin ang Dasorek. Abangan sa pagbabalik ating balitaan, Representative Irise, iginiit na pamumulitika lang ang impeachment proceedings laban sa pangalawang pangulo.
5: Listahan ng mga mambabatas na umano'y nag-withdraw ng kanilang suporta sa impeachment ni VP Sara Inuestron.
4: Representative Barsaga, balik Kongreso matapos ang suspensyon, umalma laban sa umano'y korupsyon sa Kongreso at tinawag Crocodile Farm.
5: NBI dumepensa sa akusasyon na ginagamit sila sa pangaharas sa mga kritiko ng administrasyon.
4: Samantala, Amerikanong wanted sa US na aresto ng BI sa Cebu.
5: Isang staff patay, apat pang pulis sugatan sa paghahain ng warrant of arrest sa Lano del Sur.
4: Magkasambahay naman po sa Zamboanga Peninsula, may dagdag sahod na simula sa Mayo 20.
5: Eastern Visayas niyanig ng 6.1 magnitude na lindol. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Prime Balita Nationwide.
0: Prime Balita Nationwide!

0: siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: Insomnia at constipation. Nasolusyonan dahil sa pag-inom ng B-Complex at Best Milk ng Doc Alternativo.
3: Ako si Mia Nariposo, 73 years old, taga Kamanhat, Dumaguete City. Yes, B-Complex o ang Best Milk is the very best good kaayo kay lami akong katulog. Niya dayon ang akong mga so nerves ba? Marilax ko. Niya dayon ang akong kalibang. Ang basta kay nindot yun siya. Aside sa dagat siya B-Complex. Nakalantaw sa akong video. Already rin sa Doc Alternativo. Pre-consultation ra. Niya pa ng akong ginasulti is proven and tested na gina siya. Ako si Mirna Diposo ay taga-Kamanhat, Dumaguete City.
4: Prueba sa kaibiktimo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
5: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.
7: Sa Abulog, Vicente Real Saint Lazar Building, Libertad, Abulog, Cagayan, beside Circe.
8: Prime Balita Nationwide!
9: Balita ng 6:24 ang ating oras. Patuloy po sa ating mga balita. Binibigsa ni Caloocan Representative Edgar Erice ang proseso ng impeachment laban kay VP Sara Duterte Tiniyak. Hindi siya lalahok sa butuhan at hindi boboto sa oras na ito ay mapresenta sa plenaryo. Ni Erice, ito ay pamumulitika lamang at hindi pagsusulong ng pananagutan minsan. Ginagamit ang resources at iba't ibang tanggapan ng pamahalaan para wasakin ang kalaban sa politika. Hindi rin believe si Erice kay Ramin Madriaga sa paligasyon nito laban kay VP Sara. Bonso nito nanawagan si Erice sa mamamayang Pilipino, huwag magpapauto dahil ang bayan ang magiging talunan. Ano man ang maging resulta ng impeachment proceedings laban kay VP Sara.
8: Prime Balita Nationwide!
7: Kinumestyon ni Justice Committee Member Representative Terry Dito na ang listahan ng mga mababatas na umunoy nag-withdraw ng kanilang suporta para i-impeach si Vice President Sara Duterte na ibinahagi online. Ito'y dahil naglalaman umunoy ito ng peking pangalan. Sa isang statement, sinabi ni Ridon na kung totoo man ang pagbawi ng suporta ng mga mamabatas, bakit umano isa sa mga mamabatas na nabanggit ay nagngangalang Bie Rodriguez. Saad ni Ridon, nagpapakalat ang mga taga-suporta ng vice-presidente ng listahan ng mga kongresista na umano'y nag-withdraw ng suporta para sa impeachment. Magamat ilan sa mga pangalan ay aktwal na tumutukoy sa mga mababatas, ang pangwalo sa listahan ay isang nagngangalang Bie Rodriguez. Sa ilalim ng 28th Congress, tanging tatlong House members lamang ang mayroong apelyedong Rodriguez, kabilang si Nakatanduanes Representative Yolohayo Rodriguez, Abamin Portilis Representative Maximo Rodriguez Jr. at Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez. Lumabas ang naturang claim matapos ang impeachment hearing noong April 29 kung saan nakitaan ng Justice Committee ng probable cause para i-impeach ang Vice Presidente.
8: Prime Balita Nationwide!
9: Muling nagbalik sa House of Representatives si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga matapos ang sunod-sunod na suspensyon at pagkakasangkot sa kasong cyber libel. Sa isang video na kanyang inilabas sa kanyang social media, naging matabang ang pahayag ng mababatas laban sa kanyang mga kapwa-opisyal kung saan tinawag niya ang Kongreso bilang crocodile farm at inakusahan ang ilan ng pagiging magnanakaw. Guilty Barsaga, hindi siya o handa siyang ipagpatuloy ang laban kontra korupsyon at isulong ang hustisya para sa mga Pilipino. Matatandang dalawang beses siyang nasuspindi ng 60 araw sa disorderly conduct at paglabag sa House Code of Conduct. At kamakailan lamang po ay pansamantalang nakalaya matapos magpiyansa kaugnay ng ilang bilang ng cyber libel. Sa kanyang pagbabalik, inaasang mananatili si Barsaga bilang isa sa mga kritiko ng liderato ng Kamara.
8: Prime Balita Nationwide!
7: Dumepensa ang National Bureau of Investigation o NBI sa akusasyon na ginagamit sila ng administrasyon sa paghabol sa mga kritiko ng pamahalaan. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, sa katunayan sa mahigit 150 operasyon ng Bureau, dalawa o tatlo lamang dito ang nahahaluan ng politika. Nilinaw rin ni Matibag na ang pagkakaaresto kay newsman Jay Sunza ay hindi personal. Aniya ay sinilbi lamang nila ang arrest warrant na ipinalalabas ng Pasay City Regional Trial Court o RTC. Sinabi ni Matibag na may legal resource o recourse pa naman si Sunza na maaaring magamit matapos questionin ng abogado nito ang sinasabing non-bailable na kaso ng broadcaster.
8: Prime Balita Nationwide! Prime FM Report!
9: Sa iba pang balita, license to own and possess firearms sa caravan o firearms caravan. Isasagawa po sa lungsod ng Iloilo. Kompletong detalye sa report ni Jennifer Karikitan.
8: Prime FM Report!
10: Isasagawa sa lungsod ng Iloilo ang license to own and possess firearms o LTOPF caravan bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa ilegal na barila. Nananawagan ng Iloilo City Police Office sa publiko na samantalahin ang mga serbisyong handog ng LTOPF caravan upang mas mapalakas ang kampanya kontra loss firearms. Ang nasabing caravan ay inisyatibo ng Iloilo City Government katuwang ang Regional Civil Security Unit 6. Gaganapin ito sa May 7 at May 8 at 2026 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Conference Hall ng Nutrition Center sa harap ng Iloilo City Police Office. Layunin ng aktibidad na matulungan ang mga gun owners na maging legal ang pagmamay-ari at paggamit ng kanilang mga baril kasabay ng pagpapalakas ng suporta sa kampanya ng gobyerno laban sa ilegal na armas. Bukas ang caravan para sa mga opisyal ng barangay, mga empleyado ng City Hall at maging sa mga ordinaryong mamamayan na nais magparehistro ng kanilang mga baril. Pinapayuhan ang mga aplikante na ihanda ang mga kinakailangang dokumento tulad ng Oath of Office para sa mga government personnel at PSA Board Certificate. Magkakaroon din ng one-stop shop at system sa venue kung saan maaaring kumuha ng neuropsychiatric examination, drug testing, barangay clearance at police clearance. Ayon kay ICPO Director Wilbert Parilla, mahalaga na maging responsable ang bawat mamamayan sa paggamit ng baril at ang pagpaparehestro nito ay isang hakbang upang masuportahan ang kampanya ng pamahalaan laban sa kriminalidad. Mula dito sa Iloilo City, Jennifer Karikitan para sa Prime Balita Nationwide.
8: Prime Balita Nationwide!
7: Sa iba pang balita, ay binulgar ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson na umunay Ghost Projects, ang 5,500 flood control project na naunang iniulat na natapos na ng administrasyon. Ayon kay Singson, matapos umano niyang libuti ng iba't ibang bahagi ng bansa at makipag-ugnayan sa mga lokal na opisyal, lumabas na wala umanong aktwal na naipatupad na ganitong bilang ng proyekto. Matatandaang binanggit ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang 2024 State of the Nation address

0: umabot po sa mingit 6,000 kabahayan sa lalawigan ng Albay ang naapektuhan ng ashfall kasunod ng pag-alboruto ng Mayon Volcano noong Sabado. Ayon po iyan kay Albay Governor Noel Rosal nitong Lunes. Ayon kay Rosal, ang pagguho ng lava dome ng bulkan at nagdulot ng ashfall tumama sa mga bayan ng Ginobatan at Kamalig, Albay. Partikular sa Ginobatan kung saan abot sa 1 hanggang 2 pulgada ang kapal ng abong. Kasunod ding bumisita si Public Works Secretary Vince Dizon upang inspeksyonin ang clearing at flushing operation sa mga apektadong lugar. Samantala, pasabol na po ang Maharlika Highway patugong Naga City. Sa kabila po ng insidente, wala namang naitalang nasawi o nasugatan. Ayon sa gobernador, nakatulong ang kahandaan ng mga residente upang maiwasan ang matinding pinsala. Ngayon pa man, iniulat po ang pagkamatay, ilang alagang hayop at pagkasira ng mga pananim dahil sa ashfall. May mga ulat din na may mga hayop na natabunan ng abo at volcanic materials. Ipinag-utos na rin po ng lokal na pamahalaan ang pagsusuot ng face mask, particular na po ang N95, dahil sa panganib ng dulot ng abo, lalo na sa kalusugan ng mga bata. Sa kasalukuyan, mayroong 1,238 evacuees mula sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone o PDC. Nag-aralan na rin ng mga otoridad ang posibleng pagpapalawak nito sa 7 kilometro. Maring makaapekto sa karagdagang 10,000 pamilya.
1: Prime Balita Nationwide.
2: Oras sa buong Pilipinas, alas 6:33 na ng umaga. Ang oras na yan atid sa atin ng Mixed and Herbal Coffee ng Doc Alternativo. Natural na kape, natural lang galing. Simula ng araw na masigla gawing partner ang Mixed and Herbal Coffee. Mabibili sa inyong piling supermarkets, butika, distributor, TikTok shop, Shopee, Lazada, alternativoshop.com at sa mga branches ng Doc Alternativo sa buong bansa.
1: Prime Balita Nationwide.
2: Inaresto ng Bureau of Immigration ang isang 44-anyos na Amerikanong wanted sa kasong kriminal sa Estados Unidos sa isinagawang operasyon sa Danao City, Cebu. Ayon sa BI Fugitive Search Unit o FSU, isinagawa ang pag-aresto sa pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng United States at lokal na pulisya. Ang iyuhan ay umano'y wanted sa Texas dahil sa kasong pagbabanta na ilalantad ang mga intimate na larawan at attempted aggravated assault gamit ang deadly weapon. May naol na rin siyang conviction para sa felony aggravated assault sa Arizona. Pati sa record ng BI, pumasok ang Amerikano sa Pilipinas noong March 2025 bilang temporary visitor. Ngunit hindi na nag-extend ng kanyang pananatili lampas Hunyo 2025 dahilan upang ituring siyang overstaying alien at undesirable foreign national. Ayon kay PA Commissioner Joel Anthony Viano, mahalagang ipakita ng ahensya na hindi ligtas na kanlungan ng Pilipinas para sa mga puganteng may marahas na kasaysayan. Nagdagpan niya patuloy ang koordinasyon ng BI sa mga international counterpart upang matuntun at maiproseso ang deportation ng mga pugante. Kasalukuyang nasa kustudiya ng pulisya sa Danao City ang dayuhan at ililipat sa BI Warden Facility sa Maynila para sampahan ng deportation charges.
1: Prime Balita Nationwide.
0: Isang isa ang patay habang 4 pang pulis ang sugatan. Matapos mauwi po sa putukan at sana'y paghahain lang ng warrant of arrest sa barangay Lumbak, Wadipuso, Buntong, Lanao del Sur, pasado alas 11 ng umaga nitong Lunes, Mayo 4. Sinabi ni Barn Police Spokesperson Stephen Salangi na target ng warrant of arrest si Sukair Junka dahil sa kasong murder at attempted murder. Kasama sa operasyon ng pulisya na pinangunahan ng Wadipuso, Buntong PNP Police Special Operations Group at 41st Special Action Company ng PNP South. Nakita ng mga police ang warrant of arrest laban sa suspect dahil sa kasong murder at attempted murder, pero hindi pa man nakarating sa target ang mga ito. Ay tinapangan na sila gamit ang sniper. Nagluluksa naman po ang 41st Special Action Company, 4th Special Action Battalion ng PNP SAP. Tapos na masawi ang isa nilang kasamahan, si Police Corporal Kelvin D.C. Francisco. Tatlong SAP troopers ang sugatan.

0: San kasapi ng Special Operations Group. At papatuloy naman po ang clearing operation sa lugar habang patuloy na pinaghahanap ang suspect matapos magkatakas.
1: Crime Balita Nationwide!
2: Inanunsyo ng National Wages and Productivity Commission ang pagtaas ng sahod ng mga kasambahay sa Zamboanga Peninsula ngayong buwan. Ito ay matapos na aprobahan ng Regional Wage Board ng 500 pesos hanggang 1,000 pesos na aumento sa buwan ng sahod ng mga domestic workers. Epektibo sa Mayo 20, nasa 6,000 pesos na ang may uuwi kada buwan ng mga kasambahay na sa mga first-class municipalities at chartered cities kabilang sa lalawigan ng Sulu. Habang 5,500 naman mula sa dating nasa 5,000 pesos ang magiging buwan ng sahod ng mga kasambahay sa iba pang bayan sa rehiyon. Saklaw ng wage hike ang mga lungsod ng Dapitan, Ipolog, Isabela, Parian, Zamboanga at mga lalawigan ng Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugan.
1: Crime Balita Nationwide!
0: Pinginig naman po ng magnitude 6.1 na rin doon ang Eastern Samar kahapon ng hapon, Mayo 4, 2026, ganap na alas 2 ng hapon. Ayon sa datos ng FIBOX, naganap ang pagyanig sa layong 9 na kilometrong hilagang kanluran ng San Julian, Eastern Samar, sa lalim na 10 kilometro. Ang Tacloban at buong Eastern Visayas ay matagal na pong nasa panganib ng malalakas na lindol dahil sa lokasyon ito sa Pacific Ring of Fire at sa Philippine Fault Zone. Isa po sa pinakamapinsalang lindol na tumama sa rehiyon, magnitude 7.6 na naganap sa Samar noong August 31, 2012. Nagdulot po ng matinding pagyanig sa Tacloban at malawak na pinsala sa mga gusali at impasaktura. Naramdaman ito sa iba't ibang bahagi ng Visayas at Mindanao at nagdulot ng pangamba sa posibilidad ng tsunami. Bukod dito, noong July 6, 2017, yumanig din ang magnitude 6.5 na lindol sa Leyte na nagmula sa Leyte segment ng Philippine Fault na nagresulta naman sa pagkasira ng mga gusali at malawakang pagkawala ng kuryente sa Tacloban at mga karatig lugar. Sa kasaysayan ng Eastern Visayas, 2012 Samar Earthquake ang itinuturing na pinakamapaminsala sa lakas at lawak ng epekto nito. Habang ang 2017 Leyte Earthquake ang patunay na patuloy na panganib sa rehiyon.
1: Crime Balita Nationwide!
2: PNP Abulog at Kaagapay nagtagumpay sa pagpapatupad ng seguridad sa Tour of Luzon. Kompletong detalye liminatan mula kay MJ De La Cruz.
1: Crime Balita Nationwide!
3: Matagumpay na isa na gawa ng mga tauhan ng PNP Abulog ang seguridad at kaayusan sa pagdaan ng Tour of Luzon sa nasabing bayan ay kaapat ng Mayo taong kasalukuyan. Sa pangunan ni Cruz Captain na John Jefferson ay bumanglag, officer in charge, maayos na na-deploy ang mga kapulisan sa mga dadaanan ng mga kalahok o pamatiyak ang kaligtasan ng mga saklista, manunood, at maging ang mga motorista. Nagsagawa rin ng mahigpit na koordinasyon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga katuwang na sektor upang masiguro ang maayos at ligtas na daloy ng aktividad. Kapilang sa mga katuwang na ahensya at sektor ang DILG, Office of the Mayor, sa pangunan ni Honorable Mayor Marie Angeli A. Vargas, MAO, MEO, NARDSE, ATODA, Tourism Office, Honorable Rad Carlo Vinigrera, SBM, at ang mga barangay officials ng iba't ibang barangay na nagbigay ng suporta sa pagpapatupad ng seguridad at kaayusan. Nagpatupad ang PNP Abulog ng epektibong traffic management at pinapanatili ang sapat na presensya ng kapulisan sa buong oras ng pagdaan ng karera. Dahil nito, naging maayos ang takbo ng aktividad at walang naitalang anumang insidente na sa nasasakupan. Ipinapakita na matugumpay ang operasyon ito ang patuloy na dedikasyon ng PNP Abulog sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, ngayon din sa suporta sa mga pamansang aktividad tulad ng Tour of Luzon. Lubos na nagpapasalamat ang PNP Abulog sa pakikisa at koordinasyon ng mga mamamayan at mga katuwang na ahensya para sa naging matagumpay at ligtas na kaganapan. Mula dito sa Abulog, Cagayan, M. Cruz para sa Prime Balita Nationwide.
1: Prime Balita Nationwide.
2: Oras sa buong Pilipinas, alas 6.42 na ng umaga. Abangan sa ating pagbabalik sa business, taas presyo sa produktong petrolyo, lalarga na ngayong araw.
0: International News, Trump, pinag-aaralan ng bagong proposal ng Iran na wakasan ang giyera sa loob ng 30 days.
2: Sa health news, dahilan ng gout, alamin.
0: Sa sports balita, NBA star Anthony Edwards. Questionable para sa Game 1 ng Minnesota contra Spurs.
2: Sa showbiz, Lovie po makakasama ang Game of Thrones star na si Maisie Williams sa international thriller.
0: Sa malitang kakaiba, paghahanap ng mawawalang babae sa Mexico. Antala dahil sa sobrang edited ang mga litrato. Walang BBTO dahil magbabalik po ang Prime Balita Nationwide.
1: Prime Balita Nationwide!
2: Nahinto ang lahat ng maintenance dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternatibo.
4: Panglit journey, Doc, it's a honor ito sa pag-arrange of a whole yung timanan po. Kung sila pina sa mga gidilig dito na ito, panan ang kakaon ng litro, paspas na yung kung inong sa mga tambal. Mas nga niyari ko diri, una na ko mga sensitik. Nangayotok ko sa Ginoo na iya po matabangan na babawas-bawasan ang maalisan sa mga herbal. Yan ang akong pambati ron, dilik na pareha sa una. Naalanjoy ko patyagan na po nga lahit na git sa una ang akong panglawas.
1: Sa kaepektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
7: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
1: Angkinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
8: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternatibo Branch.
2: May 5, Martes, sa Digos City, Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digos City.
8: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixten Herbal Coffee, free patak ng Eye Solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
1: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
8: Daluhan ang Doc Alternatibo Herbal and Natural Healing Seminar.
9: Uy, Mega, kagawal ba sa imong dagway di, ha?
10: Ay, tanawa ko din akong bill sa kuryente. Mas dako pa sa akong problema sa love life. Kinsay di mag-ulaan na.
9: Aw, ka na ba? Kay malaba ka, Mega, nga tumut kini sa direktiba sa Energy Regulatory Commission, kon ERC, nga ibalik ang Universal Charge, Environmental Charge, kon UCEC. Bayro nun nga nasuspindi ni atong tuig 2020. Aban gibalik na karon. Bugang paniana, dun na pa'y market o transmission increases.
10: Mauba? Masamot na kadaghan ang kwarta sa Dasoreco, ani?
9: Amega, kini nga bayro nun, kolektahan lamang sa Dasoreco isip distribution utility o i-remit ni ini sa Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation o PISAM. Oo, tinuod, misaka jud ang rates tungod sa mandated charges nga gibalik o gi-adjust. Kinitungod ginabayra nato ang Watershed Protection, Renewable Energy Project o ang Ancillary Services aron ligo ng grid.
10: Mauba di ay? Aban makagol gihapon kay taas na sarang atong bill.
9: Susayo kagol, Amega. Pwede na makunhuran imong bill.
10: Usaon?
9: Kasimple, magdaginot sa kuryente. Sugod ka ron, lights off kung wala'y nigamit. Dili kanunay mag-aircon o dili pasagda ng mga cellphone charger na nakasaksa kung wala na kinigigamit.
10: Yes, nigamay na yun ang akong bill.
9: Mao ba? Yung sanin mo pag-magic, Amega?
10: Wala'y magic, Amega. Smart energy use lang. Gituman ako ang imong tambag. Huwag ma-okay ang resulta.
9: Perfect! Huy, libriya dayon kong coffee, Amega, ha?
10: Na, impas ang savings.
9: Sige na. Tutal, wala man kay love life. Igabi na lang nato.
11: Bisan pa man sa pagsaka sa mandated charges, mahimo gihapon nga magkunod ang atong mayroon sa kuryente kung anaro nato nga magdaginot sa kuryente. Dugang pa ni Ana, dili nato pasagdan nga nakasaksak ang mga cellphone chargers o plug sa mga appliances diya sa atong mga electric outlets. Aron madikayan nga kini mo konsumo og kuryente nga ginatawag nga vampire energy. Usa ka pahinumdum gikan sa Dasoreco.
1: Prime Balita Nationwide. Business and Technology News.
2: Tayo oras sa Pilipinas, alas 6:47 na ng umaga. Epektibo na ngayong araw, Mayo 5, ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa magkakahiwalay na advisory, sinabi ng mga kumpanya ng langis na tataas ng 2.21 ang kada liter ng gasolina at 2.66 naman sa diesel. Habang bababa naman ng 3.53 kada liter ang presyo ng kerosene. Ipatutupad ang mga bagong presyo ngayong alas 6 ng umaga. Ayon kay Energy Sharon Garin, inaasahan na ang pagtaas ang presyo ng langis ngayong linggo. Dulot pa rin ng paghina ng piso na umabot sa record low na 61.75 kontra dolyar noong nakaraang linggo. Mati naman sa datos ng Department of Energy, may sapat na supply ng langis ang bansa na tatagal na mamigit kumulang 53.71 days, kabilang ang gasolina, diesel, kerosene, jet fuel, fuel oil at liquefied petroleum gas. Noong nakaraang linggo, bahagyang tumaas ang presyo ng gasolina ng 0.53 kada litro, habang malaki naman ang ibinaba ng diesel at kerosene sa 12.94 at 15.71 kada litro ayon sa mga oil firms.
0: Ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong Lunes, 61.76.
2: Singapore dollar 48.40.
0: Hong Kong dollar 7.88.
2: UAE dirham 16.81.
0: Saudi riyal 16.46.
2: Kuwaiti dinar 200.38.
0: Euro 72.30.
2: Japanese yen 0.30.
12: I'm Balita Nationwide. Balitang International.
0: Pinag-aaralan po ni U.S. President Donald Trump ang panibagong proposal ng Iran na layuning marisulba ang sigalot ng dalawang bansa sa loob ng 30 days at tuloy ang wakasan ng giyera sa halip na palawigin ang ceasefire. Pagkamat nagpayag din ang pagdududa si Trump kung hahatong ito sa kasunduan. Batay sa ulat, kabilang sa 14-point proposal, ang pagtigil ng labanan, pagkalis ng sanksyon ng U.S., pagtatapos ng naval blockade, pag-withdraw ng puwersa sa riyon at paghinto ng lahat ng opensiba kabilang ang operasyon ng Israel sa Lebanon. Ipinadala umano ng Iran ang sagot nito sa pamamagitan ng Pakistan, dati nang nagsilbing tagapagpamagitan ng negosasyon ng dalawang bansa. Samantala, nanindigan po ang Iran sa posisyon nito sa Strait of Hormuz at sinabing hindi ito urong sa usapin habang nagpapatuloy ang ceasefire at tigil putukan sa loob ng 3 linggo.
12: Prime Balita Nationwide. Narito na ang balitang pangkalusugan. Health
2: tips. Ang gout ay isang uri ng arthritis na nagdudulot ng bigla at matinding pananakit ng kasukasuan, karaniwan sa hinlalaki ng paa pero maaari rin sa tuhod, bukong-bukong o kamay. Nangyayari ito kapag mataas ang antas ng uric acid sa dugo na bumubuo ng malilit na kristal sa loob ng kasukasuan. Ang mga kristal na ito ang sanhi ng pamamaga, pamumula at sobrang sakit na parang tinutusok o sinusunog ang pakiramdam. Maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ito. Isa na nga rito ang pagkain ng mga pagkain may mataas na purines tulad ng lamang loob, red meat at ilang seafood. At syempre ang... Labis rin ho ng pag-inom ng alak, lalo na sa beer, ay nakakadagdag din sa panganib. Dagdag pa rito ang kakulangan sa pag-inom ng tubig, obesity at ilang kondisyon sa kalusugan tulad na lamang po ng kidney disease na nakaka-apekto sa paglabas ng uric acid sa katawan. Para maiwasan ang gout, mahalaga ang tamang lifestyle. Uminom ng sapat na tubig araw-araw para mailabas ang sobrang uric acid. Iwasan o limitahan ang pagkain ng mga high purine foods at bawasan ang alak. Mas piliin ang balanced diet tulad ng gulay, prutas at whole grains. Makakatulong din ang regular na ehersisyo para mapanatili ang tamang timbang. At kung may nararamdamang sintomas, huwag ipagsawalang bahala. Magpatingin sa eksperto para maagapan agad. Sa madaling salita, ang gout arthritis ay masakit pero kayang iwasan at kontrolin kung magiging maingat sa pagkain at pamumuhay. Ang kalusugan ng kasukasuan ay nakasalalay sa mga simpleng desisyon natin araw-araw. Kaya para sa tamang gabay sa healthy lifestyle, bisitahin ang Doc Alternativo Clinic Nationwide. Call or text 0946-967-3219.
12: Prime Balita Nationwide!
13: Weather update!
14: Weather update!
0: Update sa lagay nating panahon ngayong Martes. Alamin natin sa DOST Pag-asa kay Weather Specialist Veronica Torres.
13: Weather update!
14: Weather update! Magandang umaga. Narito na ang pinakahuli sa ilagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, May 5, 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan may minomonitor tayong dalawang low pressure area. Pareho itong nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Unahin natin itong malapit. Itong low pressure area na ito, huling namataan kaninang alas 3 ng madaling araw sa layong 1,085 km silangan ng northeastern Mindanao. Itong low pressure area na ito, nananatiling mababa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Nakita nga rin natin na ito ay napakalapit na sa boundary ng ating power line at napakataas na rin ang tsansang pumasok ito na ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Posible nga rin as early as Thursday ay magpaulan na ito sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Patuloy pa rin tayong magantabay sa mga update ng pag-asa. Meron pa rin tayong isang minomonitor na low pressure area. May kalayuan ito sa ating Philippine Area of Responsibility at kaninang alas 3 ng madaling araw, huli itong namataan sa layong 2,585 km silangan ng northeastern Mindanao. Itong low pressure area na ito, mataas ang tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 to 48 hours. Nakita nga rin natin na posible itong pumasok ng ating area of responsibility this coming weekend. Gayunpaman, hindi naman natin nakikita yung direktang epekto nitong low pressure area na ito in the next 3 to 5 days. Inuulit ko po, itong low pressure area na ito, mababa naman yung tsansa na magkaroon ng direktang epekto sa atin in the next 3 to 5 days. Kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng pag-asa. Samantalang easterlies o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa ating bansa. At meron na nga tayong ilang areas na inuulan dulot pa rin netong easterlies. At maliban sa dalawang LPA na ito, wala na tayo iba pang minomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating PAR. Para naman sa lagi ng panahon ngayong araw, asahan pa nga rin natin yung maulang panahon sa Palawan dulot ng easterlies. Sa Metro Manila and the rest of Luzon, asahan nga natin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Nakita nga rin natin na by tomorrow, posible nang mag-improve yung lagay ng panahon sa Palawan at posibleng muling maging maulan pagdating ng Biyernes, dulot nga ng low pressure area na nabanggit natin kanina. Para naman sa Metro Manila and the rest of Luzon, at least in the next 3 to 5 days, same weather condition pa rin naasahan natin. Mainit at malinsangan, morning hanggang tanghali at pagdating ng hapon, tumataas ang tsansa ng mga thunderstorms. Agwat at temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 35 degrees Celsius. 17 to 25 degrees Celsius sa may Baguio, 26 to 34 degrees Celsius sa may Lawag, 26 to 38 degrees Celsius sa may Tugigaraw, 23 to 33 degrees Celsius sa may Tagaytay at 26 to 31 degrees Celsius sa may Legazpi. Agwat naman na temperatura sa Puerto Princesa ay 26 to 32 degrees Celsius at 26 to 33 degrees Celsius naman sa may Calayan Islands. Para naman sa lagi ng panahon sa Visayas at Mindanao, maulang panahon pa rin yung inaasahan sa may Zamboanga Peninsula, dulot naman yan pa rin ng easterlies. Sa Visayas at nalalaming bahagi ng Mindanao, fair weather condition pa rin yung inaasahan natin, pero pagdating ng hapon, tumataas ang mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division, patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory kung kinakailangan. Agwat ng temperatura sa Iloilo ay 27 to 31 degrees Celsius. Ang pinakamataas naman na temperatura sa may Cebu at Tacloban ngayong araw ay 32 degrees Celsius. 25 to 32 degrees Celsius naman sa may Cagayan de Oro. At sa Davao at Zamboanga ang pinakamataas na temperatura ay posibleng umabot ng 34 degrees Celsius. Nakita nga natin by tomorrow, posible nang gumanda yung panahon sa may Zamboanga. Pero pagdating ng Thursday o ng Huwebes ay posible nang maging maulan sa Visayas, pati rin sa Mindanao, dulot pa rin ng minensyon natin o nabanggit nating low pressure area. Kaya muli, mag-antabay sa mga ilalabas na update ng pag-asa. Update naman sa heat index kahapon na itala ang 37 to 39 na heat index sa Metro Manila. At ang pinakamataas na itala kahapon ay umabot sa 44 degrees Celsius sa May Dagupan City, Pangasinan at sa May Birak, Catanduanes. Ngayong araw, inaasahan nga ang 38 to 39 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila at ang pinakamataas na heat index na tinataya ngayong araw ay sa May Dagupan, Pangasinan at sa May Mambusao, Capiz kung saan posible itong umabot sa 44 degrees Celsius. At yan lang muna ang pinakahuli sa lagi na ating panahon. Wala sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres, nag-uulat.
12: Prime Balita Nationwide! Sports Balita!
0: Sa Sports Balita, inilista sa questionable ang status ni Minnesota star Anthony Edwards sa unang laro nila sa second round ng playoff ng San Antonio Spurs. Ayon sa kupunan, na iniinda pa rin Edwards sa kanyang injury sa kanyang kaliwang tuhod. Natamo nito ang injury sa Game 4 ng laban ng Timberwolves sa first round ng playoff kontra sa Denver Nuggets. Dahil dito ay hindi na siya nakapaglaro ng dalawang games hanggang makapasok sila sa ikalawang round ng playoffs. Ang pagbabalik ni Edwards ay isang malaking bala para sa Timberwolves laban kay Victor Wembanyama ng Spurs. Bukod kay Edwards ay hindi makakapaglaro si Dante DiVincenzo na nagtamo rin ng ruptured right ankle tendon. Kasama rin sa questionable sa paglalaro si Ayo Dosunmu dahil pa rin sa pamamaga ng kanyang right calf.
12: Prime Balita Nationwide! Showbiz Balita!
2: Palawak ng palawak ang international career ng aktres na si Lovie Poe matapos makumpirmang kabilang siya sa bagong thriller film na Ignition kasama ang Game of Thrones o GOT star aktres Maisy Williams. Ayon sa ulat ng Variety, ang naturang pelikula ay isang high-concept thriller na itinidirect ni James Erskine. Kasama rin sa cast ang aktor na si Rory Kinnear. Sa kwento ng Ignition, gaganap si Williams bilang si Sylvie Johnson, isang babae na biglang napasok sa isang delikadong sitwasyon matapos makatanggap ng tawag na may bomba sa kanyang sasakyan. Mapipilitan siyang sundin ang mga utos ng isang hindi kilalang tao habang naglalakad patungo sa Royal Albert Hall. Gagamitin sa pelikula ang live cinema filming technique kung saan kinukunan ang mga eksena sa totoong lokasyon gamit ang multi-camera system upang makuha ang mas makatotohanan at intense na performance ng mga artista. Ayon kay Erskine, layunin ng pelikula na iparamdam sa manonood ang tension at pressure na nararanasan ng pangunahing karakter sa real time. Sa kanyang social media post, sinabi ni Lovie Poe na masaya siya sa proyekto at ikinatuwa ang pagpapakilala ng pelikula sa Cannes Film Festival ngayong Mayo.
12: Prime Balita Nationwide! Balitang kakaiba!
0: Naging sentro po na mainit na debate ang labis na paggamit ng filters at image editing tools matapos maantala ang paghahanap sa nawawalang babae sa Mexico. Ito dahil ang ginamit na litrato ng pulisya sa missing persons posters ay malayo-malayo sa totoong itsura nito. Nawala si Grecia Guadalupe Orantes Mendoza, 30 years old, noong gabi ng April 12 sa Chiapas. Agad ay nilunsad ng ALBA protocol para sa mabilisang paghahanap at nagpakalat ang pulisya ng mga poster gamit ang mga litrato niya mula sa social media. Ngunit, ayon sa mga taong nakakakilala kay Mendoza, hindi nito kamukha ang litrato na ginagamit sa missing persons poster. Dahil po sa dami ng filters, nahirapan ang mga lokal na residente na makilala siya na naging malaking sagabal dahil mahalaga ang bawat oras sa mga ganitong sitwasyon. Umani naman ang komento sa social media kung paano siya mahanap kung mismong mukha niya ay sobrang edited at puno ng filters. Sa kabutihang palad po ay natagpuan siyang buhay makalipas ang ilang araw sa isang highway at kasalukuyang iniimbestigahan ang kaso. Ayon sa mga eksperto, bagamat pinakamadaling kunin ang mga litrato sa social media, ang paggamit ng filters at artificial intelligence o AI ay nagiging malaking hadlang sa mga operasyon ng pulisya sa halip na makatulong.
12: Prime Balita Nationwide.
0: Sumayin niyo po ang kalipunan sa mga balitang itinampok ng Prime Balita Nationwide. Ngayon po'y araw ng Martes.
2: Ngayon po ay May 5, 2026, ngala ng ating acting CEO Inventor Edgar Delibo Jr. at Chief Finance Officer Inventor Madam
0: sa buong management team ng A2J Commercial Corporation at ang Prime Broadcasting Network, Prime FM. Sa ating station manager, Leslie Joy Lampayasin at Technical Director, Katropa Ray Tampos. Ngayong araw po ay Herbal and Natural Healing Seminar dito sa Digo City Branch. Bisita po kayo at makinig sa ating seminar kasama po ang ating guest speaker. At mag-avail no, sa ating mga papromo, sa ating mga produkto, buy one take one, buy one take two. Marami pong salamat. Kami ang tagapaghatid ng balita. Ako si Katropa J.R. Lucas.
2: Susunod ang programang Usapang Pangkalusugan. Ako naman po si Daisy Aranyes. Magandang umaga.
12: Prime Balita Nationwide. Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
15: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
12: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
15: Iisa lang ang sigaw.
12: Prime FM.
16: Prime FM Nationwide.
12: Mas pinalawa.
15: Mas pinalakas.
16: Prime FM Nationwide.
12: Tunay na maasahan sa balita.
15: Musika at impormasyon.
16: Prime FM
12: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
16: Prime FM.
12: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Usapang pangkalusugan. Usapang pangkalusugan. Halina't matuto at makibahagi sa programang gagabay sa inyo sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas. Usapang pangkalusugan. Usapang pangkalusugan. Usapang pangkalusugan. Usapang pangkalusugan.
17: Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impensyong Pinoy at alternatibong agrikultur. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Delibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that Promotes Good Health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternatibo, the expert in alternative medicine.
12: Dr. Alternatibo with award-winning formula ay nagpapatuloy sa advokasya ng alternative medicine and natural healing.
18: Now with Doc Alternatibo, Chief Operations Officer, Mr. Edgar Delibo Jr., inventor at chairman ng Product Information, Education, and Communication Committee ng Inventors Association at sa pangunguna na rin ng matatag na leadership ng co-founder at inventor, Madam Magdalena Ning Delibo, member of the Board of Directors of the Inventors Association.
12: Dr. Alternatibo, the expert in alternative medicine.
19: Dr. Alternatibo.

0: Good morning.
1: Welcome ka panalig. Dito na naman tayo sa ating palatuntunan. Sa araw na ito, araw na Martes. Ito magbabahagi na naman ng gabay. At ipaparinig na naman natin yung mga testimonya, mga subok o mga totoong testimonya na na-experience ng ating mga kapanalig na nagtiwala dito sa Doc Alternativo. Sa lahat po ng mga member natin, mga Doc Alternativo member, good morning sa mga ka-advocate natin, sa mga kapanalig natin na nakikinig sa oras na ito. Samahan ako sa isang oras na programa, Doctor of Ministry in Natural Healing, Doc Rich Solier. Bago tayo magpatuloy, dito muna tayo sa mahalagang bahagi ng ating programa sa pagbabahagi natin sa banal na salita ng Diyos sa araw na ito. Ang banal na salita ng Diyos, kapanalig, ay na ibabahagi natin ngayon ay nagmumula sa Kawikaan 4, talata 23. Ingatan mo ang iyong puso ng higit sa lahat ng iniingatan, sapagkat dito nanggagaling ang mga bukal ng buhay. Mahalagang paalala, kapanalig, na mahalagang bantayan ang ating puso, ang ating damdamin, isip at hangarin, dahil ito ang pinanggagalingan ng ating mga desisyon at direksyon sa buhay. Ito'y mababasa sa Kawikaan 4, talata 23. Kaya nararapat lang na sa buhay natin ang banal na salita ng Diyos para sa mas magandang direksyon ng ating buhay sa araw na ito.
2: Doctor Alternativo.
1: Tuloy-tuloy tayo dito sa ating palatuntunan at ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Fulvic Mineral at Mixed in Herbal Coffee. Ito o itong produkto na ito ay kombinasyon. Maganda po ito, kapanalig, sa mga kapanalig natin na ngayon pa lang naka-tune in. Magandang kombinasyon ng produkto itong ating Fulvic Mineral at Mixed in Herbal Coffee. Alright? Ang ating Fulvic Mineral, ito po ay food for the cell. Award-winning formula po ito ng Doc Alternativo na makakatulong lalong-lalo na sa mga nakakaranas dyan ng diabetes at hypertension. Anti-diabetes at anti-hypertension po itong ating produkto na Fulvic Mineral. Kaya nga, award-winning formula. Nabigyan po ito ng award ng DOST. At napatunayan na ang Fulvic Mineral ay anti-diabetes at anti-hypertension. Samantala, ang ating Mixed in Herbal Coffee naman ay maganda ito, kapanalig, para sa mga nagkakaranas dyan ng hyperacidity. Alam naman natin, kapag mayroon kang hyperacidity, hindi po ito madali para sa isang individual na nagkakaroon ng karamdaman, particular na itong hyperacidity. Oo, masakit po yan, ha? Mahapdi po yan sa ating sikmura. Kaya hanggat kaya, iwasan na ang pag-inom ng kape, lalong-lalo na itong mga 3-in-1 coffee at instant coffee, dahil sigurado o tsak na magti-trigger ang iyong hyperacidity kung mahilig kang uminom ng instant coffee o 3-in-1 coffee. Sa halip, uminom ka ng mga kape na natural. Isa sa mga natural coffee, kapanalig, ang may re-recommend namin sa inyo, itong ating produkto, Mixed in Herbal Coffee. Natural coffee po ito, produkto ng Doc Alternativo. Wala pong halong chemicals, wala pong halong itong ingredients na nagkakasira sa katawan ng tao. All natural po ito, produkto ng Doc Alternativo. Dahil sa mga hindi pa nakakaalam, si Doc Alternativo po ay eksperto sa alternative medicine. Eksperto si Doc Alternativo sa alternative medicine. 18 taon mahigit na po si Doc Alternativo na napapalaganap nitong ating alternative alternative medicine. Advokasya po ito ng Dok Alternativo sa pagbibigay ng gabay at pagbibigay ng solusyon sa mga kapanalig natin na gusto na ng kagalingan sa kanilang katawan o iniindang karamdaman. Sa magtiwala ka lang sa Dok Alternativo at ibigay mo ang iyong buong kooperasyon, wala pong ito tatawag na pagdadalawang isip si Dok Alternativo na tulungan ka. May mga seminar tayo, kapanalig, na pwedeng daluhan every month dito sa ating mga branch. Meron tayong ginaganap na seminar. Kaya mahalaga po na daluhan ang ating mga seminar dahil ito po ay para sa inyo. Marami po tayo mga sorpresa sa mga dadalo ng seminar. Okay? Yes, marami talaga tayong sorpresa sa mga member. Alam nila kung ano yung alam nila kung gaano kasaya, gaano kaganda itong ating mga seminar na ginaganap every month. Kaya ikaw na nakantabay ngayon, kung hindi ka pa member, kahit hindi ka magpa-member, wala pong problema. Daluhan mo yung seminar. Open po ito. Bukas po yung ating seminar sa lahat po ng mga gustong sumali. Pamember ka man o hindi member ng Dok Alternativo, ang seminar natin ay bukas. 200 pesos ang ating registration fee sa mga dadalo. Speaking of seminar, kapanalig, ngayong darating na May 17, ay mayroon na naman tayong seminar na gaganapin dito sa ating Cubao Brands, kasama yung ating eksperto na magtatalakay sa mga herbal na produkto ng Dok Alternativo at natural na pamamaraan nito. Okay, May 17, 2026, Sunday po, kapanalig, dito sa ating Cubao Brands ay gaganapin yung ating seminar, Herbal and Natural Healing Seminar, kasama yung ating eksperto. Mahalaga po na daluhan ito sa mga member, at sa mga hindi pa member ay walang problema. No, pwede, open, bukas po yung ating branch dito sa May Cubao para sa lahat po ng mga kapanalig natin, mga Dok Alternativo loyalist na gustong saksihan na naman ang another set ng ating seminar na gaganapin dito sa ating Cubao Brands. May 17, kapanalig, announcement din dito sa ating Cubao area at kung saan pa nakakaabot yung ating programa. Simula ngayong buwan ng Mayo, ang Dok Alternativo Cubao Brands ay magsasara tuwing araw ng Sabado. Alright, every Saturday this month of May ay sarado po ang ating branch dito sa May Cubao. Every Saturday, Sabado po, kapanalig, at patuloy na nakabukas tuwing Linggo hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Yan po yung ating announcement para sa mga kapanalig natin dito sa May Cubao area at kung saan pa na nakakaabot itong ating programa, particular na dito sa May Cubao Brands. Magsasara po every Saturday this month of May 2026 ang ating Cubao Brands at patuloy na nakabukas tuwing Linggo hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Alright, sana po ay naging malinaw yung ating announcement, kapanalig, para sa mga minamahal nating mga member, minamahal nating mga Dok Alternativo loyalist. Okay, speaking of seminar, babalikan natin yung ating topic kanina nitong ating seminar. 200 pesos yung ating registration fee sa mga dadalo ng seminar. Huwag kayong mag-alala, kapanalig, dahil sa 200 pesos mo ay meron ka ng tinatawag na healthy foods, mayroon pang snacks at iba pang mga sorpresa. Meron tayong free sample ng ating produkto. Huwag kalimutan na magdala ng isang litrong tubig. Kaya narito yung branch dito sa inyong lugar. Bisitahin today para sa iba pang mga impormasyon na ibabahagi sa atin ng ating mga branch in charge dito sa inyong mga lugar.
2: Kuntinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
3: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Dok Alternativo Brand.
4: May 5, Martes,
3: Fiesta Digos City, Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digos City.
4: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng mixed and herbal coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
3: Sa Abulog, Vicente Real Estate Lesser Building, Libertad, Abulog, Cagayan, besides Rizzi. Sa Ilagan, First Floor, LPG Flores Building, Purok Polipol, Barangay Baligatan, City of Ilagan, Isabela. Isabela Doctors, General Hospital Exit Area, besides Rizal Bancard Incorporated.
5: Sa Lawag City, matatagpuan sa General Segundo Avenue, Barangay 13, Bacara Road National Road, in front MacDo Bacara Road.
6: Ang Doc Alternativo Center.
7: Sa Matina, Davao City Branch. Matatagpuan sa Tinikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City, near Old ABS-CBN, Bantay Bata.
8: Sa Digos City, Main Headquarters, Davao del Sur, Parallel Street, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digos City, Davao del Sur.
9: Sa Tagum Branch, sa Door 4 Perez Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.
10: Pwede kayong mag-text o tumawag sa ating hotline. Numero po natin 0950-738-8320. Uulitin ko kapanalig 0950-738-8320. Hotline po yan ang ating programa, ang Doc Alternativo. Kung may concern ka dyan regarding sa health issues, may iniindagang karamdaman, ngunit gusto mo na talakayin natin dito sa ating programa kasama na yung ating mga eksperto, pwedeng-pwede yan kapanalig, dahil yan talaga yung purpose ng programang ito. Tayo po ay magbibigay ng gabay at solusyon sa mga kapanalig natin may iniindang karamdaman. Sa mga member natin, magandang umaga sa mga member natin na palaging nakatune in, laging sumusubaybay sa ating palatuntunan every morning. Maraming thank you sa lahat ng mga member natin mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po yung ating programa ay nationwide. Kaya thank you so much sa mga member natin at sa mga sa hindi pa nagpa-member. Sa mga hindi pa nagpa-member dyan kapanalig, bibigyan ko kayo mamaya, bibigyan ko kayo ng guide kung paano nga ba magpa-member, kung paano nga ba sumali dito sa malawak na membership program at mas lumalawak pa na membership program ng Doc Alternativo. At ano ang benepisyo bilang isang member? Mamaya kapanalig, tatalakayin natin yan. At meron din tayong magkakasamang resource person o eksperto, expert na magkakasama natin mamaya sa ating programa. At sa ganon ay sagutin yung mga concern na idinudulog ninyo dito sa ating palatuntunan. Alright, ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Vitamin C. Sa mga hindi pa nakatry nitong ating Vitamin C, maganda po ito sa mga kapanalig nating nanghihina dyan. Sa mga kapanalig natin may iniindang karamdaman. Ang gawin mo lang, bisitahin mo si Doc Alternativo, pwede mong i-avail itong ating Vitamin C. Yung brands natin ay open, no? Bukas ngayong araw na ito. Pwede mong idulog sa Doc Alternativo ang iniinda mong karamdaman upang sa ganon masolusyonan ka panalig yung matagal mo ng problema. Natitiis ka ba sa karamdaman? Gusto mo ba ng tunay na kagalingan? Si Doc Alternativo, bakit hindi mo subukan? Nagsasawa ka na sa drug maintenance? Subukan natin si Doc Alternativo, dahil tayo po dito sa Doc Alternativo ay isang eksperto sa alternative medicine. Eksperto po tayo sa alternative medicine, kapanalig, ha? Mahigit 18 taon, labing walong taon na pinapalaganap natin itong ating advokasya ng Doc Alternativo, dahil tayo po ay eksperto sa alternative medicine. Dito na naman tayo sa mga testimonya, kapanalig. Ipaparinig natin ngayon ang mga testimonya sa mga kapanalig natin na sinubukan na yung ating mga produkto at formula dito sa Doc Alternativo. Sila ay lumapit, sinubukan nila yung ating mga produkto at ibinigay nila yung kanilang buong tiwala dito sa Doc Alternativo, kaya yung kanilang karamdaman ay nasolusyonan. Gaya na lang ni Ma'am Eugenia Iscabusa, 67 years old from Sugod, Southern Leyte. Ika pa niya ay mataas yung kanyang kolesterol at iba pang karamdaman ang kanyang iniinda. Ngunit nang subukan niya yung ating produkto ng Doc Alternativo na solusyonan ang kanyang problema.
11: Mataas ang kolesterol at high blood. Natulungan dahil sa paggamit at pagsunod ng 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
12: Ako si Irinia Escalusa, taga Junrera po. Ang edad is 67. Dati, kolesterol at high blood. Nakainom ko mga sa kabuuan. Ko alam ko din sa Doc Alternativo. Gusto kong bumili yung isolation. Pagdating ko dito, mayroong seminar. Yung cleansing, sinunod ko. 5 days. Ang lahat na 5 days pa lang, nagtimbang ako. Bumaba na ako ng 5 kilos. Ay magaan na. Wala na. Dito kasi malakas ang kabo sa isang araw. Kaya inuman si Doc sa una na kulang daw ko sa tubig. Sinunod kong kapaligtaro sa isang araw. Hindi man kung makadaot sa kidney. Kay mga herbal raman, ako si Ionia Escabosa, Dirila Segundo, 67 akong edad.
13: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
10: Napakinggan ninyo, napakinggan natin kapanalig ang testimonya na binahagi dito sa ating palatuntunan ni Ma'am Eugenia Escabosa from Southern Leyte. Karamdaman na kanyang binanggit ay ang mataas na kolesterol. Dito tayo susupin ng kolesterol. Mataas na kolesterol, ikamo yung karamdaman ni Ma'am Eugenia. Paano nga ba nakukuha o paano nga ba dumadating sa point na tumataas yung kolesterol? Ang mataas na kolesterol ay nakukuha dahil sa kombinasyon ng pagkain, pamumuhay at kalusugan ng katawan. Kaya bibigay natin ngayon kapanalig yung mga dahilan kung bakit tumataas yung kolesterol. Una, number one, hindi tamang pagkain. Madalas kumain ng mamantika at pinirito. Prito. Karne na may taba. Gaya ng chicharon, lechon at iba pang mga karne na masyadong matataba. Dagdag pa, processed foods gaya ng hotdog, longganisa at bacon. Mga pagkaing mataas sa saturated at trans fat. Sobrang matatamis at matatabang dessert. Ito yon sa pagkain na kapanalig, ito yung posibleng dahilan kung bakit tumataas yung kolesterol. Okay, uulitin ko ha, hindi tamang pagkain. Madalas kumakain ka ng mamantika at palagi kang kumakain ng pritong mga pagkain. Ito pa, karne na may taba gaya ng chicharon at lechon. Processed foods, hotdog, longganisa, bacon. Mga pagkain mataas sa saturated at trans fat. Sobrang at dagdag pa, sobrang matamis at matatabang dessert. Ito yon sa pagkain. Dito naman tayo sa pangalawa. Kakulangan sa ehersisyo. Take note ha, kapanalig ha, laging nakaupo, bihirang maglakad o mag-ehersisyo. Nagdudulot ito ng pagbaba ng good cholesterol o HDL. Pangatlo, bisyo, paninigarilyo at pag-inom ng alak. Ang sigarilyo ay nagpapababa ng HDL. Ano ba itong HDL? Ito binanggit ko na kanina. Dagdag pa, ang labis na alak ay nagpapataas ng triglycerides. Kaya kailangan nating iwasan ang mga bisyo. Kung may bisyo ka ngayon at mataas yung iyong kolesterol, ay nako, magdesisyon ka ng kapanalig. Dapat desisyonan mo na talaga kung dapat manghihinto ang bisyo gaya ng paninigarilyo at pag-inom ng alak. Kailangan talaga desisyonan, ha? Dagdag pa, meron pa, hindi pa natatapos. Narito pa, panglima, diabetes. Ito, iba pang sakit ha, gaya ng diabetes, high blood pressure, high blood pressure, at hypothyroidism, sakit sa atay o bato. Pagbito. Ano, pang-anim, brother? Ang matinding stress ay nakakapikto sa hormones na may kinalaman sa kolesterol. Hindi rin maganda kung stress ka kapanalig. Kala mo, normal lang na ma-stress, pero mind you, huwag masyadong maging kampante kung na-stress, na-stress ka dahil pwede kang magkaroon itong pagtaas ng kolesterol. Paano may iwasan o mapababa ang mataas na kolesterol? Ang pwede mong gawin, kapanalig, meron tayong ibibigay na gabay. Ang pwede mong gawin, una, kumain ka ng gulay, prutas, isda at oats. Iwasan ang prito at sobrang taba, matataba na mga pagkain. Maglakad-lakad o mag-ehersisyo ka kahit 30 minutes sa isang araw. Uminom ng sapat na tubig. Mag-diet ng kakaunti. Kung sobrang taba, excuse me sa words ha, sobrang mabigat ang timbang. Mag-diet ng kakaunti. Para maiwasan yung mga mataas na kolesterol. Sa nakakaranas dyan ng mataas na level sa kolesterol, yun ang gawin natin ha, kumain ng mga prutas, gulay at oats, mag-ehersisyo at iba pang mga pwedeng gawin. Mas maganda na bisitahin mo si Doc Alternativo kung mayroon kang karamdaman. Kaya na lang ng itong tinatawag na mataas na kolesterol. Dahil meron po tayong mga produkto sa Doc Alternativo na pwedeng may recommend ng ating mga eksperto. Dito tayo sa mga testimonya, kapanalig. Dagdag pa na testimonya ang ipaparinig natin sa oras na ito. Nagkakaranas po siya ng constipation. Naku, alam naman natin, hindi absent, hindi mawawala ang topic na constipation sa bawat morning or sa every morning na programa natin, na hindi talaga mawawala ang gabay na binabahagi natin dito patungkol sa tinatawag na karamdaman na constipation. Kaya naman, isang testimonya patungkol sa karamdaman na constipation ang ibabahagi natin. Bakit ka mo? Si Mama Antonita Asis, 66 years old from City of Ilagan, nagkakaranas ng constipation. Ngunit nang dumulog siya sa Doc Alternativo at sinubukan yung ating produkto, gumaling. Nasolusyonan ang kanyang problema. Narito ang kanyang testimonya.
14: Constipation, natulungan dahil sa pag-inom ng mga Doc Alternativo products.
15: Ako po si Antonita Malamag Asis, taga-Talamag University of Ilagan. Ang Doc Alternativo na ito ay parati kong narinig ito sa radyo at saka napapanood ko din si Dr. June at siyempre si Dr. Jardel, invite po niya ako dito noon. So nag-attend dito ako, nag-attest ako dito sa seminar na ito, and then ang nag-invite ko sa akin yung aking manunggang. Unang-una yung ginamit ko ay yung kape. So dun sa kape, nasasarapan ako, sabi ko dun sa manunggang, kung i-register na din ako para makapag-avail ko yung ano, yung promo nila na buy one take one. So mixed it, talaga naman kahit na sa hapon o gabi ka magkape, masarap pa rin ang tulog mo. Tsaka yun nga, walang palpitation.

0: Kaya yun lang po ang ano ang experience ko dito sa Dr. Tablet.
1: Ako po si Antonita Malamag-Asis, taga-Kalamag University of Binagan.
2: Sa kaibig Tibor ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch.
3: Napakinggan natin nga panalig yung testimonya ni Ma'am Antonita Asi, 66 years old from City of Ilagan, na nagkakaranas noon ng constipation. Paano ba maiiwasan itong constipation? O ano bang pwedeng gawin para maiwasan itong karamdaman na ito? Ang constipation o pagtitibi. Alam mo ba na pwedeng maiwasan sa pamamagitan ng tamang pagkain? Yan na ito ang gabay na ibibigay natin kapanalig para maiwasan itong constipation. Number one, kumain ng pagkain matataas sa fiber. Dapat fibrous food na mga pagkain yung kakainin mo. At dapat mayroon kang target na 25 to 30 grams na fiber every day. Saan ba makukuha itong fiber? Pwede itong makuha sa gulay, gaya ng kangkong, pichay, ampalaya at okra. Sa prutas naman, pwede itong makuha sa papaya, saging na hinog, mansanas at peras. Whole grains, gaya ng oatmeal, brown rice, whole wheat bread, beans at munggo, pwede. Dagdagan unti-unti ang fiber para iwas kabag. Pangalawa, uminom ng sapat na tubig. Ang kailangan ng ating katawan na i-heat natin everyday kapanalig, alam naman natin kung ilang basong tubig dahil sa paralan, itinuturo ito eh. Elementarya pa tayo kapanalig, itinuturo na ito sa mga teacher. Kung ilang basong tubig talaga yung kailangan ng ating katawan everyday. Kaya dapat, i-hit natin ang 8 hanggang 10 baso ng tubig every day. Mas marami kung mainit ang panahon o kapag madalas kang pinagpawisan. Remember ha, uminom ng tubig 8 to 10 glasses of water every day. Pangatlo, regular na paggalaw o ehersisyo. Maglakad-lakad ka 20 to 30 minutes every day. Ito po'y nakakatulong para sa paggalaw din ng ating bituka. Hindi para gumalaw yung ating bituka sa loob ng ating katawan. Pang-apat, huwag pigilin ang pagdumi. Excuse me sa mga kumakain ngayon ha. Kapag may urge o kailangan na talaga na magbawas, huwag pigilin. Kung kailangan o kung mayroong paraan, pumunta magbanyo ka kagad kapag kailangan talaga, kapag tawag ng kalikasan na yung nangangailangan. Magkaroon din ng regular na oras, halimbawa umaga o kung bet mo naman yung tanghali, pwede. Kung bet mo naman after na kumain, mas mainam, mas maganda. Kung tatlong beses kang kumakain everyday, dapat tatlong beses ka rin kung magbawas everyday o mahigit pa para secure yung ating sistema ng katawan sa loob ng ating katawan upang maiwasan itong constipation. Panglima, sundin ang tamang routine. Subukang magbawas pare-pareho ang oras araw-araw. Uminom ng tubig pagising para ma-stimulate ang bituka. Panganim, uminom ng probiotics gaya ng yogurt, Yakult o iba pang fermented foods. Pampito, iwasan ang labis na. Ito, maraming makakarelate ha. Iwasan ang labis na. Una, kape. Pangalawa, alak. Pangatlo, processed foods. Pangapat, matatamis at mamantikang pagkain. Ito, kape, alak, processed foods at matatamis na matatamis at mamantika. Dito ha, kape. Ito, kape. Iwasan daw. Sige. Iwasan ang labis na kape. Sige. Pupatuloy natin. Kailangan talaga na magpatingin sa mga eksperto kung nakakaranas ka na ng matinding constipation gaya ng isang linggo ka lang magbawas. Isang misis ka lang magbawas, isang linggo rather. Kailangan na talaga kapanalig na maging maalarma ka na kapag sa isang linggo, isang beses ka na lang

0: kung magbawas dahil hindi na talaga yan normal. Well, anyway, balikan natin ang pampito. Dito ako na-trigger kapanalig sa pampito. Itong iwasan ng labis na kape, alak, processed foods at matatamis at mamantikang pagkain. Anyway, dito sa ating guide, talagang hindi safety kung mapasobra ang kape. Yun lang, kung kape na instant coffee yung iinumin mo. Kaya nga, paulit-ulit kong binabanggit dito sa ating programa, kung coffee lover ka, mahilig kang magkape, walang problema. Dahil tayo po ay mga Pinoy, alam naman natin na ang mga Pinoy talaga ay coffee lover. Ang tanong ko, kung tamang kape ba ang iniinom mo? Paano yan kapag coffee lover ka tapos yung kape na iniinom mo ay hindi naman safe? Instant coffee yung iniinom mong kape. Talagang delikado yan. Ang pagiging coffee lover ang dahilan kung bakit magkakaroon ka ng karamdaman kung hindi tamang kape ang iniinom mo. Instant coffee ang nakahiligan na kasanayan mo. Pero dito sa Dok Alternatibo Kapanalig, gaya ko, gaya ng kasama ko, gaya ng mga kapanalig natin dito, mga member at mga advocate natin na kilala na nila yung ating produkto na mixed and herbal coffee. Walang problema kung ikaw ay coffee lover. Ikaw ay mahilig magkape. Basta mixed and herbal coffee lang ang kape na iniinom mo. Dahil ito po ay natural, ito po ay herbal. Instead, nakakatulong pa ito sa constipation. Take note, kapanalig, ang mixed and herbal coffee ang nag-iisang kape na herbal na mayroong positive response, positive effect sa ating body, lalong-lalo na sa usapin ng constipation. Na-prove na ito ng ilang mga testimonya, libo-libong mga testimonya. Isa ang produkto ng Dok Alternatibo na mixed and herbal coffee ang na-prove ng ating testimonya, ng ating mga member na sila po'y natulungan, dati ay nakakaranas ng constipation. In fact, naipanginig na natin kanina yung isang testimonya na nakakaranas ng constipation, ngunit nang uminom siya ng ating produkto na mixed and herbal coffee, kapanalig, na solusyonan yung kaniyang iniindang karamdaman. Okay? Yun lang, kapanalig, ha? A clarification lang dahil sa gabay na ibinahagi natin, napasali doon yung kape. Iwasan ang sobrang pagkakape. Tama yun, no? Walang problema, no doubt. Dahil talagang hindi maganda ang epekto kapag napasobra sa kape. Yun lang kung hindi mixed and herbal coffee ang kape na iniinom mo. Kapag yan ay instant coffee, talagang nakakasama yan sa kalusugan. Hindi lang constipation, kapanalig, ha, na nakukuha mo kapag mahilig kang uminom ng instant coffee. Idadagdag ko lang, pwede ka rin magkaroon ng hyperacidity, hypertension, sakit sa puso at iba pang karamdaman dahil sa mga ingredients na nakukuha mo sa pag-inom ng mga instant coffee. Kaya kung ako ikaw na nakatabay ngayon, kung coffee lover ka, mahilig kang uminom ng kape, subukan mo ang ating produktong herbal, ang mixed and herbal coffee ng Dok Alternatibo, dahil ito po ay safe, ito po ay herbal at walang side effect, kapanalig. Saan ba mabibili yung ating mga produkto? Pwede itong mabili sa pinakamalapit natin na branch dito sa inyong lugar. Pwede ding i-order sa door-to-door delivery. Pwede kang mag-order sa door-to-door delivery, kapanalig. Mag-text ka lang o tumawag sa ating door-to-door hotline 0946-967-3211. Narito naman may yung mga branches dito sa inyong lugar na pwede ninyong puntahan ngayong araw na ito.
1: Sa Surala Branch, Door 2 Villanueva Building, Alavala Drive, Surala, South Cotabato, along the highway beside Makilala Office. Sa Kiamba Branch, sa Jose Feno Cortes Building, St. Anthony Street, Poblacion, Kiamba, Sarangani Province. Sa Kidapawan Branch, sa Old Building Mediatrix Multipurpose Cooperative, Jose Abad Santos Street, Kidapawan City, tapad sa Motor Shop, sa Midsayap Branch, sa Second Floor Motor Trade Building, Publisyon 5, Midsayap, North Cotabato, sa Libak Branch, sa Door 6, Chiyo Building, Publisyon 1, Libak, Sultan Kudrat, ang Doc Alternativo Center, sa Mati City Branch, sa GPC Building, Gomez Street, Barangay Central, Mati City, Davao Oriental, beside Agdao Coop Mati Branch, sa Hinguog Branch, sa Villa Hermosa Building, Guanson Street, Barangay 6, Hinguog City, former Morasco Office, sa Ipo Branch, sa Manyalak Chua Building, Purok Petrotex, Publisyon Ipil, Zamboanga, Sibugay, near Petron and Rotonda, sa Surigao City Branch, sa Amat Corner, Cervera Street, AY Tandan Building, Surigao City, sa Tagum Branch, sa Door 4, Peras Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.
0: Napakinggan natin kapanalig yung mga branches yung lugar, kaya bukas yung ating branch ngayong araw na ito na pwede ninyong bisitahin kapanalig kung gusto mo na mag-inquire kung may karamdaman ka na hininda ngayon, gusto mo ng kasagutan. Bukas po si Doc Alternativo, at para sa mga gustong magpa-member today, lapitan si Doc Alternativo. 1,300 pesos yung ating membership fee para sa ating membership program dito sa Doc Alternativo. Maraming mga benepisyo as a member Alternativo. Okay? Binabanggit ko dito every morning kung ano yung benepisyo ng isang member nito sa Doc Alternativo. Isa na dyan, yung pag-avail sa mga papromo gaya na lang ng buy one take one at buy one take two. Yan po yung ma-avail ng isang member. Oh, napakaganda na oportunidad ito kapanalig para sa mga kapanalig natin dyan na gusto mag-invest. Isali mo sa iyong investment plan itong membership program ng Doc Alternativo dahil maganda ito. Hindi ito bagay, hindi ito hindi bagay, hindi pagkain. Kunit yung return nito ay maganda dahil para sa iyong kalusugan. Nag-invest ka sa iba, bakit hindi mo na unahin yung iyong sariling kalusugan, isali mo sa iyong investment plan dahil importante din yung ating kalusugan kapanalig. Magpamember ha, 1,300 pesos. Tsaka kasali na riyan yung ating loyalty card. Ang loyalty card kapanalig, sa bawat bili mo ng produkto ng Doc Alternativo, mayroong babalik sa iyo sa pamamagitan ng points. Okay? Kung bibili ka ng mga produkto, marami kang bibilhin, marami din na points yung may ipon. Kaya puntahan si Doc Alternativo ngayong araw na ito. Commercial break muna tayo, sa ating pagbabalik na natin yung ating eksperto, walang iba, Doctor of Ministry Natural Healing, Doc Anastasio Halaman Jr. sa balik kapanalig. Kaya mas maganda na ngayon pa lang ay mag-text ka na o tumawag sa ating hotline dahil sasagutin yan ng ating eksperto. Idulog mo dito yung iyong concern sa oras na ito sa pamamagitan ng ating numero 0950-738-8320. Uulitin ko kapanalig, 0950-738-8320. Magbabalik pa tayo dito sa ating palatuntunan, at ito ang programang Doc Alternativo.
2: Mga idol, malakas ka bang uminom ng tubig? 8 hanggang 10 baso araw-araw? Nako, idol, kung tubig lang, kulang. Alam mo bang wala ng minerales ang bottled water na iniinom mo? Kaya patakan mo na yan ng Duke F Fulvic Minerals, food for the cell, anti-diabetes, anti-hypertension, at may 70 trace minerals pa ito na kailangan ng katawan mo. Kaya mga idol, ang tubig na iniinom ko, may patak na Duke F Fulvic Minerals.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
4: Nagkakaranas ka ba ng cataract, glaucoma, near and far sightedness, pterygium o nanlalabo, hirap makabasa, umaambon ng paningin, eye solution ang sagot niyan.
5: Wala kong tipare ngayon dahil 1 month nang gamit ko ng eye solution. At may aid, parang grasya talaga ni Lord sa akin ito eh. Dahil ako ang gumagamit, na-experiensyahan ko yung efektibo sa sarili kong katawan. Magdalena Soriano po, farmer, Duenas, Iloilo, 82 years old.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Doc F. Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F. Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo. Pampatulog nating lahat. Doc F. Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F. Sleep Aid Formula.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
6: Kaping swak sa iyong panlasa? Mixed Herbal Coffee. Ito ay may 10 sangkap na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Maganda para sa mga problema sa respiratory at prostate problem. Kaya naman, sadyang ang kaping ito ay hindi lang siksik sa sustansya, kundi tiyak din sa swak ng inyong panlasa. Mixed Herbal Coffee. Ang kaping para sa lahat.
2: Tokep Mixed Coffee. Immune Booster. Anti-Constipation. Tokep Mixed Coffee. Ang kaping para sa lahat.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
7: Tamang-tama sa bulsa. Tamang-tama sa pang-agrikultura. Tamang-tama para sa makinarya. Tamang-tama, pastikalidad pa. Itatag sa inyong isipan kung makinarya sa pagtutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Doc Alternativo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susulitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas ang nahanapin nyo. Doc Alternativo Machineries. Located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangkal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Doc Alternativo Machineries.

0: para sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Good news mga karadyo! Doc Alternativo Loyalty Card is now open for acceptance.
2: Sa bawat bili ninyo ng Doc Alternativo products, may points kayong matatanggap. Ngayon pa lang, maaari na kayong mag-apply ng Doc Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide.
1: Ang distribusyon ng Loyalty Card ay available simula ngayong January 2020. Sa lahat ng mga valued clients at members ng Doc Alternativo sa buong Pilipinas, ang inyong kalusugan at kagalingan ay mahalaga sa amin. Kung hindi kayo naaasikaso ng maayos ng aming mga tauhan o in charge sa branch, o kung sa tingin ninyo ay may mali sa kanilang pakikitungo sa inyo, huwag mag-atubiling tumawag sa aming complaint hotlines 0968-636-8000, 0968-636-8000, o 0995-845-5724, 0995-845-5724. Kami ay handang makinig at maglingkod para sa inyong kapakanan.
0: Sa loob ng maraming taon, ang Doc Alternativo ay laging nandyan para sa inyo. Nananatili ang Doc Alternativo sa pagtupad ng pangakong makatulong sa bawat Pilipino sa pamamagitan ng herbal at natural na lunas. Hindi po tayo lumipat ng address. Narito pa rin kami, madaling hanapin sa inyong mga nakawaliang puntahan. Hindi tayo nagbago at nanatili tayong tapat sa ating misyon. Ang Doc Alternativo branches ay nasa dating address pa rin ito sa inyong mga lugar. Doc Alternativo, the expert in alternative medicine. Doctor Alternativo.

0: Tuloy-tuloy tayo dintunan at ngayon sa oras ito'y magkakasama na natin ang ating eksperto para magbigay ng konkretong solusyon sa ating mga tanong at concern na ibinahagi dito sa ating programa. Nasa linya na ngayon, Doctor of Ministry Natural Healing, Doc Anastacio Halaman Jr. Doc Jun, good morning. May concern dito. Doc, good morning. Mataas po ang creatinine ko, tapos mataas din ang blood pressure. Lagi po umabot ng 150 over 85. Ano po kaya ang magandang gawin? Salamat po, Doc Jun.
1: Itanong mo sa Doc Alternativo.
2: Kapag mayroon na kayong mga laboratory result, ito, nakita nyo na po, no, may findings na mataas po ang creatinine. So, ibig sabihin, pag creatinine pong pinag-usapan, ito po yung mga waste products, no, na hindi po na filter masyado ni kidney. So meaning, kapag mataas ang creatinine, ang pinaka may problem itong si kidney. Kasi trabaho kasi ni kidney yung taga-filter ng mga dumi, no, sa ating katawan, sa ating dugo. At titingnan nyo po, no, may manas, no, or edema, yan po'y serious na sign sa kidney disease. At may blood pressure na 150 over 85. Medyo nasa hypertension stage 2 na po ito. So, mataas na. So, ano pong magandang gawin? Pag may problema po ang kidney, pinakauna talaga naming nirecommend, no, dito sa Doc Alternativo, umiwas po muna kayo sa mga karne. Yung mga iwasan po yung maprotina na mga pagkain kasi mahirapan po si kidney niyan. Pangalawa, yung mga pagkain na maaalat, or in short, isa sa aming talagang recommendation, sundin po yung formula or program dito sa Doc Alternativo. Kasi ang program ni Doc Alternativo, ito po'y talagang nakakatulong, no? Kasi 7 days program ito na lahat po ng kakainin ninyo ay mga natural, mga gawa ng Diyos, gulay, prutas, root crops, no? At mayroong tamang guide, no? At may tamang tubig tayo dyan. Hindi yung ordinary na tubig lang na distilled and purified. So may tamang tubig, may pinapatak tayo sa tubig, mayroong tamang pagkain, nutritional therapy. So kompleto yan. Mayroon tayong Nutrimil. Tinatawag natin Nutrimil kasi combination po yan ng B-complex, no? Yung kumpletong B-vitamins. Combination din yan ng molasses, gata ng niyog, honey. So, isa yan sa pinapasunod po namin, no? Kapag mayroong mga ganitong case.
0: May tanong pa dito, Doc Jun. Tanong lang po, hindi ko alam kung bakit manhid o namamanhid at hindi ako makadumi minsan okay o minsan okay, minsan hindi. Lito from Palawan.
1: Itanong mo sa Doc Alternativo.
2: Pag kayo po hindi makadumi, constipated, kaya pinakamabuting gawin, uminom ng maraming tubig, kumain ng mga fibrous na pagkain, saging, kamote, mga green leafy vegetables, iwasan yung mga tinapay at mga processed foods. Kapag manhid po ang katawan, either kulang kayo sa B1, B6, and B12, no? Nerve problem yan. Or tingnan nyo kung kalahati ba ang manhid. Kasi kung kalahati, warning signs yan na kulang na ng supply ng oxygen si brain. Yan po yung mga warning signs ng stroke attack. Ang stroke attack, hindi basta-basta yan umaatake, nagbibigay yan ng warning 1 week before, 1 month before. That's why napaka-importante yung pakinggan nyo talaga yung katawan. Kapag kayo po ay biglang nahilo, warning yan sa brain. Kapag kayo po ay biglang nanlabo yung mata, kapag na out of balance yan, or kapag naman yung kalahating mukha o yung panga biglang naglock or tumigas yung hirap magsalita. Ibig sabihin, mga warning sign niya na mayroong parating na stroke attack. Kaya pinaka-importante, pumunta agad dito sa Doc Alternativo kasi may papatak tayo dyan sa ilalim ng dila. Malaki po ang may tulong noon. Yan po yung magnesium ascorbate at fulvic mineral. Yan po yung emergency formula ni Doc Alternativo. Nakakatulong yan, prevention sa heart attack and stroke attack. Eh, bisitahin po si Doc Alternativo kung saan po kayo malapit.
0: Isa po ito sa pinakamahalaga sa ating programa, itong ating resource person. Sabi yung kasama natin sa every morning para talagayin yung mga issue, mga concern sa aspeto ng kalusugan, health issues na ibinabahagi dito sa ating hotline. Kaya kung ngayon ka lang na nakatunin, o ngayon ka palang nakatunin na hindi mo nabutan yung ating gabay o gabay na ibinagi ni Doc Anastacio Laman Jr., bukas na naman po ay magkakasama natin siya. 0950-783-88320. Yan po yung ating hotline. Pwede ka mag-text sa mga kapanalig natin dyan na mayroong concern sa kanilang kalusugan. Ang baging ito ay hatid sa atin ng Health Aromatic Hot Loss para sa mga kapanalig natin na nagkakaranas ng ubo at sipon sa panahong ito. Mabuti po na mas maganda po na mayroon ka nito, itong ating produkto na Health Aromatic Hot Loss. Malaki po ang maitutulong nito para sa atin dahil mabisa po ito lalo-lalo na sa ubo at sipon. Kapag inuubo ka o di naman kaya ay may sipon, barado ang iyong ilong, lagyan lang ng kakaunti ang ating ilong. O di naman kaya ipahid sa liig o sa dibdib para maging maginhawa yung ating paghinga. Alam naman natin kapag barado yung ilong dahil sa sipon ay apektado talaga yung ating paghinga, kapanalig. Mabisa po ito, huwag kayong matakot dahil ito po ay herbal. Safe po ito na gamitin, kapanalig, dahil produkto po ng Doc Alternativo. All natural, all herbal yung ating mga produkto. Kaya maganda po ito at mabisa. Wala po itong side effect. Sa mga nagkakaranas ng ubo at sipon, kapanalig, Health Aromatic Hot Loss, pwede mong i-combine ang ating mga produkto. Kapag nagkakapi ka, pwede mong lagyan ng kakaunti lang na Health Aromatic Hot Loss. Ito yung ginagawa ko kapag inuubo ako, kapanalig. Kapag nagkakape ako, nilalagyan ko ng Health Aromatic Hot Loss yung kape, yung mixed and herbal coffee na iniinom ko. Hindi naman ganong kahit isang patak lang na Health Aromatic Hot Loss. Para mas maganda yung paghinga at yung ubo natin na matigas ay lalambot talaga at pilit na lalabas yan sa pamamagitan ng pag-ubo. Kapag nagkainom ka ng mixed and herbal coffee, kasama pa yung ating Health Aromatic Hot Loss. Pero mas maganda, kapanalig, na puntahan mo muna si Brands. Okay, based sa sarili ko, yung aking based na experience ko, yung na-share ko ngayon na sa pag-inom ng kape na may Health Aromatic Hot Loss. Mas maganda na puntahan mo si Brands at doon ka. Sumangguni, magtanong, puntahan mo si Doc Alternativo sa araw na ito. Wala natin sapat na oras, kapanalig. Maraming salamat sa pakikinig. Sa pangalan ng buong puwersa ng Doc Alternativo Foundation, sa pangunguna ng ating co-founder, co-inventor, Madam Magdalena Neng Dilibo, ako yung nakasama sa oras na ito, Doctor of Ministry in Natural Healing, Doc Rich Liego. Sumain niyo ang katutuhanan.
1: Kuntinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
3: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Brand.
4: A5, Martes, sa Digos City, Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digos City.
3: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng mixed and herbal coffee, free patak ng eye solution, free patak ng full mineral at magdala lang ng isang